0: Ayan natin nasakpan ang mga kasama. Nakasunod yun sa ato ang promo mechanics. Naka-follow sa ato ang mga official Facebook pages, ang DYHP Adam and Cebu. Huwag ang official Facebook page ni Atty. Rufil Fernandez Banyo. Naka-like o naka-share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Sakto pa yun, ang iyang tubag sa ato ang pangutana. Ang ato pangutana, unsa oras na magsugod ang impeachment trial karong adlaw at unsa pag-resume na niini. Kapitong impeachment trial na kapitong adlaw ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang tubag mga kasama, alas 10 sa buntag. Huwag ang atong napilian nga swerte mananaog mao si AJ Muñez. AJ Muñez, palayog lang ko og private message sa to ang official Facebook page nga DYHP RM Cebu. Chat dito palihog, imuhang kumpletong pangan o imuhang GCash number. Kay makadawat ka o premyo nga 200 pesos GCash. Congratulations, Sir AJ Muñez. Kamoy nakadaog sa ato ang Answer to Win promo karong mga orasa. At ang ipagbalik, duga mga isyu, mga komentaryo ni Atty. Rufil Fernandez Banyo. Oras, alas 8:06 na.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihi murag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
4: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Ang sarap.

0: Cervix nigundo L. lagundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng limang beses kung maghugas ng kamay.

0: kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang

0: Apex Nigundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
4: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home og mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong takna, mga higalala, sa 8:15 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
6: Nakalita, mga higalala, sa atong...

0: Duga mga eskutanan karong nga buntaga mga kahiglaan. O sa dili pa mga higala sa atong pagbalik sa paghisgot sa suna ni Presidente Bongbong Marcos, doon na pagani kontra suna si Alan Peter Cayetano. O doon tayo mga reports karon, dili pa tayo adto kay makastress ang mga balita rong buntaga. Ari sa ta sa mga winners na sakpang naminaw sa DYHP o IFM, busa makadawat ang mga palipay gikan sa atong sibianan. Okay, nasong linya karong may gilas kasama ang Lailin Rabanes Argadas. Yes, kasama nga Lailin.
1: DYHP, the top RMM report.
2: Man na Tornero Prilo, mayong buntag sa tanang Sloping Tig, paminan itong stasyon, DYHP. Lahat pita ka ron sa Sipong City North District, sinay ng 730 makadawat sa tumapalipay nga bugas o chorizo. Isipasalamat sa ilang kanunay kong suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Risa Kapin, Angin Doble, LD Lambo, Jessica Gino, Victoria Bisking, Arsenia Villamor, Magdalena Baronda, Minita Hintayan, o Susan Anabia. O karoon na sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Salamat sa DYHP. O
0: okay, salamat sa mga nasakpang naminaw sa DYHP. Busa na ganawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Ala, asa naman sa Idol B, Julius Balili. Exercise sa kabuntagon. Kauban si nanay, si tata.

Oke, salamat kayo nanay, tatay at yung kuya Julius Balilio kay Dulbi. Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP, busa to na nakadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyaanan. Okay, kini nga portion may kinato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalikon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, iyon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sabi sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company. O giapod apod kini mahigala pinagi sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini. Matag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Baka na ang Original Koi Herbal Dietary Supplement.

0: Ok, mga kaigalaan, standby sa itong mga eskutanan karong nga buntaga. Lakip siya ba, mga kaigalaan, sa atong hatagag pagtagag kay karong hapon? Balik na siya ang impeachment na trial. Ay Lunes, way impeachment, mga higala nga trial kay Zunaman. Gahapon, by tradition, Lunamay kontra Zuna. So walay impeachment trial. Unya-unyang hapon, balik na. O sa may mga kalambuan karon. Ang prosecution mihimo og manifestation karon. Na magpapuli-puli sila mga higala o presentar unta o mga ebidensya. Niya karon magsugod mahigala ang impeachment alas 10 buntag. O na kini ang schedule mga sugit tipo minaw no alas 10 buntag magsugod na until 3 p.m. until 3 o'clock in the afternoon. Aha. So muna na yung mga kaigala ng bagong schedule kay kaniadto magod. Mas okay sa ning naning schedule mga kaigala no para nako ha. Mas okay sa ning schedule kay kini ni ang atis klaro ba alas 3 hapon muundang na. Para makatrabaho pa mahigala og mga legislative works ang ato mga senators.
1: Kini ang tingog nga inyong gihulat.
0: Unya ang mga nagtan-aw po sa impeachment trial. Di po tama kuan kay ngadto na sa las dos mahuman ni kagabi way klaro unsang oras sa mahuman mura mag-unli ang time. Unya karon mga higala gikan sa las 10 ngadto sa las 3 sa to pa las 10 las 11 las 12 la 1 las 2 las 3 5 hours. May paniuduhay ni, yahay mo na rin kaon. So 5 hours ang trial. Ikaw man, pero kini mga oras sa office hours ni, ang mga tao, hili saan magkatanaw, no? Ang mga trabahante, manarbahog, sigurado, kay lisod ang panahon karon. Ang aman o naka sa opisina, sige lang kagtanaw ng impeachment. Naka karon sa kwa, naka gitrabaho. Labi pa o blue collar ng mga trabahante. Ato mga kargador sa pier, ato mga nanindas carbon in Daimaris. Ang angman o mo undang sa trabaho kay tungo sa impeachment. Murag layo ng mga tao kadugayan ani. So ato na lang ani nga pagatang lang mo sa itong programa, kitagaan mo na mo sa mare, in Daimaris. Di mo kakita, di mo ka paminaw. Sige lang, niya ato lang ang hatagag sa mare, hindi ka ugma po hon. Okay, standby, may gala sa atong mga dugang mga issues o dugang mga isgutanan, dugang mga reports. Human lamang usap sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8.23 na.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
16: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
17: Isang Himala.
18: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
19: Delivery! Maria Jose!
20: Is that box really mine?
19: Surprise!
20: Why are you inside the box?
19: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
20: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna may gala sa 9:27 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
2: Nabalik ta mga kagalaan o niya kininga portion atong gala to may gala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, magkapaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa pagmayong atong mga cells, makaproduce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended niya sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch o Russia o ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
23: Straight to the point!
2: O ingon man, kining a portion to gyud ta may gala sa Super Fiber kay ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber makatabang pag limpyo sa tinai o kolon. Kini ra malikan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga colon polyps unay motubo sud sa tung tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o baka ang labing seryoso masakit may gala og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabii. Sa upat ngadto sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mo makahatag lang kini kahupay sa kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwa lang kay usa ka sachet sa Super Fiber, mausagol sa kabasong tubig, imong shake maayo, kutaon maayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
23: Straight to the point.
2: Alas 8:31 na sa dili pa ta mahigala mo balik diri sa zona sa presidente. Ingon man kining impeachment trial nga mahitabo karong taud-taud. Di na karong hapon na, karong alas 10 buntag magsugod na. Ato ni tagag pagtagad pero dili pa mga sukid tig paminaw. Ato sang i-check si Idol Twitter kanay Chinese National. Gialigar nga gituli sa usa ka babae og tulo ka mga bayot.
23: Straight to the point.
2: Uyawa ining kalakiha may gala kining maong Chinese National estudyante kini sa usa ka international school dinhi sa ato. Unya matod pa gitulis man og tulo ka mga bayot og usa ka babae. Ano man ang usa man hitabo ah. Ato paminawon may gala detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Idol Twitty.
23: DYHP. RMN Report.
0: Attorney Rufil, nagtingkag na gyud sa lockup sa Waterfront Police Station kining usa ka babay, lakit na ang tulo ka mga sakop sa LGBTQ+A. Human gyud sa ngilan nga nanuli sa usa ka 17 anyos nga Chinese national sa usa ka motel dinhi dakbayan sa Cebu. Ang kining mga suspetsado, Attorney Rufil, na ilahan lang sa alias nga Ruby, 19 anyos. Muna siya, usa ni siya sa LGBTQ, Attorney Rufil, og residente sa Lower Camagong, Lahog. Oga ang ikaduha mo si alias Ezechiel, 20 anyos. Puros ni siya way mga trabaho, Attorney Rufil. Nagpuyo po ni sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Ang ikatulo mo si alias Arturo, 21 anyos, residente sa Pusok, Lapu-Lapu City. Samtang ang kining babae nga giingon nga mo ni ilahang ipaon, Attorney Rufil, sa mga langyaw nga ilahang biktima ho na mao si alias Kyle, 22 anyos, wapod ni trabaho niya, residente sa Panagdait, Mabolo, Cebu City. Senesyon nga kasayuran nga nakuha po na ito, Attorney Rufil, gikan mismo sa investigasyon sa ito ang mga kapulisan nga matod pa nagkailang kining biktima nga si alias Hao, usa ka estudyante sa International School, Dakbayan, Lapu-Lapu, o kining usa ka suspect nga si alias Kyle sa usa ka club, Attorney Rufil, sa siyudad sa Cebu. Human ana sa kadali pud nga higayon nga ilaha pong panag-ila, Attorney Rufil, nagkasabot ni sila nga moadto og usa ka mall nga magkita, Attorney Rufil, kay lagi dito pud sila magsabot nga mosulod sila og usa ka motel. Kaya pag-abot sa maong motel, Attorney Rufil, gingong nananghid niya ang kining biktima nga Chinese national nga maligo ra siya kadali sa banyo. Apan wala siya masayod, Attorney Rufil, sa plano pud ani nga maong suspect nga pasudlon din niya iyahang lain nga tulo kahiligala nga sakop sa LGBTQ+A. So kaning babae, Attorney Rufil, doon na nadiga sunod-sunod niya nga mga sa transgender na gini sila, Attorney Rufil. In fact, sa tuang nakita ganit, puros ni sila mga guwapa po ng mga transgender. Kaya dahil na human ato, Attorney Rufil, sa pagsulod na ning tulo ka LGBTQ+A, dako na lang kakurat ani nga maong langyaw nga sa iyang paggawas, sa upat naman kabuok ang iyang kuyog sa maong lawak. Kaya mo to, giingong niya ng tungura po, Attorney Rufil, nagsugod na po ang kining kumosyon na human matod pag ipugos sa mga suspect ang kining langyaw. Kaya doon naman yung sila gidalang ang mga hinagiban, Attorney Rufil. Kaya dahil ipugos nila nga ihatag ang pitaka, Attorney Rufil, ang maong langyaw nga doon ay sulod ang kwarta, Attorney Rufil. 20,000 in peso niya, 800 pod lain nga kaning dollar ni sa Attorney Rufil niya mo kantidad gyud og 53,000 pesos. Lakip na ang iyang cellphone, charger og power bank pod Attorney Rufil niya. Human nga nakuha pod ani mga suspect ang kwarta og gabtangan ni mga biktima, dali silang misibat palayo sa motel. Hinungdan nga nangayo ni ang kini nga maong Chinese national sa tuang mga kapulisan og tabang. Mong dali dayon pod milusad og operasyon ang kapulisan aron pod imbestigar ani nga maong taho, lakit na pod sa pagsubay sa mga CCTV footage diin, Attorney Rufil, dinhi na ilhan sa itong mga kapulisan ang kining mga pangalan o kung asa ni gapuyo pod ang kini nga mga LGBTQ kining babay. Gipanguluhan pod ni Police Captain Michael Sevilla ang kining nga mga operasyon hinungdan nga sa adlaw gyud sa Lunes sa Ternero Fila pasado alas 10 sa gabi nga dakpan gyud ang kini nga maong suspect og ang tulo pod sa mga LGBTQ nga kanang gidala na pod sa buhatan sa Waterfront Police Station. Niya po sa nagkigahinabi man po si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director sa Administration sa Cebu City Police Office sa ato Attorney Rufil, na matod pa mudos na daw ni sa maong grupo Attorney Rufil, ang kining maong matang sa buhat. Diin ang kining ilahang mga biktimahon, langyaw, lakip na po ang ato ang mga local po nga tourist dinhi sa syudad sa Subo niya. Ilahaning, muraganig lahang danihon na turnier.
2: Kuya, wow, style lang. Idol tweet no, niya. Murag, panaan lang nagbabayin nga. Kababayin may kauban sa, dito sa motel. Niya, pagkaman lang sundon, daghan sa musunod. Ang pangutanan dako ni Ron, nga naman nga nakasunod man sa motel, nga naman nagwardya siguro, idol tweet eh.
0: Bakit nga pakairon aron inyo na turnier feel nga kanang kauban lang sila, ani nga maong gisugat man ni sagod aning mga babae at ni Rafael kaning tulo ka mga LGBTQ sugat sa maong babay ya dali silang nakasud ani nga maong motel ilado para bagyo ni nga maong motel at ni Rafael di pa nag-iya ni siya gusto pud kasikat nga artista pud at ni Rafael ani nga maong motel ya mo to ni Rafael ang mudos
2: unsa may later ana nga naguna idol tweet para pagkaybaw lang kay si Ed Kisos Minya Suito na mahinuna na. Pero ang uban, wa man kay literal sa mana.
0: Paano lang, kantahon na lang na to. Queen and King of
2: Hearts. Tanawa, kay, thumbs up lagi ka kay, sakto lagi kino.
0: Jesus na niya, dala. Paano na siya dito, naman kasi yan yung mga motel dari siyudad Subo. Kaya kami nga, pero feel ka na pa sinmatang sa kaning maong ilahang pagkamkam sa ilahang mga mudo sa Ternero Fila ani nga maong LGBTQ plus A lakit na ning maong babay kay mag-atang jud ni ang kining grupo sa Ternero Fila sa kining mga clubs ni humana na sa mga dagkong mall ilahag yung piliun pud sa Ternero Fila mangita sila target dira ni dayon ila na ning ipaon ang ilahang babay nga kauban aron i-check in ang kining mga langyaw ang kining mga local tourists at Ternero Fila nga kana ganing dali kaayo nga maingdan niyo ilabi na magpa-sexy at Ternero Fila niya dili man ning noon tanan na Ternero Fila niya kabalo ra bagyo ta nga kanang dali gyud kay madani ning mga lalaki mo pa sexy kanang kay paa hamis kay Ternero Fila
2: so kanang babayhana medyo do na itsura gyud kanang babayhana idol tweet mo na nga murag nadaday ning Chinese national.
0: Isa ka Ternero Fila silang tanan maskin ang kini LGBTQ plus A nga kaning grupo kay mga arangan gyud nga kana ganing makaingon ka nga isa may babae ani nila kana mas makapanglingi gyud ka niya then og dili gyud siguro at Ternero Fila makita nimo ang iyahag yung kaluluwa niya sa Ternero Fila ayon og babae ba na siya or transgender lang kaya makaingon gani ko atin nila sila, mas guwapa pa may nakong makadanig yun kahit tungod sa kaaniyag po o ka na ganing sa kahamis po nila po atin nila feel. Pero kaning mga LGBTQ plus A o galakit na itong usa ka babae atin nila feel atong yung gihangyo nga makahinabi yun ta siya kay nahatagan na po tag higayon ni Sir Oriol kagahapon nga makahinabi po niya sila para po da madepensaan ang ilahang kaugalingon nagdumili pag yun ni sila Ternero Fila maayo na lang gani taod-taod nga kanagani murag nakarealize po silang angay po nila nga ihatag ang ilang habig kay ning himakak yun ni hugot silang himakak at Ternero Fila sa kining maong pasangil sanglit at Ternero Fila nagkasinabot daw gani sila sa kining ilahang mga langyaw nga ilahang ma-biktima ba rin atin ni Rufil nga hatagan sila o 5,000 pesos bugti atin ni Rufil ang makighilawas sa ilaha atin ni Rufil. Matag-usa kanila atin ni Rufil makakuha o 5,000 ka pesos.
2: So makapangakuan yun yung mga boy, kung na mga membro sa LGBTQ, kay muramag mga babae kung purma din ni Idol Tweety.
0: Yung babae at yung Nerofil sexy, hamis, puti, kaya makaingon yung makalingi yung ka at yung Nerofil, di lang kaduha, katulog yung ka makalingi.
2: Makalingi yung panagsa. Muna nga, kasamang cases minya, importante yung clearing dong. Hahaha! Ato na agi agi tatawa. Agi agi tatawa. Pero kasi kay buutan nga pagkabana Idol City.
0: Tinood din na.
2: Ah, tinood na. Ato na bawi on sa kibas yung maawayan.
0: Tingnan sila sa Miro Phil nga. Ang kanadong mga ulo sa mga lalaki or mga liob sa lalaki, mura manggod ng electric fan nga.
2: Ambot, pangutan as Idol Boy kay Marjit Tingel Tanan.
0: Dili matapag na tayo silang buhato nilang pasiplat nilang gyud. Malusmitan. Giagi rin nina itong katawa-katawa ito ni Rufil, pero dako ba kayo po ning hagit po sa mga kapulisan natin ni Rufil. In fact, naanay, dili era Chinese national ang kining na biktima, ani nga maong grupo ito ni Rufil. Doon na po usa ka Korean national nga nireklamo na po mo nang ang atua pong mga kapulisan na may pahimangno nga kung nabiktima na po sila ani nga maong grupo kay muduo lang po sa buhatan sa waterfront police station aron dungan po nga mapasakaan ni kaso ang kini nga maong mga suspetado atong ni Rufil.
2: Kuyo na nga modus oy, nana no na kanang lalaki in town na daan town siya kuan kini ni ang nakigakita anang mga babae tingali kini maong Chinese national bata para ba? Di ba ka 17
0: bata
2: years old?
0: Bata 17 years pa minor pa attorney Rufil
2: mo. Oh, niya nag-eskwela diri international school. Oh.
0: International school pagyud dinhi pagyud sa Dakbenz lapu-lapu nagkwela attorney Rufil nga kana bang murag tungod pod naive kayo po ni mga minor age attorney Rufil kana gani murag dali pod kay madala.
2: Mm.
0: Kay ingnan ra kag mga flowery words nga namo mga bala ka kaya pa sultian lang kag bisan unsa nga kana makapadani sa imuha nga mukuyog kay mukuyog ra pod gyud ka
2: kuyaw kayo Idol Tweety kay Chinese gud niya kini mga Pinay Pinay ni usa niya kini mga LGBTQ pero nagkasinabot sila paspas ang kasinabot dali o siguro magkasinabot ng butanga.
0: Imbis nindot kaayo ta og imahe sa uban nga nasod tungod ani nga mong matang sa trabaho attorney Rufil kanang sa mga matang nga buluhaton pod kay murag madaot na pod gyud ta ba
2: kanang mga modus nana dili lang inana nga mga modus unta no di man kanang tulison sab nimo na unsa basa nang kalakiha
0: tinuod gyud dili lali attorney Rufil oi liman ka 53,000 lang nakuha lakip na mga ang kining cellphone charger og kaning ihang power bank nga dili ra bagyud tanan ang nauli. Kay pagkaugma pa man sa human sa nahitabo attorney Rufil na dakpan pod ni ang kini nga maong mga suspect dinhi pod din mismo sa IT park pod attorney Rufil.
2: So naka interview ra ni Idol Tweety no ato nang i-play siguro Idol Tweety.
0: Yes, attorney Rufil kay gihatagan man pod og higayon ang mga sako pod sa media.
2: Sige ba ato atong paminawon kadali ha sanbay kadali ato paminawon ni human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:43 na.
3: Gigutom na ba?

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Ako giyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
10: Ako pud, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ang nailahan nimong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol. Para sa tamo, ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Rex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna may galawas 8:48 na sa ato baban-uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Kini nga portion may galawas kanato sa sugar troll daghan na karon ang dunay pamati mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o gingman diabetes. Kung ikaw naa nini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Epektibo mga kahigalaan, kini maumatang sa food supplement, no? Kaya doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Nga makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o makapugong. Pagsaka sa blood sugar level, nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
13: Straight to the point!
12: Alas sa 8:49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Atong balikan may galas idol tweety ining mao report mga kaigalaan unya naka-interview sa ani. Ining mga suspek ka kuyaw sa ani maong pamaagi no. Kana mag-uban mga higala nga mga inani mga babae uban pod nga mga miyembro sa LGBTQ ila po na mga higalang discarte diha. Kay kini ko mga langyaw mga kaigalaan labi nang mga bayot nga mga medyo murag yung mga babae kasamang kay. Kadi aman mga kagala ay nakita na itong picture, murag yung mga babae. Maglibog yung kakida yung asa nila yung babae kay. Ha? So, kana na ang makakubit man po na sa mga langyaw. Kaya kini po mga langyaw, mahigala murag. Dali po din makubit. Hindi nga bantay, babae ba niglalaki? Ang uban anak mahigala, makabantay, pero okay na po nila nga bayot yun sad. No? Na may uban anak. So, kining kalakiha, medyo doon na po yung itsura mga kagalaan. So, dili mo madali o kailhan o haim baybayot ani asabay laki? Asabay babae? Ha? Pero kining amudos na ni nga tulisyon po nila, foul kayo mga sukit di paminaw. E kanakon mahigalang babae o kanang laki na kasinabot o kung sabi kailang sabot, raila po na. Pero kanang tulis na, krimen na gina mga higala, nga dakong krimen, limang kay imong tulisyon na, ha? Minor de edad para ba in taon ni Inday Maris? Unsa o man eh, ang magmo luoy sa kayo, no? Nya, butugan sa siyang mama dito, Inday Maris? Nga no, magkanaon sa mga nga, nasuod magka dito, nga mga gusto ko mo. O dili, 53 mil na kuha ni, iyalan ning iloom, Inday Maris? 53 mil man, basing iyang allowance, wak nagyan in taon. Ah, pugo sa mahigalag sultis mga pulis tugan siya. Kay mabaw-an na siya mama. Mabaw-an na siya papa gipa-eskwela ni diri sa International School. Masawa na pagrason ni Morong nga nasud man kadto sa muti. Bisur man kanang rason po nimo imo nga sa among mugong International School ma pa kanang do na mi project. Mangutana maginangon ni abot man ka dito. Bitalag mo abot kag mall kay manda. Sorry sa mall or dira ko gipalit sa mall nami project nga himuon na malit ko kuan ana. Kuna na nganu na sud man ka diha. Nga motel. Nganu na kauban man itong babae. Di po niya madang imo iyang inon, di mo rin siya akong gutong classmate.
6: Wa na ba?
12: Lagi ka lang ikatakatawa, pero kuyawan itong mga bata taon, bata pa man, kay minor di edad pa man, gitiunan sa kutsilyo, kuyawa eh. Pero na-interview mahiga ng Idol 20 ng mga mga bayot, gini mga mga suspects, pero nang himakak ni, biyato ko nung paminaw ng ilang interview kasama ng names.
3: Oh, kanapuan eh, ay sabit-sabot din ang
14: nga. Sabit-sabot din yan, bayan lang ang takmo.
3: May agreement.
14: Kailan man tayo ihatag sa
12: kailangan
14: sa inyo ha?
3: 5,000.
14: 5,000?
3: Parang
14: inyo,
3: tupat? Oo.
6: 20,000. 20,000
14: na lang. Ito, wala na bayan sa bayan, yung muna may naitabo.
15: Kamu'y nadukot? Masukun niyo.
16: Nga mo ko na may mga hinagiban.
15: Dagdag ko na mo konsilyo?
3: Uy, sumako.
15: O, digyo na tinuod.
6: Adili na tinuod, ay.
14: So, hindi first time din na itabo ni sa inyo, ha?
3: Oo, first time din nila mo mag-ask in. First time.
15: May nalang kanyari, may dali nakadungog sa inyong hang...
6: Yung side.
14: Ma'am, kasi panawagan niyo sa... Sa inyo sa suda, baka siya may gusto niyo, may istorya na ito niya.
16: Oo. Prinsik, ha?
17: Sabi mo sa inyo, ha?
14: Ako
15: na rin ako'y naduot, anong sikoso?
3: Ano siya lang, ina itong Chinese? Ako na rin ako'y ano, tama sa itong cellphone, actually now.
15: Isa na nag-uot ka na ito? Siya?
3: Sa katong Korean and Japanese. Korean and Japanese?
14: Sa inyo ang cellphone, may nawag ka noon?
3: Oo niya, nanguhan siya nga, no? Tango na si cellphone. Ang akong cellphone, huwag tang.
6: Ah, so gibali, di ay, bali kayo nawalaan, pero siya nireklamo nga siya nawaan.
3: Ako sa rin, ayun, itagawa nila sa sakyan na.
15: Uy.
18: Dugay namang kailaan ni ma'am?
3: Dili.
15: Tingog mo kay, at least ba, yung tanawa.
14: Oo, naklaro lang na, naklaro na karoon.
15: Okay.
12: Okay, so mo na yung interview, mahigala, no? Idol Tweety!
19: Yes, Attorney Rufil, mo naghihimakak yun sa kining usa sa mga suspect ang pasangil sa ilaha nga sila ang nanguha aning mong Chinese national sanglit sila daw ang nawalaan, Attorney Rufil.
12: Asa man nag-iipon ni silang tanan ang mga bayot? Giipon ang katubabay? Asa man?
19: Giipon, Attorney Rufil, na apo din ha, naghigda.
12: Hmm.
19: Yeah, ang usa ka LGBTQ Attorney Rufil, ni dali kayong nakabarug o nitago sa may CR.
12: Mm-hmm.
19: Kay dili man nata sila makiginabi sa mga sakop sa media, Attorney Rufil, apan kay tungod po nga ang kining usa ka mahuyang Attorney Rufil, ganahan siyang mo saysay po sa iyang habig kay tungod sa pasangil mo nang nakasturya po ni siya, Attorney Rufil, apan dili ingon ana po kadugay.
12: Hmm. So siguro og usaman ang Mount Chinese National, ahaman ang kwarta na uli ba Idol 20 or wala ra? Usaman na uli ang cellphone, ang charger, usaman?
19: Dili na tanan, Attorney Rufil, ang kining cellphone na uli, Attorney Rufil, kay maumapod ni ang gigamit at pag-trace ato mga kapulisan kaya tungod atong higayon na sa pag-trace pod ani sa itong mga kapulisan, Attorney Rufil, na apaman sa posisyon sa kining mga suspect ang kining maong cellphone. Moto na kuha po doga pila, Attorney Rufil.
12: Mm-hmm. Kuyawa ni maumudos.
19: Dili na tanan ang nakuha.
12: Hmm. Pero kining babae nga may gikasabot sa Chinese National, pila may ilang sabot unta, ilang agreement magkuno, doon naman kuno yung agreement.
19: 5K, Attorney Rufil.
12: So 5K. Haman na manood sila o motel. Oh. Ang problema oo, lang kay natingala. Ha?
19: Bukti sa ilang pakigilawas, ano nga maong langyaw, Attorney Rufil, 5K ang makuha ani.
12: Tingala lang yung maong langyaw nga, unsa man yung 5K, o sa lamang kong gabay lang, hindaghan ba din sila hinoon?
19: Sige mo, naman noong 20 mil, Attorney Rufil.
12: Nagpabayad ay po nitag 5 mil ng kada usa.
19: Okay, mauman ang storya po, aning maong mga mahuyang Attorney Rufil, nga 5K each gid sila.
12: Hmm.
19: Bugti silang pakigilawasa o mga langyaw. Kay dili man ni mao, Attorney Rufil. Ubay-ubay naman ya dayon tungod po daning nigawas na issue tungod po da sa pagareklamo aning mong Chinese National daghan pod ang nidango pod sa waterfront police station aron pod ireklamo pod ang kini nga maong grupo.
12: So, unsa man ni wa pa ni makagawas ang mga bayuta kini maong babae?
19: Wala pa Attorney Rufil kay pasakaan man ni sila og kasong robbery sa kini Chinese National. Lakit na tong usa ka Korean National pod na rin ni reklamo pod sa ilaha Attorney Rufil.
12: So na pagi Korean din ni reklamo di lang kay Chinese.
19: Dili ra Chinese Attorney Rufil mo tong ni pahimangno gyud Sir Oriol Attorney Rufil nga kung doon na paglilain ng mga nabiktima aning nga maong grupo kaya mudangup lang yun sila hambuhatan po Attorney Rufil aron madungan-dungan o pasaka o kaso o madutan yun ni kaning maong grupo Attorney Rufil o magtingkagol na yun sa prisuhan.
12: Kinahanglan yun. Kaya listo magkaya mauwamantaan yung kalakihan nga natin mga bisita o niya magpromota sa atong tourism o niya paghuman ang atong turista pag-abot dili turismo na nga Idol Tweety.
19: Kana jud Attorney Rufil murag duna nay kakulba po da murag magduha-duha na guro mga turista Attorney Rufil og mosalig pa ba sila sa mga Pinoy hinun ta dili man tanan apan tungod sa ingon aning nga matang pod sa buhat aning mga grupo Attorney Rufil damay-damay na gid tanan.
12: Nya kuhaon na CCTV sa kwan dito sa motel basi magkuha na CCTV.
19: Nakuha na sa itong mga kapulisan Attorney Rufil nakuha na sa itong mga kapulisan na kaning mga CCTV footage lakit na itong uban ng mga footages sa katong dalan nga giagian po ani nga maong mga suspect.
12: Mas mayo kinakuha na. Okay.
19: So Attorney Rufil mo na ito ang nakuha kabahin ani nga maong mga LGBTQ+A og kining usa ka babae nga gituli sa ang kining Chinese National og ang kining Korean National po nga nireklamo na po sa ilaha karon na. Kini inyong Idol Tweety sa IFM 93.9 of DYHP Armen Cebu Tatak R. Amen.
11: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
17: Rush Boy Nationwide!
12: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Alas 8:59 na, I hope nga tinud-on sa atong kapulisan pasakaan gyud kaso inani kay dili ito itolerate ning inani mahigala kay unsa man gawas nga krimen gyud ni ang atong promotion mahigala sa atong tourism industry makadaot ni ha nga do na tay mga bisita kada atong mga bisita atong entertaino klaro nga atong bisita to listen sus kadakuha nang negative na inda kasamang kay
11: straight to the point.
12: So I hope no. Ang uban magod mga kagilaan dunay mga modus anay-anay. Daghan mga modus manang magbantay gyud sad. Kadto po mga lalaki nga mahilig anay ana na magbantay gyud mo. Ato lang agi katawa-katawa mga higala. Ha? Nya ang kuyaw ana kasama kay ba og minyo ka kay. Unya na sword ka dito. Sa unong paglason si mong asawa anang kalaki ha? Ato na diyan yung katawa, may gala standby. Alang sa atong duga mga sigutanan, karong ato taon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Untop alas 9 na.
20: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
21: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Pila, pila.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong takna alasan 9:08 na sa atong pagaman-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Balikan to sa kadali ning suna may gala ni PBBM. Ah. Kay nato pa mong Lunes, unya gahapon dunay kontra suna si Alan Peter Cayetano. Unya kinini ang taganta ni pagtagad mga higala. Og unya gamay lang kini nga portion sa mga higala manginabuhi sa tagamay. Kung po nato, kini mahigala sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aralibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab, nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basa-basa nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
11: Straight to the point!
10: Now, arita mahigala sa tundugang hisgutanan, balik-balikan to gamay ning iya mga higalang pag-ingon niya. Actually, ha, in fairness, mahigalang BBM. Balikon ko, dun ay mga punto sa iyang suna. Nga kinini ang kwansad mga maayo sa nga punto. Usa sa mga punto nga maayo mga higala sa suna nga hinautot tag matinood kay kini mga kon paman lang ni iya man ning mga visions mga higala nga kuhaon ni sa mga senators nga naminaw mga congressmen para maone ang basis nila paghimog balaod. Panalitan kanang iyang giingon nga kwan ipatangtang ang systems lost charges nga api-

0: nga mo sponsor og bill ana, ipasargi na. Ngano man, kini mang higalang mga baliranan sa Korinti, daghan kayong mga charges gana adi ha? Kanang systems loss, dili man na sa mga higala sa konsumidor, nga ito ipasa. Manandako tagbayranan mga higala sa ato mga Korinti. Gikan pa sa generation, sa energy, dito sa mga power plants, may padong mahigala sa transmission, pinagi sa NGCP, unya, dayon sa distribution, ngadto na sa Vico, Sibico, Meralco, o guban pa mga higala, doon ay mga systems loss nga naadiha, i-charge ngadto sa mga tao.
1: Straight to the point.
0: Manapuran ako, kanang puntuha, nga gisulting BBM okay na nang napita. Nya may matinuod na napita. Angay masagin ang kuhaon. Ha? So nindot na ang tatuyang suna, doon ay mga puntong nindot, dito lang mga higala nga, naunsa ba nga ingong magpapalupad na hinuon mga higala rakit? Atong iyang scriptwriter may pagwa to gi-appeal na siguro in Demaris. Ha? O ikaw may naadto niya, di talan sir, di talan i-appeal sir. Kada bang kisa may makasulti niya, kada bang imong inon ba nga kini sir nindot ni sir kaning kang Remulya ang buying ang ombudsman hapit na patong-patong nga kaso ipasakang Speaker Maldes okay na na. Na kining sa ubos pod kining sa UNCLOS kining atong West Philippine Sea nindot kay sir sa manlulupig hindi tayo pasisil as kangil ni. Iingon na ito itong kining racket, sir. Di tala ni i-appel o sa... Ilagha mga nabugal-bugal na hinuon kalakiya bida. Mabutang magod, asa na mga congressmen nga naminaw ka na mga senador? Sila mismo, nag-dingo na sa ilang kaugalingon, wala nila isulti. Maminaw ka, makalingo-lingo, ikaw sa haom ang taon. Wa pa man siguro katugpa ning rakita? Ang rakit ba mayo pagkatugpa ikaw gyud kay? E tanawa gud, kining ato mga project mga higala nga sama nang BRT landaan ha, wa pa kumo hisgot sa uban. Mga flood control projects, wa gyud magkadimao gani. Samo ta kanang rakit, ha? Lupad sa kawanangan. Namo na mga tao, ta balik ra gud dong, balik ra gud dong yang sulti BBM dong. Asa man to dong? Eh, be, katong yung... kana-kana, sige, be.
2: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
0: Okay, pause dong. Pause dong. Ato nang i-launch itong rocket into space. Manang giingon, unsa man kang rakita? Kung ikaw maoy scriptwriter, wa na lang imibutang tanawa. Gihimuan na yung mga memes. Kini mga tao paspas kay magkahimong memes. Dayo, kanyo. Si Marcos si sakay sa rakit. Yeah, appeal as kanta dong. Appeal to yung kanta. Appeal dito.
3: Wa gamay.
0: Kana mga memes kani. Nari kanta-kanta din eh. Appeal di tama badlong sumita na. Si ko dong eh. Ni ay rakit do na pay puwa magkwaning sungo ning rakita. Unya do na mga higalay flag sa Pilipinas nga nagmarka nya ni sakay mahigalas BBM. Sa mantong kanta to dong ni, ipabalik ko no dong. Dito ma badlong sumita to.

mga tao, no, daghan kay mga kon dayon, himo dayon sa mga memes. Napay usay, usa pa tong uban nga mga pictures names. Nabato diha uban names. Napa mo yung mga pictures lang ako, naghana ni mga gawas sa mga hinuuning, kaya mga bugal-bugalon sa mga tao, uban mga higala, eh. Kani, o, oh, racket po kuno mga higala nga kwan, hindi nila alam na makakalipad siya, kahit walang racket. Kani, asama na yung pictura po, lahat po ni, barko man ang iyang kwan, siguro, racket sa Japan. Oho, purbida, kanina pa racket aha oh kinsa man ni so og panalitag maraki sa man si BBM si Lisa si Sandro sumoy so, unang musakay sa racket. Ako lang ang gihimo ga katawanan may galaga may ha Marcos Jr. Administration. We're going to launch a rocket into space next year. Next year, pag- Ano ka na yung BR team? Hingga lang, panahon pag yun ang Pinoy, hantun doon, wagi, Clarex. Ako lang yagi ka to katawa, mga sukintig paminaw taon. Ha? Talawa, ang ato mga projects mga galapin na, daghang kitag mga problema sa baha, day problema sa pagkaon, day problema sa gasolina, sa gigsaka, askang daghana mga basic na problema. Nya, ang iyang nahuna-hunaan, kinigil mga galang mapalupad o rakit.

ingon. Tanawa, project may galas gobyerno. Basay kadugayan siguro, may ingon na lang tingali tangakuan. Mas mayo siguro, og na mga implementations, mga projects, PPP na lang. Kay mayo magresulta kung private public partnership. Gobyerno ganyan mo yung mga project, mga kagalaan po bida. Wag yun. Ha? Tawa, kana lang BRT na ano, pailabot sa mga flood control projects yung mga ampaw, ha? Kana mga projika. Kana ang BRT, dugay na na. Panahon pa ng Pinoy, hantod ron. Gapil na ba nag-mention, mahigal ang BBM, nga ang unang bahin sa BRT sa Cebu, abli na. Kinoon, bitaw na abli. Nagamit magunang maong project na karon. Doon ay magsabay-sabay, usahin nga kuan. Primero, gingon, okay, dedicated lane ni Pas BRT, kadugay na, sige, apil na lang mo na mga jeep. Wagi, klaro mga higala. So, kung kanang mga projects nga inana, wa magani klaro, samot, nagmagdamgo ka ng lain nga mulupad sa kawanangan, ha? Isa may una na itong basak yun, first family. Apil na ba may higala, may ingon, i-apil na po sana mga tulfo. Kung panalitang madayon ng damgo BBM nga maghimo ng racket next year ba kuno mga higala limang ka ng next year huwag ka na mahuma ng BRT hanto doon mga higala pila ka years na ng BRT na maris sus ginoo ko pila ka years na nga mula ka ng gobyerno mahimo project pulpul kay mahimo mana kung ingon may pa imong i private public partnership kung taga private may padanon makabayad lang ginoon kang magtulfi diha mga napita mahigala pero kon ba ligon man project kini bitong PPP sa Sugbo nga nindot nga pagkahimo kana mahigal ang airport ang gobyerno mahigal mo pay gipahimo ana Hesus Marosep pero kay PPP man tanawa nindot tag airport kanang tulay third bridge si Silex kay kon man PPP man nindot pero gobyerno gani mo himo sa project nga pure gobyerno hasta pintal mga higala, loose pad. Mura mga higala, ginagino tanag. Bida na yung mga, kung ano pangawkaw mga kahigalaan. Bisag pintal na, mura kalburo, maguang sa kalburo. Alam ko, itapad ako ng building mga higala, nga private building. Hindi mo sa private sector. O niya magtukod kay building iya sa gobyerno. Hindi tukod na na mga higalap, nindot ng private, palipaliharag budget. Hindi tukod na na, nindot ng sa private. As ang pintal nindot na ng gobyerno. Murag yun, Gimal Norris. Kalawa ha, kanalandaan inday Maris. Ako example ha, kanang GPO building ka na sa Alo ba? Sa, dito sa PRR. Hanto doon na ha. Nindot mga building ha. Dungan-dungan na atong sa ICC. Cebu International kwan, Convention Center. Billions at gasto ato. Panahon tong Gwen Garcia. Hay naman na ron. Wa na. Paglinog mahigala por bida. Paglinog wa na. Guba na. Wa na kita. Guba na yun. Ang ubang mga buildings niya, private ng mga buildings na apa? Kanana na area di sa kwan? Nga nung paglinog, kanaramang sa ICC may naguba. Wa na yun. Hindi naman pahimusra. Tudron nga nandaghan mga buildings sa wakman. O, lagi klaro. Unya karon, og mo ni trabaho sa gobyerno. Unya human karon maghimo na hinuon kag racket. Kisa mo nang basak yon. Australianis.

0: Kaya nga agi kato katawa mga kagilaan kay naunsa. Kaya mga tulay, kaya mga project mahigalang basta kay hinimo sa private sector, iagi lang mahigalang PPP. Nindot. Pero gobyerno, ang budget mga kagilaan, kuan, mas mahal pa yun ang sa gobyerno. Tanawa, bisag mamalit ganit mga sakinan. Matingala ka. Kanang sakinan, paliton, maura na yung kantidad. Pero gobyerno mo palit, mamahal ang sakinan. Grabe mga hinanggaw ba? Daghan pa ng paliton, ha? Unya, explainan lang kay ingon nga. Kay dapat mo ko yung mga documentation, mo ni mauna, muna. Og mauho na mga kagilaan ng klasiha. Samtang sige tagpadayon anang klasiha sa kinaiya, medyo lisod yun. Makaingon tao, may paglaom siguro na itong nason. O doon dito mapakawag paglaom, ha? Pero inana, bitaw? Bisa yun hinay laon taong atang-tango ng ngayon, ana. Labi na ka ng mga dagkong project nga grabig binunalay, mahigalag tinigbasay ng mga kawat na naa. At labi pa rin yung flood control project, hindi makitaan sa mga tao, ipangkawat o maayo. Malibalitang kwarta. Sus. Standby lang sa ato ipadayon itong taon. Ato sa ipadangat ang pipila ka mga mahindanong pahinomdom. Alas 9.24 na.
1: This time check is brought to you by HerbStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: This time check is brought to you by HerbStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna alasan 9:28 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion tungod kanato may gala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot ka na sa imong dugo. Sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon ang hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 ang matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
5: Straight to the point.
4: Alas 9:29 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Naghanay no mga nagbugal-bugal ni kalakiha kasamang ni Muel. Iday maris samang tonggi send ni Pulauro sa kami. Naba to dadong? Nabay pa niya si Punto. Marag AI to day. Napagkahimo. No? Pero dunay punto ba ito siya kasamang ni Muel? Ingon sa ayaw sa nagunaha ng racket na president. Kanina siya unaha ay. Kanina natin pumati ka no dong.
6: Ah, yan na ng racket sa space. President Marcos, apuri niya mag-ingon ani sa Cebu, kay sige lang mag-baha. Kanya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mag-ingon ani sa Cebu, kay sige lang mag-baha.
7: Kabuang ginimol yung mag-usay.
4: Iyawa niya. AI na yung ano, no? AI, no? Himo? Grabe ni AI, no? Kanyo, sama niyong kuana. Ito paminawan ko na doon, video man iyang kwan. Ako ba kay...
6: President Marcos.
4: Ah, sige, sige doon. Eh, kinikomedya na yung mga katawanan, pero nabay punto niya siya? Bebe, sige.
6: Kanya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mag-ingon ani sa Cebu, kay sige lang mag-baha.
7: Ay, no!
6: President Marcos, apuri niya mag-ingon ani sa Cebu, kay sige lang mag-baha.
7: Kabuang
6: ginagawa ng rocket sa space. President Marcos,
4: apuri sa kono.
6: Kunya na ng rocket sa space. President Marcos, apuri niya mag-ingon ani sa Cebu, kay sige lang mag-baha.
4: Ako na lagi kumidya-kumidya, may galari. Kasi may tighimo kami na ane, no? Nga, paspas kay mga tao makakuan. Lahit ikaron, gumikat ini mahigalang social media ba? Ang mga tao mahigalang mga react na yun. No? Lahit yun ang kwan, mga reaction. So kinyo, dali kay nakahimog AI niya. Imo bang tanawan, may gala, AI na yung point ane. Pero doon na siya punto nga, ayaw na sana inanang mga project. Dahil na kung problema na to, mga basic na problema. Kining ato mahigalang problema sa flood control. Sus, mangandoy ito nga ito sa kawanangan, nga niya pa man ta mahigalay problema sa kamadaan.
7: Ay!
4: Problema sa kamadaan, nga mura na mahigalag na problema sa kadagatan. Mga congressman sa mahigala, bisan nakahibaw nga kuan, pak-paksan sila. Bisan ba sa kayo mahigala o magbabaha niya, magsakay na lang po taglaki. Agi katawa-katawa mahigala na unsa naman ang kalakiha. Mura ba huwag ka ng pag-deliver sa suna sa may State of the Nation mga kaigalaan nga kanang klaro-klaro giyod nga paghatag. Mingon ko nga doon ay mga punto dito nga okay labi na katong sa pagtangtang sa systems loss charges. I hope na maaksyonan ni Mahigala ang atong Congress maka kuha og cue ani sa kinini ang speech ni presidente BBM. Ay matagaan ni gid ani lang sa nga mga problema to sulbaron kining systems loss kurente. Kining mga basic sa pagkaon, no? Labi na sigig mahal ning gasolina. Ani apay tension Mahigala dito sa Middle East. Ang atong pagtangtang sa excise tax unta, kay excise tax nga gitangtang ang sa kuan raman LPG raman, o man matangtang Mahigala sa gasolina o sa krudo. Ha? Ang kanang VAT Mahigala para ang mga tao unta dili kay bugat unta. Wa man. Tanawa kani mga project balikon ako mga projects gobyerno pinulpol nga pagkahimo. Unya maghimo tana Mahigala racket. Makalingo-lingo tada. Hinoon ko, kisa may unang pasakyon na ginato. Okay, sugot, magka... Kisa may unang first batch dito. Ay! Atuloy nyo, sige, maghimog rockets BBM, kisa may first batch. Ang minority group, ang kinini ang Gatsalian Black or kinini kay Caetano Black. Ayan, magsugod lang siya dito sa Office of the President. Kung mahimo ning racket panalitan, unya, ang pangutana inig mag-preskon, unya, si Anticlear Inday Maris. Ang pangutana, ikaw, Anticlear, sugod ka ikaw una sa kaya. Ay, tubag, Anticlear, may mga dagbo tubag. Ah, tungkol po sa racket, patungkol sa racket. Ah. Yan po ang gustong mangyayari. Yan po ang project ng Pangulo. Patungkol sa racket. Ang pangutana, Anticlear, mahuman ng racket. Okay ka ang ikaw una sakay? At ano yung agi katawa-katawa, mga sukit di paminaw, bida. Nahimo inonin katawanan, makigalaan nga, kwan ba? Dili na siguro si BBM lang ginunta ang kwan. Dapat na to kay, ang practice nila kwan manday, kadto si, kay numdum, isuwat naman da ang speech, sa practice Mahigala, 2 hours ko no, ang practice ni BBM, rehearsal, pag actual nga delivery, 1 hour and 26 minutes na lang. So siguro doon na sa igipang delete dito, na doon na sa igipang puno. Kay kini ang speechwriter ani, o ako yung speechwriter ani, or doon ay editor ani Day Maris, mayingon yung kaday nga, kining Mr. President, di tala ni i-appeal ng puntuha. Pero kung panalitan si BBM yung gusto, kang BBM yung nang gusto, why magkapalag? Or baka ha, wa na ma-appeal sa script niya iyag yung gisulot. Kaya kanagod Mahigala ang ikaw may speech writer, tinood ang suwat ng speech, pero ang mo-deliver ana, sa may final nga dunay say kung unsa on niya pag-deliver, unsa iyang ipuno, unsa iyang kuhaon. Pareha ba Duterte? Kaya Duterte Mahigala ang speech writer ato. Usahay mo, follow mo itong script, usahay di. Sagad ganito Duterte, di itong follow script. Di ba pareha sa mga presidente, kinadto giyon niya, unsay na preparar, basahon lang na naa. Pero kaya Duterte, di ito mo follow script niya, balik sa tanaw sa script niya, bo. Discuss iyang kagulingon. So ang script writer, ang speech writer, di yung kakakuan, himuon lang ginimo kung sa, unsay angay, di bahala na siya ini-deliver niya. Kining kang BBM, sa itanaw ni Manny Maris, gihimo na ni Daan? Ang iyang scriptwriter kasabot ni Daan o si BBM na nasumpay ani nga kani eh, sulot ko lang gini? Wag yung makapalag o panalitan misa pag kinsay speechwriter o niya mingon BBM kanagi akong gusto kisa may palag. Kaya ako may makatambag, ani ako lang giinon kining kang kining topic ni Romaldis, okay na ni siya. Kining topic sa West Philippine Sea, okay ni. Nya, nindot ni kining topic sa pagtangtang sa systems loss charges, nindot ni. Mamakpak mga tao ani, sigurado ko ani. Which is namakpak yun mo, nakakuha og standing ovation nga taas-taas. Ang dako nga standing ovation nga mabantayan ninyo ang namakpakimay mga tao katong paingon nga si Romaldes Mahigala. Doon na patong-patong nga kaso batok sa speaker kana. Ikaduha katong pagtangtang sa systems loss sa systems charges. Systems loss charges sa mga balayranan sa kurinti. Taas kayo pakpak. Pero katong pag-ingon ng palupad o racket na lagi po'y namakpak, pero murag hilaw-hilaw nga pagkapakpak. Mula bitaw ka nang di kakapakpakon niya ang imong tapad, ipakpak man ni Apin na lang. Uyaw to nga suna ni BBM nga ingon niya na ako no'y earth shaking. Earth shaking. Magkapapuan ko no? Og katong naminaw ka sa suna niya nagduka-duka ka, niya pag-abot ato ng palupad o rakit delikadong mataga ka sa lingkuranan. Limang ka nang diingon ng utunaan. O sama niya nga kwan, makapatayog ko no? Makapatayog na anunsyo. Tinood-tood. Katong pagsugod pa mahigala nga ingon nga patong-patong na nga kaso laban sa dating speaker, katong puntuha medyo makapatayog na to. Oh. Hinsamot yung katayog ng palupad tag-rakit. Yagi talaga to katawa mga sukit ng paminaw por bida. Ah? Unya, kinipod mga higalang pag-ingon nga ombudsman patong-patong nga kaso. Atong balikan to gamay itong sa ombudsman dong. Ang sama ni, tinuod na gika ni o dili. Kasi Amy Marcos raba may ingon. Pambudol na po ni. Ingon mahigala ang iyang igsuon nga si Senator Amy Marcos. Pambubudol lang sa, pambubudol lang ang suna. Ha? Kay tiyaw mo na, atong balikan gamay ha. Ato, iandam ko na daan tong kwandong. Iyang gisulti labot ni Romaldes, no? Iandam sa daan kay aron nga samtang sige prepare lang daan sa kasamang names to nga mong speech. Balikan to tong gamay. Unya manginabuhi sa tagamay diri. Iandam sa daan samtang magbasa ko sa panginabuhi. Ini nga portion may gratul grato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, naa na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English. Or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant sa mga pangalan palang daan mga higala makabuhay muhatag kini o kinabuhi. Gisagulan pa gyud og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C og vitamin B1, B6 og B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Now atong balikan gamay ha. Di pa na ba yung motion na ito? Isigutan pa ni gamay ng manifestation sa kuhan kay Karuto Tao, busugod ng impeachment? Na yung manifestation sa kinini ang prosecution, isigutan talang ni gamay. Ah, nag-manifest sila ron, no? Ang prosecution, may galapos, dili pa. Balikan ta sa kadali ito si kuhan may, Marcos nga iyang giingon nga ipasaka na patong-patong kaso ni Romaldes. Asa man to dong names, be? Kani-kani, sige.
8: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
4: Tarawa ha. Pusa dong, pusa dong. Namakpak ang mga congressmen, pero murag na duha-duha po sila pakpak. Kumusta ka sa Luis Trudy? Pakpak, baka itong kusok. Ano na ba siya may galagab? Bumabaha ang biyaya dahil kay speaker. Standby ka ng tataon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tak na alas 9.43 na.
9: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Seth Living Testimonies.
15: Taas ang sugar maong nay bikil sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
16: Taas ang sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
15: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na basti dan natabangan.
16: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas lagi tong bato.
17: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
18: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
17: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
18: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
17: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
18: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
19: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
20: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
21: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
22: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for every day.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
16: Atong atak na mga higala alas sa 9.49 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Kunya, karon to, taod na ba mga higala mag-impeachment trial na? Alas 10 na musugod? Ha? Kutub ni sa stress hapon, atong isgutan ni Karol Mahigala, sa dili pa na ko balikan to sa Romaldes, ni ay manifestation nun ang prosecution. Atong isgutan kanali ha, kani maong manifestation gamay lang. Pero kini nga portion na to, Karol Mahigala, sa EXL Black Coffee. Lahi sa di mga kagilaan ang EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee Special. Kumplito, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga May HMB nga makahatag kini og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas. Ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kanungganan. Wealth and wellness for God's glory.
15: Straight to the point.
16: Mahigala ang EXL Black Coffee. Alas sa 9.51 na, sa dili pa kumubalik mga kagalaan sa kuan, dapat reaksyon na ito si Sara Duterte Mahigala sa kuan. Reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa suna ni kuan, Presidente BBM. Sa dili pa tamo ato sa line topic no niya, labi pa kaning impeachment kay Karong Total, so good naman. Ipamati ta sa names, katong iyang reaksyon names, nabatay video na names. Dito Mahigala sa dahig, kay Karong Adlawa man sa itong giingon Inday Maris nga magkuan sila. Kini nang nangu si Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now Rally nga himuon sa Dahig, Netherlands, no? Pag-demand Mahigala o release sa iyang amahan mga kaigalaan. Unya, doon na patayagahan yung mga topics, oy. Ang discussion na ito labot sa ICC mga kaigalaan kay ang US karon may kampanya araba ni Mahigala nga batok sa ICC, porbida.
15: Straight to the point.
16: Nas dili pa ito sa ipabati si Sara sa ilang mga pamahayag. Reaksyon sa suna o unsay mga panghitabo karon labot po mga kagalaan sa ilang rally nga gipasugdahan dito sa Dahig. Okay, names? Nakada names? Okay. Money Mahigala, ha? Sige. Before ta Mahigala mo discuss obang topic o labi na sa atong impeachment karon nga tutaod, labot any manifestation sa prosecution. Doon na sila yung manifestation. Okay na ba atong video? Video? Okay, sige names. Kani. Ito paminawan kong Sara, eh? Sa mayang reaction.
17: Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am?
18: Thank you for the welcome. And I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay. Walang problem.
17: VP Inday, I think a lot of people, no, wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time.
18: Okay lang naman siya. Wala mo siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa nakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas.
17: Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, mga wala pa nag 3 o'clock.
18: 1:30, 2:30. Oh, saan na sa Mag-AI?
17: 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am.
18: 44 to 15 minutes early.
17: Mga 20.
18: Wala akong kabantay. Ah. Wala akong kabantay.
17: Ah, okay. But everything is okay naman so far, ma'am.
6: Wala ka, VP.
18: Actually, nag-chismis mo good mini peer ni kaganina. Tapos, suti na ang security na I have to go. And then, PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know.
17: Okay.
18: I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa.
17: Ah, okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talaga ang suporta sa'yo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd?
18: Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang unang talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Didong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Didong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte.
17: VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey, Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some?
18: On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina.
16: Okay.
17: VP Inday, on a different...
16: Maunan siya ang pamahayag ni VP Sara to akaroon sa the Netherlands. O niya, gamay lang kay Megala kada ay manifestation ang prosecution karon. Gumikan mahigala sa impeachment trial nga hapit na magsugod, no? Karon tong taod, mga kagalaan, alas 10 magsugod. Tanawon ta mga higalag magkasugod on time. Siguro magkasugod on time. Ang prosecution or panel of prosecutors ni Israel manifestation karon mo ni ang ila mahigalang giingon. Manifestation, sige, saka gamay dong. Malagmit mo ni ang unang ma-discuss karon. Manifestation niya doon ay regarding mahigala re-sequence of evidence presentation.
15: Straight to the point.
16: Masamay pasabot ani. O gato ni basahon na taas-taas man ni mga kagalaan. Nya atong bantayan, inyal sinyasi lang ko Inday Maris kung nasugod na. Kaya atong ipabati may gala live o sa pagsugod sa trial. Tanawon to unsa kay mga isgutanan. But kining maong manifestation, ang panel of prosecutors, niingon diri may gala, the panel of prosecutors respectfully submits this manifestation on the proposed sequencing of the presentation of evidence, particularly whether the parties should alternately present the respective evidence on each article of impeachment before proceeding to the next.
15: Straight to the point.
16: Say pasabot ani, but pasabot mahigala ang panel of prosecutors karon ang mga congressmen nga mao'y nag-prosecute ni maong kaso uban sa mga private na prosecutors, kini mga appeal mahigala mga volunteers ang silang naa, Council for the Prosecutors. Kinini ang gibutyag ani mahigalang maong manifestation nga gusto sila nga magpuli-puli kuno og present og evidence. Kinihinoon kay manifestation ra man eh, mahimong moingon si Chief Escudero nga noted, mahimo. Kaya emotion gyud ni. Mahimo ning debatihan pero delikado gyud og panalitan mo igusto sa prosecution unsa ilang gusto may matuman. Kay mas daghan man gud ni mahigala mga senator judges nga di as majority, di ba na malikayan gyud nga wa man tay angay tawgog majority minority dapat lang. Pero makita na to mahigala sa pattern, medyo mamanay na hitabo mga kaigalan. Although aduna pay mga senator judges din ha nga nagagad na kung asa gyud mahigalang ebidensya nga bugat. Kay mauaw po sa mga tao og patakas na buto niya. Ha? Kung angay konbiktuhon si Sara, kay dunay mga ebidensya, konbiktuhon na nila. Okay. At least sa mga tao, satisfied ba? Nga sakto naman sa itong konbiktuhon. Pero kung wa, unya imog yung konbiktuhon, delikado ang imong political career. Delikado og suicide ang imong gihimo sa imong political career.
15: Straight to the point.
16: Muna nga, batayan na. But kini mga motions, ang conviction mangod mga kaigalaan, kinahanglan mag 16 votes. But kana mga motion, kinahanglan lang og simple majority lang sa mga senator judges. Sagad na may gala, ang presiding officer man may mo himog ruling, kasagaran. Og dunay mga motion nga mga controversial, so far, katubitang bank accounts, si Chief Escudero na himog ruling, but I believe nga ila tong resulta sa ilang kukos. Ah. So kini, og mo'y gusto nila mahigala, but pasabot ang panel of prosecutors karon gusto sila mahigala nga inighuman sa article of impeachment o sa article of impeachment dili na sa mo proceed sa laing article. Ang gusto nila nga mubawas o sa defense kamo na sad puli-puli lang ta og present og evidence. Ha? Ang defense pud ani paminaw kumusupak pud defense. Total kamo gigil na gigil man kamo ingon buta mo daghan ang ebidensya nya nganong karon ura man mo og mo atras. Ngayon, ito saan ko na ka, nagsugod na may gala. Ito saan paminawan ka dali, ha? Yeah, baby. Isa may nag-lead prayer. Kaya asta na ba ng prayer, may gala usahay?
19: Okay, Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Irwin. Senator Judge Tulfo Raffi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille.
16: Nag-roll call pa, mga higala.
19: Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. Senate President Gatchalian.
20: With 14 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the Chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
21: Thank you, Mr. Senate President. Magandang umaga po sa ating lahat. If there are no objections, the Chair shall dispense with the reading of the Journal of the Senate sitting as an impeachment court dated July 22, 2026 and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before the impeachment court.
19: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
16: Live ni mga higala, ha? Live ni karon. At asa panidaan ang live.
22: Good morning, Your Honors. Respectfully appearing for the prosecution. We are ready, Your Honor, for the presentation of our initial witnesses for Article 1, that is confidential fund misuse, misappropriation, and irregular liquidation.
21: Good morning. Appearances for the respondent.
23: Good morning, Your Honor. Same appearances for the respondent accused.
21: Good morning as well. Will the lead prosecutor kindly call their first witness for this morning?
22: Your Honor, may I request that the head prosecutor of Article 1 Confidential Fund, the Honorable Joel Chua, be recognized, Your Honor.
21: The Honorable Chua, a member of the panel of prosecutors, is recognized to call their first witness to the stand.
16: Kinsa may lang first witness?
1: Good morning, Your Honor. Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given a 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the chair, Your Honor?
21: The chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law. As we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges, with that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement.
23: Your Honor, may we comment on that matter?
21: Yes, what is the pleasure of Attorney Paul?
23: Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors.
21: I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly precise and short with respect to your opening statements.
16: Okay, mahiga lang, standby. Gamay lang kayo kasamang kwan. So nagsugod na ang impeachment pa kagilaan o niya Arenas Confidential Funds. Ato lang mahiga lang i-live ni sa atong Facebook, mga kagilaan, o sa atong YouTube siguro names. Pwede na ito mga live names. Mukros post na ito sa YouTube na ito, Rufil Banyok, o kining sa Facebook sa Attorney Rufil Banyok, o ingon man sa atong DYHP, mga kagilaan. Kaya sa radio, magdrama ta mga higala, balik ta sa regular programming, kaya naman tayo panginabuhi. Mani po hindi mga kagilaan, matandog lang tayong tanan. Niya doon tayo mga commercials nga maligsan. So, sa radio, mahigala, padayon ta sa atong regular programming, but sa atong Facebook pages o sa atong YouTube padayon ta live ining maong impeachment complaint mga kagilaan, impeachment proceedings. Okay, wala tayong uras mga kagilaan sa nga na nas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo palagi sa pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
24: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
24: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
25: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
26: Makakarating pa rin sa'yo.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
28: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
29: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
0: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
28: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap.

0: Nga naman, Mari.
1: Liberato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
0: Mauna diya, Mari. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Sun sa kinsi katuig namong pagpamuhig baboy. Wagid mi makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
1: Giyon sa man ninyo, Mari.
0: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Mari. Sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifins?
0: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kunta-kunta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay Marie. Tudlogi ko.
0: Oh, dahil feeding guide Marie o. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528 Hagna 0385020748 Sagbayan 0385000135 Talibon 0385107176 Tubigon Bohol 0385086213 Ug sa Ubay 0385001686

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi! Hello magkasama. Kinigap po ninyong Kuya Joel Binseco ban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap o Kogan Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Katrina. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ato magtatampo si Katrina.

0: Ugnabay mo sponsor nimo? Awa, napaksit!
1: Ha?
2: Huh? Paksit, karo kula tahun, tika.
0: Pero ay kablaka dahi, don't you worry. No need to worry. Kung wa kay sponsor, mangita tak sponsor.
2: Ay, pakauwa na balong eh. Sponsor
0: oh,
2: ba?
0: Oh, good. What's the matter with you?
2: Kilom ay. Ay, kung kabuang eh.
0: Kabuangan, good. Nayabang ka. Pero sortiran taka dahi, no? Kung mayok kang mga aawit, di na mispil nga ikaw ang mangita sponsor. Ang sponsor ba'y mangita ni mo?
2: Taba niya ay.
0: Lagi! Sama na nagmayok kang mabayad og utang, di na kinanglan nga ikay mangita og kautangan. Ang magpautang ay mangita ni mo.
1: Ha?
2: Huh? Bawas na ang ni mo balong ay.
0: Lagi na! Ako gani, bisag di kayo kumayo mabayad, no? May taon mga na ikaw sa magpautang ako.
2: Natural! Kayo ang mga ikabayad, pangitaon, juga! Ka!
0: Nagkatag-an doon ay.
2: Hilam niya ay, hal-hal ka man lang. May pag magbitikas imong utot niya.
0: Ay, kinurta ay.
2: Kini akong bana, may pagkahanggaw ginin siya, pero wako magtuo nga mapagkadukirok sa dining kanahan. Unya.
3: Pero lang, nabida, tabisag tinawa ni mas anak patring, no? Usam ka?
0: Usam ka. Kitagaan ko itong mga mata sa Ginoo para makakita sa kaanindot sa iyong mga binuhat. Kaya wa patay mga mata, usam na ito paglahid ang Ginoo. Nga nindot kayo ng mga kipanghimo, di ba?
3: Saktasad. Pero ikaw, pre, minyo ang mga pre. Nanamas Katrina. Mag-unsa naman si Katrina yung matuligamaan ginaan mo na.
2: Mao.
0: Di na may tabo, pre. Yeah, no, no. Kaya si Katrina, ha?
3: Mm-hmm.
0: Nakatatak naman na dilis akong kasikasing. Nakatatak RMI na.
3: Ha? Mumot sa ito eh. Hoy, pre. Hala, pre. Ano sa ilaing wagi, pre? Hala, uy. Kamang hubag anak nila, pre. Tanawa, pre.
0: Mauna, pre. Di ko balik kaya nga makatanaw o makatutok ta kay tungod mo sa ilang kaanyag nga gihuptan.
3: Ala. Mida, hubag ito noon. Ay, usay. Nay, hubag pa, ah. Nagkabahong.
4: Bago naman kapirahan.
3: Pero sa imong tanaw, ang imong asawa taon, pre, si Katrina, usawang
0: naman. Ay, di lagi na may tabo nga mawani na si Katrina kay nakatatak RMA na na. Bisa ninyo, eh. Bida ninyo, eh. Ako na may bantayan ninyo, eh. Tagay!
3: Oo, matay. Murong magnit ay.
4: Sulimba tayo kay tinanawan.
0: Ay, pastilan. Ganong karupa man sa nila may pakita. Ganong karupa man sila may pakita na ko eh.
1: Ha?
0: Di man sila ka ni Ando sa Luitao ba ko?
3: Mida sa din mo. Kata! Tukso, layuan mo ako. Ano? Kidot.
0: Karupa ko pakita na ko.
3: Unsa?
0: Ano? Uy! Ano? Uy!
3: Smile mo kariha. Smile bro. Ida. Bro, smile mo ni mo pre. Ang babae o ta.
4: Pre.
3: Mau rin smile ka?
4: Mau ni kapait na guwapo lagi ta ba? Kining guwapo ta. Kay daggan. Kay pachansing na to.
3: Bito. Pachansing mo gima.
4: Pachansing ka.
3: Tuon lagi ta ng guwapo ta.
0: Kamu ba? Ayaw mo pagkana. Nung sabay mo. Abi pa lang ta. Abi pa niya kay himabay ta. Chick boy kay ta.
4: Chick boy.
0: Hello, hi. Pwede ko pabuhok daan?
1: Ha?
3: Murang duwang pikulbol, pabuhok na.
4: Anong mapulibok ko tikit eh.
3: Miss, pabuhok ko na siya, hoy.
0: Pwede ko magpabuhok daan?
5: Unsa?
0: Murawat ka online booking.
1: Ha?
5: Hilumda, ay, bulong, ay. Hilumda, bulong, balong.
3: Balong ni siya, miss.
5: Hilumda, balong, ay. Sumbong talong ka sa sawa ni mo, pitikan noon.
0: Aha!
5: Day, buta ka kayo, bisa yung saon.
3: Ay, kaibaw man.
0: Masa, kain na to siya sa kong asawa.
3: Anong tawa nga, gagaw to siya mong tawa.
0: Ha? Buta ito, ba?
3: Kidot! Kidot yun!

0: the original Koy Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Karon na kayo nakapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Dr. Liberal Estridang, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga radio. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So ako itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
3: May buhay sa Makabuhay!

0: Uy, oh, soy mayo kay nagkita to!
1: Ano man, Dayad?
0: Kanang imong bana ba?
1: Ano man, naibo ka?
0: Uy, Day. Tinuod gwapo imong bana, pero layo na sa akong ikal, no?
1: Ha? Huh? Ano sa may problema?
0: Uy, may problema, uy. Amo talaga akong ikaw, kaysa akong bahin, no? Ngano ko daw mga problema man ko.
1: Kanya nga nalagi nag-isigot mga sa akong bana.
0: Ay, mga utara mo gunta ko kung ka ng imong bana ba. Mukhaon ba na siya bat?
2: Ha?
1: Sa?
0: Nibaw ko nga kusog na siya mukhaon og takong. Pero ang ako pangutana kung mukhaon ba na siya bat.
1: Bat? Time para ha? Klaruhon na gunta ng istorya ha? Ayaw ko na ipaagi og pasumbingay. Biklaruha ko kung ano si buti may pasabot dayon. Aron malargo ta.
0: Ang akong buti pasabot. Mukhaon ba na siya bayot?
2: Huh?
1: Ang ano? Pagpakilaw sa ka?
0: Ay, sus! Ugnay mo kilaw, ano kong di?
1: Nang ambisyon, tingali ka sa kong ban na bayot, no?
0: Ay, kalado! Wapag yun, di ka makaila sa akong mga type, ay!
1: Ay, ano, di ay? Ang sa day type, di mo sa kalalaki, bayot?
0: Uy, this down kong naginot ang mga sapyot kay mga lubot, uy!
2: Huh?
1: Ha?
0: Nga, gawas pa, kanay mong ban na nga, gawas pang sapyot og lubot, siga pagig mata.
1: Ay, parabol.
0: Ay, sorry.
1: Nagdahay ka sa kumbana o nagbugal-bugal ka?
0: Ay, ni mo, Katrina. Pasabton ta ka, ha? Kung anong nagisgot ko sa mumbana.
1: Tungod kay may kaibog ka, di ba? Sultihin na lang ko. Kay ako nang ipahuwam ni mo akong bana, bayot.
0: Sa pagkid niya, Katrina? Uy! Sa pagdun naman na ako? Mudaginot o tinupsan?
2: Ha?
1: O sa tinupsan?
0: Kay, imo pito nang tinugitupsan maayo. Ang amag... Ako nang tinupsan nga, imo mo nang bana, sa ato pa, ikaw rin na tupos, ana.
1: O sa lagi, problema bayot, isultig diretso, o sa buti mo ipasabot.
0: Isultihan talang ka, ha? Kaysa akong nahibawaan, no? Nga kanay mong bana, hangul.
1: Hangul?
0: Hangul? Mga, bantayin na imong bana. Kaya basig, nagmata lang kagboning, ana. Uy! Katrina, nalimot ka. Migaw na ba yata? Migaw yata. Di lang ko gusto ba nga makakita na ko siya nga may lae siyang gibinuangan, gibigbiigan, ha? Magsakit akong dugano na, uy!
1: Magsakit? Ay, ikaw rin magsakit. Ani mo lang bata, di hang animasa ka.
0: Magsakit akong dugan.
1: Kana!
0: Nga, ikaw diri, muna ni mo ginawa sa pag-atiman sa inyong bay. Nga, siya dito, isang kinsa lagi gipangtuwad.
2: Ha?
1: Gipangtuwad ba? Ay, naunsa naman kay kasaba ba ni Muso? Di ko diretso ba?
0: Lagi. Munang mananghid ko ni Mudaan, ha? Nga kung makita ko na siya nga may laing gikuyugan, bugnoon doon na ako na. Tunggay, di ko gusto nga. Ila ka lang tuntuhon, friend. Good ta.
1: Ay, sagdi na sa bayat. Ay, gidawat ko naman na.
0: Sa gidawat, uy! Sa baka niya, uy!
1: Lagi, gidawat ko na akong bana, uy. May pagadukirok maginas mga babae, tawhan na.
0: Yads, dili sa ingon nga ang hilabot ko, ha? Kung nakadawat ka sa iyang binuhata, no? Di sad maayo nga, imo lang siyang paundayunan, ha? Kurii! Madlong nga!
1: Ha? Masaong manay na ako ng... Masaong ko muna sa pagbadlong? Kung ako na badlongon, mausap pa dahil na. Di na bayot, uy! Mao nga, ako na siyang gisalig sa Ginoo.
0: Na, ako no? Di na ako masilbi, uy. Bugnoong yun ako, kinsa man ang buot mo ilog sa akong palangga. Mao nga ikaw, ay pag-surrender, uy. Kayo, inunanay mo, ipakita, no? Musang mo tayo mugaray mong bana! Ipakita nga may tingog sa ka. May, ka na masukos na ba? Di lang, basta-basta lang pwede nga, inganaon lang kaniya.
1: Yot.
0: Yot sa mong mata. Ay, gabala ka, Yats. Kung magkinahalan ka sa akong tabang, tabangan ta ka, ha? Kung gusto kang bugnoon tang bayhana, ha? Bugnoon na tong bayhana, kung kitsa may muilog niya, ako'y angkon.
1: Ayaw na lang yun, uy, gubot na yot.
0: Noon sa naman taon ka, uy, ako lang ibahala. Basta na ako. Laban ko ni Muyads. Beef ay propata.
1: Yun. Kini akong amigang bayot, mulaban yun ni Nako. Pero ang ako lang ba nga basig, wabak ka ni makagusto sa kumbana kay mulabdik rabag yun ni siyag istorya yun nga murag nakagusto yun sa kumbana ba? O niya? Uy, na ha. Ang sama ni? Ano ko to nakalipstick pa ni pulong balong? Ay. Sugod na gulbay. Matinuod man ka nga akong mga pagduda. Pero dili. Dili ko magpakita niya nga nagduda ko. Ako lang siyang panitan.

0: Dong! Malipayon lagi taruan.
1: Dahil! Oh, siyempre, malipayon ko ron. Kaya di mong kumasalubong nga pagkatao. Kaya matod pa, ang malipayon dool ron sa grasya. Ha? Maunang permiho na itong mga malipayon ta para maduol ka nun na ito ang atong sa tuwa ang grasya. Maduol permiho.
0: Anak din na doon.
1: Mao nga tungod kay malipayon ko ron. Gusto kong magmalipayon ko permiho.
0: Mao ba?
1: Always happy.
0: Ako dong gusto kong magmalipayon. Tanan na, let ako sa room 69, magtinuwaray ta dito.
1: Uy! Asa man nadapit ang room 69?
0: Sa tong kwarto ko, mura makag-ihas eh. Dali na!
1: Ha?
0: Ako gipugos ang akong bana nga mag-jer-jermy para akong maklaro o guwa ba gini siya ay gika-jer-jerng lain? Unya, naunsa ka man balong?
1: Naunsa man day?
0: Sa una, duha ka round. Five kay ka. Tulo ka round. Sugod na imong kutas. Pero karun, naunsa naman eh. Usa pa ka di ka round. Kutas na nakagmaayo. Ano man na? Usa naman yung pagkahitabua ha? Ano naman eh?

0: Biodrop Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodrop Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodrop Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Biodrop Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules, sigurado kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal
9: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
12: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Uy Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
14: nga naman Marie, ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya Marie, mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami Marie, sun sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
14: Yun sa man ninyo Marie?
15: Nag-unifins mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo Marie. Imagine na Marie ha, sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay Marie, tudlo iko.
15: Oh, dahil feeling guide Marie oh, nanay numbers ilang teknisya di ha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
22: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rat.
23: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
24: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
23: Let's do this!
24: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
28: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
29: Rexido Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Goodbye!

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Pasabta ko balungan nun ni.
2: Day, di mo gud na malikayan gud. Oh, sahay ba? Dili maayong kondisyon na to ba?
1: Dili maayong kondisyon?
2: Not mood.
1: Dili maayong kondisyon o gastado na kaayo na.
2: Ha? Huh? Oh, murag ingon ana gud.
1: Ha? Huh? Unsa?
3: Nasipyat gyud ang akong bana og sulti, pero bisan og nabitik na nako, digid mo angkon nga may lain sa gikajerger. Unya nang labay ang mga adlaw.
1: Ay, ngano gud ni? Agay, murag sakit man ipangihi. Ngano man ni?
4: What? Uy, basing nasira ba?
1: Huh?
4: Eh, ba't ano tingag doktor? Tala, kuyugan ta ka.
1: Pero, yun, og nasira ko. Diin man ko ani nga, wa man ko ilaing kita.
4: Oh. Unsa man? Unsa?
1: Chili ka ni Gika ni Balong?
4: Asa mo sa Balong?
1: Ang butok asa to, wa mo uli ron. Wa na mo uli og pilak adlaw.
4: Unsa? Tanag ko yung ta. Ipatanaw ta ka doktor.

0: Uy. Di mayo ang imong sakit, misis.
1: Kaya ano dahi, Dok?
0: Nasira ka.
1: Uy, mau pa, Dok?
0: Oh, biusi ang yun imong sakit. Karon magani, na ako'y lang pasyente rin nga napa sa CR. Kinasira po.
1: Mau pa?
0: Sunod, paniguro mo. Gamit mo kondom para masiguro ninyo, ha? Hindi po masira. Daghang kayong kasurong nga nagkasakit o sira.
1: Ha?
0: Ay, kana, kana pag-umigaw sa CR. Ha, nasira po na, ha? Nagpatamba na. Usaw nga patakam lang gamit o babae. Aw, nasira.
2: Time pa, Jods. Di ba si Balong man na?
1: Asa, ang... Dok, ako na ba na, Dok?
3: Ha?
2: Nasira mo na siya, Dok?
1: Kung mauna, klaro na kayo, Dok. Siya! Siya mo na katakod ako! Animal ni Tawana! Balong! Balong!
2: Noon siya naman.
4: Day, day! Asa mo? Hindi, alagi ka.
1: Nagunsa ka din eh?
4: Nagpakasal. Pakasal? Tambal ko na kung umbo na eh.
1: Ha? Ilog niya, ubos imong mata.
4: Ubo ko.
1: Natakdan ko ni mo. Mulimod lagi hapon kami sa natakdan ako ni mo, ha? Bantay ka lagi ni kulis ato. Bantay ka lagi na. Agay, kasakit.
2: Yeah, James. Ano ngayon?
1: Kaihiyon kay ko. Pero sakit kayo ni ipangihi. Agay!
2: Yeah, ako, huy!
5: Mao na akong problema kay bisan og nasakpan ang akong bana, digid mo angkon bisag klaro na kaayo nga nasakit siya sa babay. Mamakak lang gyud gihapon, natakdan pagyud ko. Unsaon ko ni tawhana? Palayason ko ba lang kaha ni siya sa? Unsa man og kamo ang pasultihon, Katrina?

0: salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat sa mga pag-apo. Ma'am!
1: Thank you! Good morning! Salamat!
0: Good morning. Good morning. Kuya Pedro?
2: Good morning sa Artupan, sa Presidente Senior Citizen, si Boy Prainog, labistong barangay Captain Marvin Prainog, o sa atong konsyal, Redin Cabrera, o si Arnold
0: Galeste. Galeste.
3: Belinti na po birthday. Ay, happy fiesta de Gulyat. Kaya nagpiesta magka ng San Juan Baptist niya. Kaning bulan na musunod ko na yun ng San Pedro, San Pablo.
0: Yeah. Karong 28. Oh. Pista dito sa dulo. Sa... din na sa dulo bitaw ma dai papajis ditsun ni brato kayo sa ilang dog jimbo
3: tinuodang kayo tinuodang og basta San Juan ingon mo mama so nagagmay pa ming bata kanang mudak ko yon dagat basta San Juan
0: ano ra bam
3: mo mali pagbunyag ni San Juan
0: mao lagi pero ngano udak ko mo dagat nga dito man si Jesus bunyagi sa Jordan
3: sumpay man sa dagat ng Jordan
0: mao ba
3: oh kanang ingon nga did see sumpay man siya.
0: Diba?
3: Balik ta.
0: Ate Chicken, Arisa, pa, salamat sa Ate
4: Chicken. Mga mama, thank you kay mga mama sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko inumo. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa niya mo niya ma-OBM special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you.
3: Kanyang tangan, Jennifer. Kanyang salamat kayo sa inyong hati na kong gulit ng salad nga. Kuan, salad nga carrots.
0: Wilma, yayoy bag you. Okay. Sakto na, no? Thank you kayo ni Muria, De Wilma. Bye, yoy. Sakto lang ko. Salamat kayo sa tanan to makaigsuna. Labi na yun sa mga tao ni former Kapitan Chur Ramos. Nga nagbuhat si Miguel Fuliar Fertilizer. Good morning ni Muria Cap. Sa imo mga tao, excuse me, sa imo mga tao nga niginom sa atuang, the best kayo nga imnunun, ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Said Panyawan Coffee Mix. Huwag ka mong mga bata, paduong mo sa eskulaan. Inumo sa ato ang Don Pepe Tablia. The best kina imnon ang Don Pepe Tablia, mga bata. Nindot kay na, kahit di ka magduka sa imong klase, mao nang masood sa utok ang klase sa imo ang maestra. O niya, ugumog OBM special, og Diamond Yema special, mao na ugumog niyo samtang malakaw mo, og Tasty Fish Cracker, og Paulitos Macaroni Crunch, atong baonon bisag-asa ta. Sa tanampong mga tao ni Kuya Nick Pepito Basta Tolido, Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, sa Blumits Beach ni Dayshin, ng mga tao niya nga nagtrabaho, ang ginom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Said Panyawan Coffee Mix. Maugin ay imno na to, labi na atong trabaho, bitaw ka ng pakuso, kaya di ka magduka. Natas ka ato ang opisina, di ka magduka, mahuman ang atong trabaho. Unya, dunap tayong mga binipisyong nga makuha sa atong Said Panyawan Coffee Mix. Maugin na nindot kay natong imnon kung doon ay trabahoon sa ato ang opisina nga daghan kay di ka magduka inom na mo niya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Aznar, si Ricky Aznar, si Ryan Kangkinga, ang iya po mga kauban sa field, ang iyang pang-imnon po sa opisina po sa nilang Ma'am Kasmer Araraw, ang ato ang kaping matapang makaya kang ipaglaban, ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Ate Bres?
5: Okay, oga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas ug sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol dato sa itong lawas, ato ng imlan ug Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paliuto ni mo, maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniuto. Mausad sa pagpanihapon niya ni mo, inom na po daan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI ayaw na magkahadlok tungod kay duna na magkatampal ana kana mao ang kugo normal capsule kun grabe ang imong kidney ug UTI inom lang sa kugo normal capsule kada upat ka oras ug kun okay na usa na lang ka kapsula sa kugo normal capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: O sa tanan po na itong makaigsunod, salamat kay ninyong tanan sa paggamit sa ito ang number one nga plus ang said liniment oil nga tinuon mo ang tang sa ato panuot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katul-katul kuto sa kabataan likay pagyuta sa ringgi kung mga plus na sa ato ang said liniment oil nga narama palit sa butika di ba di ba?
6: Hello na sa butika kita mga palit pero naging Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawa nirbal ilalangit type ang panyawa nirbal yung makita tanan produkto dito sa said marketing ang panyawa nirbal capsule kung nirbal capsule said element oil og celebrity beauty soap labi na ang panyawan coffee mix. Pero kita kung lalayo sa tas butika kaya tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay hatun pa sa inyong panimay. Bam!
6: Salamat kayo! Imaligid yung mga galon ipotang nagtarong. Salamat kayo! Ilabi na kaninyo di ataga Kugon Puok Oriental Tubigon, Gutas Family ug sa Giwanon Tubigon Bohol, mga Dardo Family, Puentes Family. Salamat sa inyo pagsunod sa tuto naman yun, ha? Leo Dardo, Teresita, John, Crystal Jane, Crystal Rose, Junami, John Mark, Jocelyn, Ronald and Ricky Puentes. Thank you. Salamat sa inyo pagsunod sa tuto naman yun. Kung ako ang pasulti yun.
0: Ay, ma'am, kadiyot, ma'am. Ato sa inyong greet ang atong mga suod, lalabi na yun na sa light shipping si Sir Bong Mendez. Uh-huh. Thank you kanimo Sir Bong Mendez. Thank you. Sorry kayo nga wag yung kumakanto taon tungkol sa kabisi sa imo sa imuhang migo taon. Wako kanto nimo nga nadto ka sa Ace Medical Center bam dito taon siya. Ngunya si Inday Matit pod, Day Matit, Get Wilson at Inday Matit. Salamat kayo. Nya. Sa mga tao pod sa Gloria J, ang ato ang mga suod pod ng mga amigo sa Gloria J Shipping Lines. Thank you kay ninyong tanan. Sir, salamat kay ninyong tanan. Thank you. Salamat. Bam! Gipa na yun.
6: Yes. Ayaw ko makalimutan sa itong celebrity ko, Dick Beauty Soap, sa iyong pagpangaligo. Sa dili pa ka mamatos niyong trabahoan, problema lang rin sa mong dool sa sambag dos, kinaya mong mga tubig diyaw sa nga dili taon mo agas, o niya rag ka ng tungang gabi mo agas, tagba taon, tagba tayo tuog, tuog pinaabot. Sa inyong mga problema sa inyong mga tubig, gusto kayo sa iyong pangaligo gamit ang celebrity ko, Dick Beauty Soap, with glutathione and papaya extract. Adun ay mga sangkamp, alon magpabilin kitang batanon younger looking cutest artista cutest porcelana unya doon na po yung mga sangka para dili mag-ugang atong panit kaya doon na siya natural moisturizer at doon na ba yung marag problema ko sa imong mga panit alam na diha sa imong naong di ka makainom doon mong dili ka makalimot na problema kaya kasi mo doon mga skin problems o skin care o sa kumbuhaton send celebrity cutic beauty soap diretso mata na lamang sa butika para original nga tumapalit ha siguro ang magkita yung mga label said marketing thank you.
0: Okay, unya mga kaigsuunan. Kita, nasayod yung tanga, bisag asa, tano, toxin, grabe yung kayo. Hanggap kag aso, hanggap kag bisag unsa, hanggap kag abog, kainom kag tubig na dili maayo, makakaon kag mga pagkaon na dili maayo, pagkaugas, toxin na namupundo sa itong lawas, maunay mo daot sa itong blood cells. Unya itong blood cells, importante man eh. Unya mistiki o mulapot ang imong dugo, kung daggan kay na taong mga toxin sa imong kalawasan, kay daoto na itong blood cells, itong blood cells, importante tigatod sa oxygen nutrients o tubig sa itong kalawasan. Kung madaotan eh, mistiki mulapot ang itong dugo, maunang kinanglan yung masakit kag cancer dili kinahanglan kinahanglan ka mo inom og GD detox plus herbal capsule kay bupundo na diya toxin masakit kag cancer diabetes hypertension arthritis heart disease ug uban pa natong balatian busa inom gyud kag GD detox kay natural kini nga detoxifier natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga mooy makapaligon sa atong vital organs aprobado ni sa FDA registration number FR807 GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga mo plus out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Bre?
5: Okay, ang sender ato karagad lawa.
0: Si Sir Derea, ba? Ikaw ay
5: gana.
6: Katrina. Si Katrina, yung problema Katrina. Niya kanyang bana, kanyang dukirok ay sa babae.
0: Mm-hmm.
6: Oo niya, kanyang na
3: kita may nagdaaning bana niyo nga si Balong. Doon yun sa kahigayon nga sa ilang mga gimbuhaton isip magtiayo, natinga siya nga nung lapoy man imong lawas nga wa mangka nagdaro. Unsa may mga nga mangka, ana. Pero daan na siyang gingnan siyang amigong bayot nga kanyang iyang bana mo ay pakadukirok.
2: Ha?
3: O babae.
2: Mao ba?
3: Oh, mao na nga. O sa kayo ni Ana, si Katrina ni Ato dito sa iyang amigong bayot nga, sakit man kuno ang iyang pagpangihi. Sakit iyang pagpangihi, ba doon na siya problema. Mao na nga, niingon ang unsayingan ini, niingon ang bayot nga, kuyugan takas doktor. Pag-abot na doktor, natinga siya kay, dito po niyang bana. Oh, niingon na bang doktor nga, daw na man kay tanang kuan, dahil doon na kay kagaw. Sa pagpakigilawas. Uy, niya po kagaling na nag-usap kay Trisha. Patambol kong ubo. Ubo ba nga, doktor, mantos ka ng mga sakit sa babae? O, mao nga yan, ibawar nga, nagbisyo din iyang bana. Mao na nga, iyang pangutana din, he. Akong patanaw na iyang pangutana.
2: Okay,
3: pangutana. Pangutana, Katrina, may tungkol siyang bana nga si Balong. Mao na akong problema kay bisan o nasakpan na nga akong bana, diligod makamuang kon sa nga klaro kayo kay nasakit sa sakit sa babae. Na makaklang yapon, natakdan na langgod ko. Sa ono ko ning tawhana na palayasong ko na bang kani? Sa may akong buhaton, paliugtang bagi ko ninyo. Sa man ko mo pasultihon, Katrina. Ayaw siya palayasa dahi kay doon naman siya kipamati sa lawas. Tabangan mo siya nga maayaw siya. Unya, eksakto tong dito mo sa kaduktor. Eksakto tong dito mo sa kaduktor unya kanang nahibaw-an ug unsa gyud puy tukma nga medication or tukma nga unsa nga ani tambal para anang mao.
2: Sa ato babaam na sira iyan ba na?
3: O ingon ana.
2: Dai tabali na yung ayaw na yung palayasa, tambali sa na inika ayaw na putla na iya ha.
7: Kanang sira dong sayo nang bakin adong butong
2: sayo sayo kay sayo dong.
5: Sa online?
2: Putlon.
5: Putlon?
2: Putlon, ay. Hindi ka to, putlon na.
7: Ayaw, ay.
5: Ah, hindi putol. Ang putol, iso na yung garapon. Aron nili mo ang bak.
2: Oo.
7: Mudagan pag ito, eh.
2: Bam?
3: Unsa yung magingon? Unsa yung magingon? Kwan? Unsa yung magingon?
5: Putlon. Putlon. Putlon.
7: Iyata ni Bambina, iso. Bursa.
3: Ay, dili kay kanang ingon ang anagod ug panalitan ug dili nimo sa tambalan dahil mahimo nga makatakod sa tiyaglain. O mahimo nga makatakod sa tiyaglain. Busa kanang imong bana pahimong nuin lang gina siya niya karong nga natambalan na magkakaroon kaya dito naman mo sa doktor tok mga tambal. Pagmatkunjud ka mo ug kanang imong bana pahimatunig na kay mingo kay mong palayason kanang naman pud sa kasabutan sa inyong kaminyoon nga magunong mo sa kasakit og
5: kalipay
3: kalisod o karuhay no.
2: Ha-ha.
3: Okay, paambit nato sa New Testament Mateo 5:29.
2: Yes,
3: busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala kini para ni sa bana. Ipabasa ni niya Ma'am Katrina. Mateo 5:29, busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Apan kun mulingi, aron madali ang imong pag kaayo ng iyong mga sakit, ma'am, pwede mo dangop mo sa hindi mo may direct nito ng ginung Jesus, pwede ko ari mo sa ayahang mga propita o mga angeles nga mananambal. Kani si San Rafael, kaya itawag mo na siya Medicine of God. Kani si San Rafael, mauna yung nagtambal ni tubit, kana tubit, nabuta na. Nabuta na, pero may kayang tao mo na nga, ipadala si San Rafael dito ni tubit. Apan wala si musulti nga siya si Rafael Angel.
2: Kasi gayon po na itong saulo.
3: Sa ginung Jesus pong gito dito. Bale, Old Testament, muling ita sa Old Testament, tubit 5, versikulo 11 o 12.
2: Okay.
3: Nasakit mong gunis tubit, yan eh, pakita si Rafael.
2: Okay. Karon.
3: Kini, kay, aron kini, paminawa, kay kuan kayo niya, may milagro kayo niya. Tubit 5, verse 11. Apan si Rafael nangutana, nganong buot man ikaw nga masayod ni Ana? Mingon si Tubit, tugani ako og tinuod unsa may imong ngalan og kinsa ka si Rafael mitubag, si Azarias ako og anak ako sa tigulang nga si Ananias usa sa imong mga paryente. So wa siya mutugang si Angel Rafael
0: Karon.
3: Asarya sa gisulti. Kini sa chapter 5 verse 11 and 12. Kung ari ka sa chapter 12.
0: Ah.
3: Diya sa verse 14 to 15.
0: Ah,
3: okay, karon. Ha?
0: Ah.
3: 14 to 15, ningon dere siya. Kadita, ha? Chapter 12, verse 14 to 15.
0: Ah.
3: Apan gipadala usab niya ako aron pag-ayo kanimo ug aron pagluwas sa imong umagad nga si Sara sa iyang kagulanan. Ako mao si Rafael. Ako mao si Rafael, usa sa pito ka mga anghel nga nagtindog dito sa mahimayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya.
0: Karon.
3: Hmm. So, kini ang akong pasabot nga kini si Rafael, wa sa magpila primero unya sa diyang naayo na si Tubit kinabuta man eh yang tambalan kanang nang nagpila nga siya si Rafael kay mo lagi man nambal mo si Rafael mo man sa diya kung birthday angel
0: ha
3: mo niya kung tawgon kay man nambal mo ana na lang ma'am Katrina dangop sa pag-ampo. Ang simple kay pagampo kani bitong kaban sa si Ma'am Teresa Goliat.
0: Ah.
3: Kanang iyang giingnan siya sa doktor nga hapit mo cancer ang iyang guwater, canceros.
0: Asa?
3: Kanang iyang diribang katong iyang kang Teresa nga magpabayop siya, ngayon siyang pagpabayop siya. Tulod yung doktor ngayon niya. Wa man siya magpabayop siya. Kada niya pangalawat, ang iyang ako nung gidawat sa ustyas, iyang ihikap sa liog. Ay, nawa ko nung natunaw na. Uway ko mo sa mga pagtuog mga milag ng ana. Ay, ana lang, Ma'am Katrina!
0: Ana, ana lang!
3: Oh. Kana bitong na ko ikuyog nga basta na ko ina ko lalaki. Imo ko nung gunita nang kuan kan dapit sa maitian.
0: Mura sa Twitter.
3: Muagay ko nung ako nung na difference.
7: Wala. Nang sira nang sira na.
3: Pagulit ko sa pagulit ko wa man mo agay.
0: Ah, okay ra.
3: Sige pa, sige pa.
0: Sa
3: mga pinalating kalumanon.
5: Kona ko ay puzzle tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
11: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan. Jo.
10: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
11: Jo, maluway ka, Jo. Jo!
10: Mateo! Scammer?
12: Oh, mo na akong pagtanaw ni mo sa una. Ug bisang gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
10: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
12: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
13: Bisan ako?
12: Oh.
10: Oh.
12: Lola?
14: Glulas Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Here I go again. I'm Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride Plusclorhexidine Dequate, the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
8: labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kailangan ko mag-withdraw!
12: Himala! May PPI dito!
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
12: Isang Himala!
13: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Set Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
16: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukusotong.
14: Living Testimonies.
17: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
18: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.

0: Ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo huyasan ko, grabe huyas ko, tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
1: So, oh, ingon ana paragis bila-bila.
0: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ah, oo lagi. Gipakyaw.
3: Uy, naunsa man ka. Mura magkag nagtama.
4: Grabe sa di mo la, uy. Tama, gyan.
2: Nagkataw, malasad siya.
3: Hoy, Matiyo! Hoy, Matiyo!
4: Oh.
3: Hoy, Matiyo, naunsa ka,
2: Lola.
3: Uy.
2: Lola, sorry, na-distract lang ko.
3: Basta kay mauna to. Gipakyaw niya itong babayhana ang among tinda ni Joe ng mga prutas. Tigali, mahatag itong siyang mga prutas sa inyong opisina.
2: Niundang naman siya?
3: Uy, mao ba? Unya, kinsa ba imong gipuli niya nga wa pa man ni si Joe?
2: Doon na lang unay acting secretary. O naramsad si Mon.
3: Aw, abin na kung imong gipulihan o lain.
2: Why? Kang Joe na itong position.
3: Aw, lagi ba? Sige na. Pagsugod na mong tutor ni Joe.
2: Lola, manihapon sa ta, ha? Excited na sa gay ka.
3: Aw.
2: Oh, may smile siya.
3: O sige na, pag-ilis na dito kay ako nang ipaandam ang lamisa.
2: Okay, Lola.

mesmerize me kung sa'yong katawa. Huwag sa iyang pahiyom. Oh, unsam ni may tapon ako. Unsam ko.

0: Ila ko lagi nga daghan kag joke karon Matiyo. Dagko kay katawas joke.
1: Sorry la.
0: Ay okay ra joke oy. Lain sa dili ka mo katawas iyang joke, mapahiya unya siya.
2: Bitaw. Ayo sa ko ipalaw joke.
0: O sige na oy. Kauna tagtarong kay magtutorial para ba mo.

0: Kan om toch nog geclarificeerd worden. Die hebben deze hier, wat ik nou. Gani, doe nou zie jij lahik nge beauty. Oh. Kung matarong ng ginisya gam.
1: Ah, ihinay pagid kayo ko, sir, eh.
0: Okay na. Okay na. Why problema. Take your time. Mahanas ko na lagi kadugayan.
1: Tanawa ko na, sir, kung sakto ba niya akong gitayip?
0: Ah, sakto rin. Dugay lang na human.
1: Sorry, sir, ha. Hinay gaki ko makatun good.
0: Hindi, magod. Fast na yun, magod ka. Mag-gwanta ka kung tulo ni mo kung hinay ka makatun. Jo.
1: Sir?
0: Never mind. Sunod na lang. Sige. Concentrate lang sa isang mong typing skills. Sige. Pwede na ka mabalik sa mong kwarto. Dito na natin sa practice.
1: Okay, sir.
0: Okay. Sabi ko, ako na may dili relax sa presence ni Chu. Karoon pa mo kong maingon ini, sukat-sukat. Wala pa mo kay papahingan, nakatarog ako. Mabahan ba gani, kung lang maghubo sa mga tabangan. Pero, wagin ko ka-feel o ingon ini karoon. Na-track ako niya.

0: Kurang baka ni huna-huna sa. Pero, manong ha? Ganong mura man ako na feel na nagsikita na ako si Sir na ako. Ay, basig na sobrahan lang sa ko sa imahinasyon. Ganong kutang mutan na ako siya na ako. Pero, mura man gito eh. Namarugbi akong balhibuan eh. Ano man eh. Matiwas na kong praktisog tayo po eh.
1: Usa may gusto na mo isulti. Murag kanina na magasig liko-liko. Problema?
2: Di man. Pero, nahasol ko.
1: Ah, problema na. Kaya nahasol ko ka.
2: Ang ba't bitaw? Pero, disan.
1: Lausa na lagi nag-istorya. Arong na ito masuta ko problema na o dili. Ha? Bayan sa unsa mo din, ha?
2: Bayan ni Jo.
1: Tuwengong. Bahi ni Jo.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
5: No one ana makaugana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Mag TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Adlay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
6: og antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: og desugared sugar cane,
5: mga organic compound,
6: nga effective,
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
5: Kapalit sa mga butika.
6: TTX 500!
5: Ang tubang
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
6: Epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
6: TTX 500!
5: Imo sa desugared sugar cane extract,
6: og anti-diabetic property,
5: gigan sa palaya.
6: TTX 500!
5: Garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa.
4: This time check is brought to you by PH Care.
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now!
18: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Delivery! Maria Jose!
2: Is that box really mine?
1: Surprise!
2: Why are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
3: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
1: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
1: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
2: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
9: Ako po, usahay magsakit og magluha akong matatungod sa kasilaw sa screen.
7: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
9: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
7: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Gano? Digid ba da? Wagid ka kuha? O maglisod kag bakwi ni titala?
12: Di na mao.
11: Oo siya ba da eh?
12: Ako.
11: Ha? Oh, abin ako si Joe. Ikaw di eh?
12: Si Joe lagi. O ako.
11: Ha? Ha? May naitabo ninyo?
12: Bro, ato ko tas gawas kay sumbagon di ka.
11: Usa pa gid ay ba? Raro ha. Oh.
12: Mao na siya. Unsa may imong ikasulti ana? Unsa imong ikasulti?
11: Bro. Na fall ka ni Joe?
12: Woy! Na-fall good!
11: O siya iwa!
12: Kanalta na ni mong gisulti, ibidin siya na! Wa, sad, oy!
11: O siya iwa, sad! Na-mesmerize good ka sa iyang katawa. Uha? Uha? Mesmerize good ang word nga imong gigamit. Liman kag na-mesmerize?
12: Aw, kan, kanang...
11: Na-mesmerize!
12: Wrong use of
11: words. Oh my goodness!
12: Words na tingali ko.
11: Ha? O siya?
12: Wrong use of words.
11: Usi ba eh? Wrong use of words ba? Gikan to si mong kasing-kasing pagkasulti ha? Og naibaw ka ba? Nga while may sulti ka ito, may kidlap-kidlap, oh. Nagkislap-kislap ang imong mga mata.
12: Krapis, may kislap.
11: Mura ka ninipot?
12: Mura yung guan, Christmas light. Tarong.
11: Kuhang na lang, kuhang na lang.
12: Yes, aday. Tingali, bro. Nakalitan ako. First time magutong nakakita ko niya nga ingon adto. Ang ato magong nailhan niya nga murag robot, di ba?
11: Robot.
12: Murag unsa ba? Why feeling idlas kayo mata. Di ka mau mo smile. Basta why charm bisan gamay.
11: Oh yeah, karon charming na si mo pananaw.
12: Wow!
11: Well, wow. Lahisan ka bro da. Lahisan. Sa kadakang gwapa liha, sexy, social nga mga babae nga nagsigi og paduding-duding nimo, nagpa-chancing, ha? Huwa kagigitagad bisag usa. Ya, karon?
12: Aw, nabaguhan ang lagay yung tingali ko niya.
11: Pero tumboy siya, bro. Ayaw kalimot, ana.
12: Di mo siya tumboy, bro.
11: Usa?
12: Dili siya tumboy.
11: O gano'n nakaingon magkaana?
12: Nato'y one time nga nasipiat si Glitok.
11: Ingon siya dili siya tumboy?
12: Aw, wa. Pero ingon siya nga di siya magminyo kay why ayo ang mga lalaki.
11: Oh, ano? Mingon siya na. Oh my goodness. Ano nakasulti siya na? I mean, inaana na mo ka-close ka nun? Mag-istoryahanay na mo?
12: Katulad kong time nga gikan mi namalit og cellphone niya.
11: Yay ka. Wow, ha? Imo bagi sige palitan ng cellphone. Hala, ha? Grabe.
12: Natural lang kay need na niya.
11: Wala. Wala, bro. Na-drone into hair na yun ka niya.
12: Drone. Asa go na una, bro?
11: Ay, di, oy. Klaro, panis tinaw, ugtinaw, panis klaro. Dili niya siya ka ng git-git pa sa alkitra. Mau na, bro. Ha? Nag-self-denial ka palang sa pagkakaroon. Ha? Ano ba? Atik-atik ba? O di palang kunuhay ka siyor sa imong kagalingon, char. Pero I tell you, bro, ha? I tell you. Muna na. Paluong na na. Ano na rin pingon?
12: Ako kumao na. Ako na niya papahuaon.
11: Unsa? Siya papahuaon? Yabag na. Ngano imo mong papahuaon?
12: Hey, mo pa doon maka-fall niya.
11: O siya pa doon? Na-fall na ka.
12: Oh.
11: Fall na na. Tagak na ka. Okay, na-fall na ka. Maglisod ka naghawas. Ang buhata na lang at timanana. Inurture na ang feeling and make sure na mahimo siyang angayan ni mo.
12: Oh. Bro.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
13: This Time Check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
14: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high-source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Bilang kilo sa karne?
17: 500.
16: Hello?
17: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want. Nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Balit na.
18: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
6: Charmy, let's go with the flow.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagit! Haba! Lugawalag dyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay!
6: Pagkaon ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
7: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukal ang bagtog na plema, afford pa!
18: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
19: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taksi o gisunog. Napatay gihapon. O karon gitulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardiya. Ano yung hapon ka?
2: Nagkaatol lang tingali, sir, nga niagi ko.
1: Nagkaatol? O basing usag ka sa makauban sa mga tulisan? Sir. Palayo ka na ko. Palayo! Kamurag mo samot ka busay talagang adlaw. Gitulis pa nga akong tindahan o namatyan pa ko o naapaka nagsamok-samok ka na ko.
2: Sir, Rafael.
1: Pahawa, Abel! Pahawa!
2: Oh, sir. Sorry. Sorry. Oh, skambuang. Tukan, sagra. Murakog na buko kong danggit sa kipanulti ni Sir Rafael. Gitudahan pa noon ko nga kauban sa mga tulisan. Isang butuno ang iyang kabuset. May nakakita ka na ako. Sorry, Sir Rafael.

0: Oh, darling Rafael, asa ka? Nakatugo. Pagmata na ako, uwa na ka.
1: Di ako sa usa sa atong convenience store, Marga.
0: Nagunsa maka diha?
1: Gituli sa atong convenience store. Okay, patay pa ang wadya.
0: Oh, my God!
1: Ako ka na ang nahitabo, Dere.
0: Ngayon naman, Sad. Ngayon ang permine man natang gitulisan, darling.
1: Mauna tiga alam kini. Katong gibahad ba sa pag-uho sa mga kidnapper dere na ako?
0: Ngaon sa?
1: Nga basulan ko noon ako ang pag-traidor kanila.
0: Darling Rafael!
1: Nagtuo man doon sila na katong tao nagmaskara. Ako tong kontak. Ha? Aron patyo na iya makauban o makuha agad ang kwarta o nabalik dere na ako.
0: Darling, pag-amping diha. Ansa kag mabalik na lang ka dere? Wala ba kay Gorgia? Tingalipat yun tas mga tulisan.
1: Darling, kuhan na kini.
0: Darling, ayaw pagkumpiyansa. Paulit na dere. Dali na.

0: Oo.
1: Kasi baka ko bakit ang dinas mga tulisan ko sa lunang
0: niya ka. Uy, kayo.
1: Magunsa naman lang ko.
0: Kuwari kilati, bayot.
1: Uli na dili. Uli na po.
2: Ay, kaluoy. Tapos tiguwang. Ulog-urlog ka ng taon. Ups. Ay.
1: Kinsa na?
2: Meow. Meow.
0: Ay. Ah, biyaan. Ay.
2: Naduhan naman ko na himong earring, Andy.

0: 주말이가. Hello, mommy.
1: Federico, ang convenience store ni Darling Rafael kitulis. O gipote ang kwarta.
0: Okay. Ano sa'yo problema?
1: Mga pagkinigin mo giingon na laing mo po to?
0: Yes, mommy Marga.
1: Federico, murag dili naman ni maayo?
0: Garong dili.
1: Muhin na yung income ni Rafael aning kalakiha.
0: Mao kanay akong primahos sa iyang pagtraidor sa among gikasabutan.
1: Konpirmi na lang ni Mahita po. Unsa may itong sundon o niya? Kung wala si Rafael, wala niya tayo gusto.
0: Simple. Ako na ganang problema. Basta karong panahuna. Bloodbath ni. Bloodbath!
1: Federico!
0: Mga ligo mi sa dugo. Ug mubaha ang dugo.
1: Sige na, off na ako. Niabot na si Rafael.
0: Pero na? Oikis?
2: Si Federico na sa tingali na.
1: Niadalgis si Rafael. Sige.
2: Sultihan ko baka si John Rafael, no? Bye. Pero kuwang pang ebidensya.
3: Ula, arsa ba si Marga,
2: ha? Ah, Nyar!
1: Darling! Darling, diara ko!
2: Isi, nagdakan pa. Ubun niya to. How may utas?
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag Guantapa.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ teen you mo.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
9: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala, may BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
17: Isang Himala.
19: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
2: Zed Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
8: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
16: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
2: Moving to Semis.
7: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sa aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol, acetate camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
9: Lingkod ulit. Lingkod. Nahibaw ko. Na-stress kas na hitabo. Dili ba, darling?
3: Mauka na, Marga.
9: Sige lang. Lingkod lang, ha? Masahing auntie ka.
3: Okay. Good.
9: Sige, lingkod. Okay. Good. Kina. Hola?
4: Yes, Miss Marga?
9: Doon na dali.
4: Miss Marga, may isugo ka?
9: Pagtimpla og juice. I-mix ang apple. Ingon man ang avocado.
4: Oh, i-mix?
9: Yes, i-mix. Pagdali. Kina,
0: halang na makainom dahil si Darling Rafael. Na-stress na rin ba niya?
4: Sir! Saan niya ka?
20: Gitulis ang convenience store o gipatay pa ang guard.
4: OMG!

0: Ah, bida no. Inaana gisulti ni Sir Paili mo. Bay, Abel?
1: Oh, bay din. Ginudahan pa ko nga usako sa sakop sa tulisan.
0: Bito, siya biyabak pergaba. Usa pa magali ka nagluwa sa hon niya, nagsigawa sa mga tulisan sa diyang buot silang tuliso, di ba?
1: Oh, amot, mamuntoy na sol siyang nauna. Kanduhan na kung minagamot. Katong gitulis o gisunog ang taxi o karon ang iyang convenience store.
0: Ha, bida sa niya, dahan gina, araw tasa na na eh. Bida.
1: Ginudahan ko niya.
2: Naon sa mo, Inting?
0: Ay. Kasi ba yung bilday ba? Tao, ginudahan, magsinapail nga. Kaubos tulisan?
2: Ha? Unsa?
0: Ako ang gawin, gitulis convenience store ni Sir Rafael. Unya, dito ba siya? Ginudahan siya nga. Siya kung kaubos tulisan?
2: Gitulis na po di ay. Na, kasakit ko anak. Murag ang gidaig, mausin maskara. Aw, hinuon. Natural, ang ayong daigun. Kay mo may nakaluwas. Kamu, anong daigun man mo? Huwag man mo yung nahimu.

0: Usap tadi ni bay, ha?
1: Ngaon tanggo tong kayo.
0: Daghan kay ngaon, oh. Linya, sakyan ang good. Daghan kayo.
1: Kwan magod, nindo tinidapita. Nami ko na inidapita. Paborito pag mga pataon para sa mga laki ba?
0: Ah, unsa man. Unsa man ko?
1: Kompleto. Seafoods, sinugbang isda, kinasun, lambay, alimango, nukos.
0: Iya.
1: Nga, larang na ba kasi?
0: Hmm?
1: Napay, oskanding.
0: Ay, ay!
1: Balbakua.
0: Eh, kini.
1: Potsiro.
0: Maurin kuso, kini nililambi at pagkaon, re.
1: Nangutan ako kinsa tagiya, re.
0: Oh.
1: Ilan ay gihapon ni si Rafael?
0: Mumubo. Muna yung mga antanawas taso. Rafael's restaurant.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Anlin. Karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

0: Mayo kay naabot ka na. Din kagikan, ha?
1: Fulfilling my dream.
0: Usibot ni mong ipasabahon. May bagong negosyo kang buod sudlan.
1: It's more than just a business, Dad. It's my future.
0: No. Ayaw na pagbiya. Magsulti una ta, Paolo. You come back here. Wag ka ba'y plano alang ugmang adlaw sa imong adlaw na tauhan?
1: Of course, I have.
0: May parte ugmang adlaw din sa mansyon.
1: Definitely none.
0: Paolo! Paolo, ayaw na pagbiya! Paolo! Damn, tisan. Unsa ba gyud ay iyang plano alang ugmang adlaw? Hey, naanda na. Ngamay salo-salo din sa mansyon sayang adlaw na tawan. Busa ipadayon ko gihapon ang parte alang ugmang adlaw.

0: ana lang ang among paliton. Mohapit kami og lechon nga manok. Dungag sa pansit nga lutoon ko usab karon. Eh, magdali ko kitingalig mo ang hinaon niya katos mihoy. Wa ba kain taong tumalimot? Wa ra ba to na ko masultihi? Ay, kung unsa manggani, atuon ako siya human ko makadigamo. Uy, siya naman ka ni... Kasayo ba sad ni Mihoy? Uy, nasubrahan man sad. Wa para ba ko makadigamo da? Ay, ablihan ko una ni, aron makapamainit. Sayo hagod...
1: Good morning, Nay!
0: Santisima! Uy, Clover, kasayo bas kadlaw ni Ana Mangka? Nagunsa man ka din, he? Kasayo ko din mong nagmata?
1: O, pamanggani ko ay katug, Nay. Milahos ako din higikan sa club. Mutabang ko ni magpangandam, bahala nagduka kayo ko. Ipakita na ko ni mo na yung seryoso, yun kaayo ko sa imong apo. Ado na lang ko sa sakyanan matug samtang magbiyahe, Nay. Aasa din ito paingon niya, Nay.
0: Uban, giday ka?
1: Ni Ana Mangka ko. Di ka maikog mabalibad na ko, Nay. Kay, wapabi ako itug, Nay. Nya, milahos lang dyan ko din eh. Kapoy pa kayo kugikin sa trabaho. Ang sabi ako ikatabang ni mo, Nay.
0: Eh, nahala, sige. Ganahan ka magyugkahang mo tabang. Pag-ad-ad og lamas. Lamas na lang para pansit og utanon kay gihilisan na nakong daan gabiing tambok sa baboy o gagubang para sa gul.
1: Ang okay, Nay. Ang, wapa mo mata ang birthday boy?
0: Natuog pa.
1: Ah, okay. Pagkawin ako, birthday greetings na yun, ha? Balik ko na yun. Nalay sa doy. Kasakit sa kumbo ko imong gigibitan. Gigunitan mo ko na niyo mo. Ay, ramas ako ni mo gibog no, ananay.
0: Kaya gimo na magbuhok ang akong naabtan. Pagpuyo ako, dili ka gustong kuptan ko ni Kutong Bahuman sa kumbuhaton.
1: Mag-greet ramang ko.
0: Enigmata ni Piolo, makagreet ka na. Sa pagkakaroon hala, o ba na kuskusin na aron makatabang ka? Gamit pa ng pag-anhin ni mo.

0: Eh, nahuman na yung nakugluto ang pansit nga Binisaya. Onsa man, nahuman na ni mugbalhin sa Tupperware ang kanon. Isunod ning pansit og... Ay! Ay, naunsa ba ning gisugo nga? Naghukdong naman hinuon sa misa. Mauni mo tabang?
1: Ay! Ay! Kinsa ba ning naghukdong sa misa?
0: Ay, may lain pa. Si Clover na. Sayo kayong mianhi kay mo. Uban ko nun nato.
1: Onsa?
0: Eh, sagdi na lang na. Birthday man sad ni mo. Itabangin na lang kong suod ining pansit sa sudlanan bi aron makailis na ko. Andam naman sad ng mga platog, mga kutsara diha. Ingon man ang baso. Nanas plastic. Basig mo abot na to ron si Mihoy nga magkuha na to.
2: Sige, Nay.
0: Ay, oy. Mao naman tingali ron. Hala, sige, gawsa na. Ingna nga, mag-ilis ako kadali. O niya, dadaan na lang sad ng ubang dadunon. Ipahilo na sa kyanan.
2: Ah, oh, Nay.
3: Ay, ito na ta?
0: Ah, dali ak mata.
3: Happy birthday.
0: Puyo ng si Modi mo, ha? Puyo ng si Modi mo. Isod na ng pansit sa sudlanan kay niya ng driver.
3: No, ana? Ay! Tapad yun niya ko ni mo pilo, ha?
2: Ito ang sana ko si Inoy Mihoy, Nay, ha?
3: Ay, pilo! Tupata, ha?
0: Ito para ng naong ni mo.
4: This news is brought to you by PH Care.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I

0: Ay, salamat sa pagtuman sa mong sa adhami, hoy.
1: Ay, way problema. Sige, ikaw na gud na. Hey. Sakay na mo. Bullshit ka.
0: Ay, manakay ta. Dili lang sa spikas gabahin kay may nagbuyod man og higda spikas bangko ng sakyanan. Giokupar naman tanan. Muna ko, ha?
2: Sunak, Lubel?
3: Okay. Tapat to. Tapat to.
2: Dere lang kusdaplin kay manaw pa ko niya. Maghapit pata ni Ma'am Dinis. Na mihoy, larga na.
3: Hey, tapa nagugun ni mo daan, good.
0: Ay pagpuyo ra gud ya Clover. Ara dili ka mahibilin. Larga na mihoy.

0: sila na tingali ron. Magawas na ko, ha?
1: Hi, ma'am. Good morning.
0: Hi, good morning. Happy birthday.
1: Thank you, ma'am. Ganin na lang nagwat, ma'am?
0: Dili pa daw, guy. Ila ko na lang akong pultahan, ha?
1: Okay, ma'am.
0: Tana?
1: Tana. Ako na lang dahas yung bag, ma'am.
0: Shoulder bag rin akong daoy. Okay ra, ako ra.
1: Ako na lang good. Ang baby.
0: Oh, sige. Kay birthday man ni mo ron, imong gusto ang matuman karong adlawa.
1: Tinood, ma'am?
0: O, lagi.
1: So, pwede ko kining mga yung kisgikan ni mo, ma'am, isip birthdayhan?
0: Ha?
1: Sa aping lang?
0: Happy birthday! Yeah! Oh! No! No! No! Nay! Nakita ka, nay!
2: Kita kayo! Mao nga lingyo kay binggiton niya ka.
0: Nay! Nagkisa na si Ma'am Denise si Piulo, nay!
2: Kita gani ko!
0: Manao ko! Manao
2: siya!
0: Uy! Dili ko palabot ini. Ngayon nag-kiss na sila, nay! Atoon ako sila, nay!
2: Ayaw niya, mag-unsa ka man dito!
0: Mo-appel ko nila!
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

0: Bygon, 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man!
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
2: Actimed. Actipid.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipid.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiap. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.

0: Higalan, ayos ay pasmugpamina uman pang mga sumpay natong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, I'm sucking.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12:34 na.

0: Sa dili pa ato ang Metro Ratsada karong mga oras ha. Ari una ta makauban nato ato ang mga kaubanan, mga kaigalaan. Ikan sa Dolly Everyday Grocery. Makauban nato karong karong mga oras ha, karong tuha. Si Miss Rica Fajardo ang sales manager for Cebu sa Dolly Everyday Grocery. Atong isgutan kining bag-ong nag-abli nga tindahan ni sa Dakbayans Mandawi, Lapu-Lapu ug Talisay. Hana sa tong linya si Miss Rica. Miss Rica, good afternoon po.
1: Hello, maayong odto mga taga ka DYHP.
0: Yes po, ma'am. Yes po, ako inyo ang makauban si Radio Man Marisa Abadias po, ma'am.
1: Okay.
0: Yes, ma'am.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon po. Nakadungog na yun, Miss, sa kasikas ug makalingaw nga jingle sa mga radyo. Mahimo ba nimo isulti, ma'am, sa mo ang mga tigpaminaw? Unsa gyud ang Dolly Everyday Grocery o ganong dako kaayo ang kahinam sa inyong pag-abot dinhi sa Cebu?
1: Okay. So, both muna na akong ipaila-ila si Dolly. So, si Dolly nagsugod na kami sa Manila with 1,400 branches already nationwide. Ug nganong dako kayo kasi kasi dali kay kami ang pinakabarato o pagdating sa mga basic grocery needs sa atong mga kasubuano, mga Cebuano. Ug ang among mga produkto di kalidad gyud.
0: So mapalit ang mga pinakabarato gyud, ma'am, nga mga everyday essentials.
1: Yes.
0: Yes. Oo. Kay kini
1: so, mga tao, nagaapas gyud sa amo ang mga item maski pag sa kataas sa linya nagpaabot gyud sila kay ang presyo dili gyud siya katupnan sa uban nga mga ano, mga retailer diri sa Cebu.
0: Oo. Tungod kay kini mao ang pinakaunang higayon nga magbukas ang Dolly dinhi sa Visayas, Miss Rica. Unsa man ang nakalahi kaninyo ikumpara sa tradisyonal nga mga supermarket o mga convenience store nga ana-ana karon?
1: Si sa among sa Dolly, wala mi plastic. So ang among karon is naga-provide mi og for the opening, pag mag-open mi sa tindahan, maga-provide gid mi sa amo ang mga kasibuanos og mga free eco bag. O gana aduna pud kami ano, brown paper bag na tagpiso lang.
0: Mm-mm.
1: And then usually pag pagpak na si customer sa ilahang mga gipamalit, gina-provide lang namo ang amo ang mga carton boxes. So very simple.
0: Mm-mm.
1: Very simple lang amo ang concept. Sa Dolly. So, maupon na yung rason na makasave yun ni para mahatag na mo ang pinakabaratong presyo para sa mga Cebuanon.
0: Oo. Ang inyong tagline, Miss Rica, nag-ingon, barato di kalidad. Kasagaran, kung barato ang usa ka butang, magduaduha ang mga tao bahin sa kalidad. Unsa ang gihimo sa Dolly nga magpadayon nga ubos ang presyo samtang nagpabilin nga taas ang kalidad?
1: Mm-mm. Mao gid na ang among gina-prioridad nga barato pa, di kalidad pa. Kaya syempre, kinahanglan na mo nga mag-minimize pagdating sa among mga gastos para mahatag na mo ang di kalidad na produkto para sa among mga customer.
0: Uh-huh.
1: So like mag-display me o paleta lang. Wala mi gina-provide nga guard. So kumbaga all around ang among mga empleyado. So that's, diha mi asa nga maka-save para maihatag na mo ang pinakabaratong presyo para sa mga customer.
0: Mm-mm. Kumusulod ko sa inyong tindahan na Miss Rica, sa pinakaunang higayon karong adlawa, unsa man ang numero uno nga must buy nga produkto nga angay good na ko ibutang sa akong cart o unsa man ang imong personal nga paborito?
1: Oo, pag musulod ka sa among tindahan, dapat nimong suwayan ang among gonas, among mga Kago products, among ang mga honey blossoms, o gang among ang mga pancake mix.
0: Mm-mm.
1: Na among mga healthy cow, among mga gatas, pagasulayin ninyo.
0: Mm-mm. Unsa imo ang personal nga paborito, ma'am?
1: Oh, chicken poppers, ang among mga frozen products, daghan kay mi og kapilian. Sumaw na siya mga pang-bounce sa atong mga anak, panganudan ato sa pangadlaw-adlaw, kompleto kami. So sa frozen na products, diligid mo magmahay ni Dolly.
0: Mm-mm. Lisod ang panahon karon og nagkamahal ang tanang palaliton. Ngano man ang mga practical nga mamalitay, Miss Rica, angay mo balhin sa inyong tindahan. Pila man gyud ang matipid sa usa ka kasagarang pamilya kung mamalit sila sa inyo ha, imbis sa ilang naandan nga merkado o tindahan?
1: Oo, pagdating pa lang sa amo ang mga manok, like example namo sa Jow, gamong kaugaling manok, 159 na na.
0: Mm.
1: Pero sa ubang wet market or sa ubang establishmento, umabot ka na og 229.
0: Mm-hmm.
1: So, dako jud kayo ang ma-save sa mga customers. So, maugid na ang nag-prioridad ni pag-adto sa mga area nga daghan gid kaayo mig ma-serve nga mga CD customers karon.
0: Mm-mm. Kanus aog asa gyud mahimong makaadto ang among mga tigpaminaw, Ms. Rica, sa pinakaunang mga tindahan sa Dali dinhi sa Cebu.
1: Oh, sa last July 25 nag-open na kami sa Pakpakan, mm-hmm. just to ano lang to add to the ano, Pakpakan, Basak, San Roque og Sentro. Andam karong umaabot na July 31 mga ka-DYHP, mag-open na kami sa Bangkal, Agus, Villalon, Cebu City, and Subang Dako, Mandawi. So kita-kita sa ninyo mga suki, mga kasugbuanons. So dali na mo sa Dali.
0: Mm-mm. Ma'am, katapos ang mensahe alang sa ato ang mga suking tigpaminaw.
1: Mga suking tigpaminaw sa DYHP, bisitahan ninyo sa Dali. Dili mo na mo, dili ka mo magmahay. Kung inyo mong bisitahon, kompleto kami sa inyo mga panginahanglan sa adlaw-adlaw o sa gikasulti ko na pinakabarato kami o with dekalidad. Makaasagin mo nga dekalidad ang mga produkto.
0: Dagang salamat, Ms. Rica Fajardo, ato ang sales manager for Cebu sa Dali Everyday Grocery. Dagang salamat, Ma'am Rica.
1: Salamat, Ms. Maris.
0: Thank you po. Mga to si Ms. Rica Fajardo, mga kasama, ang sales manager for Cebu sa Dali Everyday Grocery. So palit na mo, bisita na sa Dali Everyday Grocery. Sana kada yung mga locations na inidini sa Cebu. Abli na sila sa Mandawi, Talisay, o Lapu-Lapu. Katong mga gipanghisgot nga mga location ni Ms. Rica na imo mabisita sa Dali Everyday Grocery. Pinakabarato nga mga everyday essentials di kalidad pag yun. Dali, nasa Dali! Ako inyong Radio Man Marisa Abadie sa tangi ang sunod ang Metro Ratsada nato udugang mga balita. O ba ninyo si Radio Man Aida Tampus. Oras alas 12:41 na.
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapag mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Ulohan sa ato mga balita, konseho sa siyudad sa Sugbo, waan na mohatag pagpagtagad sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government. Samtang Cebu City Police Office miauhag sa mga nabiktima sa tulo ka mga bayot nga mureklamo sa ilang buhatan alang sa pagdugag kaso nga ilang ipasaka ngadto sa korte. Samtang opening statement sa prosecution sa pagpadayon karong adlaw sa Senate impeachment hearing gipaundang. Mao kato mga headlines.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Time check. Hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
8: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya. Banaba, kamulay. Morte og duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
19: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Oras sa DYHP, alas 12:46 sa kauntuhon. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa ngani Radio Man Ken Galinea. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa atong mga balita. Metro Ratsada ning kauntuhon karon. Ug sa uluhan, ug sa mga detalye na sa atong mga balita. Gimugata ni House Prosecution Panel Member ug mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa iyong opening statement nga angang alerto ang kagamhanan sa paggasto sa pundo sa nasod. Kini ato sa pag-resume sa impeachment trial. Wato ka Vice Presidente Sara Duterte matod sa magabalaod kung unsa ka careful ang usa ka pamilya sa paggamit sa kwarta tungod sa limitadong kita. Susama usab untang ang ayong mahitabo sa kagamhanan kabahin sa pagpalapad sa pundo nga gikan sa buhis sa katawhang Pilipinon. Apan wa na mahatod ni Kongresista de Lima ang iyang kritibukang opening statement humagi pahinumduman ni Senator Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero nga likayan ang pagbuhi o mga pamahayag nga mahimong mag-conclude sa fact of law. At oras alas 12:47 na sa DYHP Answer to Win Promo karunga untuha magkasama. At pasigurado nga unahan nga inyuhan na like na follow DYHP Arimin Cebu Facebook page. Ingon man Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo kanay dunay blue check mark hilid sa apelyido. Maginay legitimate nga Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kay daghan biya nagsuon-suon. Daghan og naghimo og mga fake account. Apan ang tinuod og ang legitimate nga Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo kanay dunay blue check mark hilid sa apelyido. At ang pangutana, karoon to ha mga kasama, kinsa man to ang kongresista. Nga sa habig sa prosecution sa impeachment trial, bato kang Vice Presidente Sara Duterte nga gipahunong sa iyang opening statement o guwaan na makatiwas ng natibukan ining pag-deliver sa iyang opening statement, mga kasama. Tubag na! Pinagi sa pag-type, pag-comment sa inyong mga tubag sa ito ang comment section sa live program karon sa Metro Ratsada o i-share ang atong program para di mo mal-disqualify o na mo'y chance nga magkadaog og 200 pesos GCash. O karon sa dugang pang detalye sa atong mga balita, ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo wa na muhatag pagpagtagad sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
15: CYHP RMN Report.
20: Kining maong balita, hatog nato sa Life Extension Vitamin D3. Wa na muhatag og pagtagad ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government. Ang isgutang grupo ni Pinao suwat ganito sa City Council labot sa ilang luna diha sa barangay Kiyot sa Dakpayan. Kinido sa unta sa Konseho ganito sa tulo ka committee man ini alas pag-review, verification o guban pa. Apan kinig paraw ni Konsehal si Senyo Andales tungod kay giingong ang Alimaong wa ilha sa National Commission on Indigenous People kung NCIP. Subay sa mga kalambuan, ang City Council ni Paraplin na lang sa upat ka mga suwat ng gipada sa Lumad KKK Alimaong Tribal Government kung wala na muhatag o aksyon ni ini. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3 siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini kung walay tatak nga LE ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
6: Nationwide. At oras alas 12:50 sa kautuhon, mga kasama, ang Cebu City Police Office niyauhag sa mga nabiktima sa tulog ka mga bayot nga mureklamo sa ilang buhatan alang sa pagdugag kaso nga ilaipasaka ngadto sa korte. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante sa report. So, di pa ang report ni Radio Man Arnold Bustamante, mga kasama. At unang balikan ang nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga kasama. Ang unang testigo sa House Prosecution Panel representar sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, si Violeta Constantino, na mao ang kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch, na numpa sa Senate Impeachment Court at sa pag-saka ni ini sa witness stand. Ang articles of impeachment nga ipresentar sa prosecution karong adlaw may kalabutan kini sa pagsuta sa giingong sayop nga paggamit sa Vice Presidente sa confidential funds sa Office of the Vice President kan OVP ingon man sa Department of Education kun DepEd. Samtang subay niini, gibutyag sa kanhi Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino na personal siyang nag-oversee sa pag-incash sa upat ka mga tag 125 milyon pesos nga balor sa cheque nga nakapangan kang Office of the Vice President kon OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Si Constantino, ang unang testigo nga gipresentar sa prosecution alang sa Article 1 kabahin sa giyong sayop nga paggasto sa nagbalor 612.5 million pesos nga confidential fund sa OBP o sa Department of Education. At oras alas 12:53 na at umalikan ang report katong tulo ka mga mahuyang nga ng biktima. Ang Cebu City Police Office karon auhag sa posible pang nabiktima nininga tulo ka mga bayot nga mo patimaw sa ilang buhatan aron makatabang pa sa pagdugag kaso ngadto sa korte. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
15: The TYHP. RMN Report.
1: Sa mga inaisipain na ang kasong robbery, karagatawag ito sa Fiskalya, batok na sa tulog ka mga sakop sa LGBTQ. Gusto ka babae, humangkini manulis sa ka tinunan nga Chinese National. Sunod sa Osaka Motel, diha sa may General Maximum Avenue Extension, nga itong nakalabay nga giri. Patagpani po rin sa Lieutenant Colonel Franco Rudolf Oriol, ang Deputy Chief Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga nanawagan sila karon nga ito sa publiko, kung manila masairan, nga dinigang ang langyaw mo, inabig ni Marini. Kinibasi sila ang pagpanahon sa investigasyon nga ang maong mga suspect na nagpikit sa pagpanulis sa mga langyaw nga ilahan nga himoon na customer inisunod sa motel bakaha o bakaha hotel ilahan kining hukukan o bakaha kawatan o mga butang na daghan na mga report na nadawat sa mga police station nga ang mga langyaw o igo na lang sa pagpatala na nawagtang ang ilahan mga cellphone kwarta o gaban pa o man yung ikuha sa mga LGBTQ nga ilahan nga customer o ilahan nga i-hire na makikilawas sa motel o hotel. Tungkol ni ang kapulistan nag-auhag karon sa publiko na binagkatong sa mga langyaw na nabiktima o baka mga lokal na mga sugbuanon na mo-report lang at sa buhatan sa simulat ni Police Office aron nga idugang sa kasong robbery. Batok din nga tulog ka mga suspect. Una nang nag-butiag sa tulog ka mga suspect kung usaka o tulog ka baba o tulog ka mayot kung usaka babae na dinitinood nga nanuli sila tanglit sila gi-hire nga nga maong nga tinunan nga langyaw aron nga mutagbaw sa iyahang nalawak noon nga kalifay apan pagabot sa sunod ang ilahang cellphone noon ang gikuha sa maong nga langyaw apan sa gihimong investigasyon sa Waterfront Police Station dili mao ang napamahay dili mao ang pangangkod sa mga suspect tanglit nakita man sa CCTV camera nga sila ang bibiktima sa maong nga langyaw. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong radyo man, Albus Aman, Pinoy HP, Tatak, Arben.
15: Radyo mo nationwide.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
21: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, tabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
22: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DTX 500.
23: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
24: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Kamakabuhay, andam na ba mo?
0: Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog ka og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Oras sa DYHP untop ng alauna sa kahaponon, mga kasama. Padayon sa ato ang mga balita. Ariun na ta atong balikan, DYHP Answer to Win promo karon kay sayang kayong 200 pesos. Kaya pinakon, di mo maka-follow sa mga mechanics sa karong hapuna, mga kasama. Like, follow DYHP Arimensibo Facebook page at Tony Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Atong pangutana, kisa man tong kongresista nga gibaraw ni Senador Chris Escudero. Sa diyan, himo kinik opening statement at sa pagpadayon sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ubag na ha sa ato ang comment section kay sa dipata mo tapos atong basahon kinsa may ato ang mananaog garon.
4: DYHP Abroad Ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, naibaybaw ang US military nga naka-intercept sila o multiple missiles nga gilusad sa Iran nga samog nagtapos sa pipila kaadlaw nga pagpanimaos o pagpangatake tali sa duha ka mga nasod. Nasuta nga ang Islamic Revolutionary Guard Corps Forces. Nilusad og multiple ballistic missiles gikan sa Iran sa usa ka attempted surprise attack sa US forces nga nakabase sa Middle East. Apan ang tanang Iranian missiles malampusong na intercept sa Amerika ang nabanaw ang atensyon tali sa Amerika og Iran. Gumikan kini sa pag-atake sa Tehran sa pipila ka mga barko sa Strait of Hormuz nga gisira na usab karon og nakapektar sa supply sa lana lukop kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatingan sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Atong oras, alauna tres sa kahapunan, mga kasama, di una importante kayong panawagan nga tuyong gihato diri sa DYHP aron makadungog o mapahibaw ang mga hingtungdan. Manawagan ko nga to ni Blanche May Bato Malakitan. Nangita imong tiyo nga si Daniel Dipas nga taga Balamban, Cebu. Inaot nga mapauli na ka. At balik ko na, asa makakaroon Blanche May Bato Malakitan o galing kasama imong nasakaan. Kaliog sa pagpauli sa Balamban, aron ang nabalaka in town. Ang imong mga pariente, labi na gyud, ang imong tiyo. Samtang ay pang panawagan nga to ni Cedrito Motia Matildo. Ikaw gipahibaw nga ang imuhang cellphone. Giturn over diri sa DYHP pinaagi sa taxi driver nga si Arnulfo Lawas Jr. Baliog lang sa pagpangita o pag-anhi diri sa guard on duty. Atong balikon ha. Nga to kang Cedrito Motia Matildo. Ang usa ka cellphone giturn over diri sa DYHP o niya na dunay ID nga nakita. Na ipangalan nga si Drito Muti Amatildo. Palyog lang sa pag-ani sa DYHP o coordinate sa atong guard on duty. At oras sa launa 4 na. Aring ato ang DYHP Answer to Win promo. Winner karong untuha. Karong hapon na mga kasama. Congratulations! Congratulations nga to ni Jonamay Lato. Jonamay Lato atong winner karon sa DYHP Answer to Win promo. Unya ang iyahang tubag sa atong pangutana kinsa matong kongresista nga gibaraw sa iyang paghimo sa iyang opening statement ato sa pag-resume sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang tubag, kongresista Leila De Lima. Congratulations! Naka-like o naka-follow DYHP Arimens mo Facebook page. Inaman Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Og ni share sa atong live program karon sa Metro Ratsada. Sa tanan nga managpaminaw, ingon man sa nag-follow og ni appeal sa atong DYHP Answer to Win promo at tayo ninyo doon nga pa nato nga mga pakulo. Pinagi sa digital, sa atong DYHP News Updates, mga balita sa alas 5 sa kahaponon, ingon man straight to the point evening edition kaban ni Radio Man Benji Tanghian. Nagkaminaw sa nga ito ni Jess Borja, always listening. Sabi na gudi sa Coast Guard Pilar, Tata Joseph Borja o sa mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, di sa Mabog Pilar Camotes. Nagkaminaw karo labi na ni Baby Bilarmino Puentebello, di sa Tudela. At partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama ang Gerald Albios, Nemo James Quinones, sa Riverside, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyo pagpaminaw. Kini ang akong suliran. Musunod na.
7: Radyo mo, DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo, nationwide. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. nagkinanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
14: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
7: Buyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O gaano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Buyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes. It is malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
11: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaluog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
10: Ang Set Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
12: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, labing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung nindota.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all

0: time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
7: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung na nagligot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nanagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
14: Biotrop Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong swat suliran. Ako si Jimmy. 43 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong asawa nga gidana mo sa ospital. Ug imbis nga maayo, misamot mahinoon ang gibati niya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Jimmy, ay kalimot ha? Overtime daw niya kay mag-prepare ta para sa itong report tomorrow.
0: Okay, sir. Hello, Day?
2: Dong, pwede ka magkauli ka ron, Dayon.
0: Ha? Nga naman. Naon sa masag ka?
2: Sakit din to, niya. May babangabahin sa kuntian.
0: Oh, sige, sige.

0: No.
1: Tay, init ka kayo. Saan siya nasab ka?
0: Ikap ako ti Andong.
1: Biko na, be. Gaya lagi ni.
0: Maulaki.
1: Di ka ni maayo, da. Di na ni maayo. Da doon ang tiga sa ospital.
0: Sige, pero sa public lang ko datakay. O, patay kwarta.
1: Tay.

0: Kumusta kong asawa, Dok?
1: Doon na siya ay cholecystitis. Bali ni hubag na ang iyang gallbladder.
0: Oo, oh, Dok. Kinahanglan na ba siyang operahan, Dok?
1: Oh, since dili pa man kaayo ni grabe, resitahan lang una na ko siyang antibiotics.
0: Salamat, Dok.

0: Oh, mau ba? Bisitahan no ganti biotik. Ang bada pa rin na.
1: Mau mayon sa doktor pa?
0: Ay, ngunana, masatok kang mama ni mo sa una. Yupirahan lagi to siya dayon. Wa ka na masayo pang doktor, anak.
1: Wa siguro pa, uy. Pero sige lang. Monitoro na sana ako si Ivy.

0: Kumusta naman ka? May effect ba ang tambal?
1: O, mantong. Maraman kaya po na akong kipate.
0: Ha? Mau ba? Day. Naun siya ka? Day!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglaang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, akong katul-katul,
9: TTX 500 na.
8: TTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: o pag-ayo sa bugas-bugas,
8: akong katul-katul,
9: TTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
9: TTX 500.
10: Ako sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, TTX 500, keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat ka sa DTX 500.
9: DTX 500!
8: Pabali sa mga butika.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige ka gawp, inanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
18: Yun sa maninyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
19: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
21: Seth Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
21: Wala ko mabantay nga na dikit ta di ang akong bukton sa hit gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
1: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
21: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
22: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
23: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
22: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
24: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura. Strong for the
25: Filipino. Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
26: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
27: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
28: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
4: This time check is brought to you by Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na! With Norris Sinigang Mix. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
2: Seth Living Testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
29: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
29: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
1: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
30: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
30: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living Testimonies.
31: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
32: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakasin na iya.
33: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
32: So anak ko, no, binta na ko.
31: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
34: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
35: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
36: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Be extraordinary with MX3.
38: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpa-dialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood na ang Set Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, kabasa ng gani.
9: Living Testimonies.
12: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
0: This time check is brought to you by PH Care.
13: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
7: Lady's Choice Ham Spread.
6: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
7: Patikim!
5: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
6: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
9: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Magandang magandang magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: Tungod sa akong kadesperado sa nahitabo sa akong asawa, nagduha-duha na lang hinoon ko kung sakto ba ka ang diagnosis sa doktor sa akong asawa. Kaya nga nung uman mo ipikto ang tambal nga girisita niya, hinungdan, nga gidaan ako ubalik sa ospital ang akong asawa. Ugo niya.
1: Dung, palagi ko atiman na.
0: Nagpaabot pa ko sa nurse, ubaka sa doktor nga may matubang na to day.
1: Kapoy naman kay ko to.
0: Pagsultian na day. Masya mo ka. Pagkakadit. Nurse! Nurse! Excuse me.
2: Yes, sir?
0: Nurse, kaning ganyan na ramang midin, he? Kung nagliso na ginawa ang akong asawa, huwag yung miyatima na mo. Sakit ang po kayong yang tiyan. Nurse, emergency, he? Pero huwag yung miyatima na mo.
2: Sir, problem na gamay, ha? Kay pag-inag emergency, no? Oh.
0: Kung sa?
1: Pero nurse, sakit na git kaayo. Di na nako kaya.
2: Oh. Noted na ma'am. Pero ang doktor tukpan sa live pasyente good. Inanay ka busy pa sa public hospital.
0: Kinuha ko. Day, gamay na lang pag-antos ha. Gamay.

0: So, base sa imong lab test, kinahanglan kang operahan sa gallbladder.
1: Unsa?
2: Oh, abi na ko dili grabe, Dok.
0: Mausad na ang akong pagtuo. Pero operation na di ang kinahanglan. Amo lang kang schedule for surgery. Pero basin sa sunod semana ka pa maoperahan.
2: Unsa? Ano man, Dok?
0: Sir, watay available nga OR o surgeon sa pagkakaroon.
1: Nung di na ako kaya.
2: Tay.

0: Uy, nga nugod taon. Di na na nila i-prioritize si Ivy nga emergency naman tong iyang kaimtang.
1: O lagi pa. Sige lang ikukam-am ni Ivy. Nag-antos na ganit siya, ipapaabot pagigdugay.
0: Eh, pastil lang. Pangitain na ninyo paagi. Eh, basinog mo, grabe na simbako.
1: Pa,

0: Kumusta kong asawa do?
1: Ni-rupture na gyud ang iyang gallbladder.
0: Kumusta? Unya, Dok?
1: Angay unta, giuperahan siya dayon. Pero uwahi naman. So, mag-expect na lang ta og mga komplikasyon.
0: Hain man siya, aron, Dok?
1: Tuwa siya sa ICU. Kinahanglan siya nga monitoron og maayo.
0: Kumusta?

0: Nakasabot ramang gid ko nga daghang gid og pasyente kay lagi naami sa public nga ospital. Pero ang ako lang nahiubsan kay wa nila i-prioritize ang akong asawa o grabe ning nag-antusod sa pila ka adlaw. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang doktor mismo may miingon nga kinahanglan ang operahan ang akong asawa. Pero nadili ni og pila ka adlaw tungod kay wa kunoy available nga operating room og surgeon. Hinungdan nga may rupture ang gallbladder sa akong asawa. Legal ba nga imbestigahan ang pagkuwang sa maong ospital? Ikaduhang pangutana. Sa sinugdanan pa lang, grabe na ang symptoms sa akong asawa. Pero girisitahan rami og antibiotic sa maong doktor. Pero wa mo effect ang maong tambal kay operasyon na gidi ay ang kikinahanglan. Miingon ang doktor nga nagtuo siya nga dili ra grabe. Pero grabe na di ay. Mahimo ba na kung pasakaan o kaso ang maong doktor? Ikatulong pangutana. Human sa operasyon, naay mga komplikasyon sa akong asawa. Nabay proseso para ma-evaluate kung medical malpractice ba ang nahitabo? Ikaw pa itong katapusan. Gusto kong ma-file o complaint, pero wa ko kibaw kung asa may magsugod. Kinsa may among duulan. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jimmy.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga problema nato sa to ang karelasyon, sa to ang kapikas, ang mga nipasakit nato, ang mga ning ghost, ning block, unsa pa na dinha ni biya nato, agoy ipadan ang inyong suwat be na atay email address nga suliran underscore 612@yahoo.com. Naasad tay Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta atong mga sukintig paminaw? Asa man mo na minaw karon? Okay pa ba ta pagmata na to? Nakalimot tagpasalamat sa nga nakamata ta. Oy, we should always be grateful and thankful for each new day. I know, uban ninyo, pag mata, agoy, nakahinumdum na po sa problema. Pag lingi, paskama, naarag yun, sa tapad ang problema. Aw, ayaw. Always be grateful nga nakamata ka. Sag din na lang ng imong tapad din ha. Sag din na lang daghan ka itang mga asikasuhonon para karong adlawa. At least gitagaan kang higayon nga ma-fix na ninmo or matarong na ninmo. Dili gyud ta magmugtok, no? Be grateful gyud. There is always something to be grateful about. Usahay problema ra na sila, no? And akong hangyoon guys, ang kaning mga magpadaog messages no sa ako ang Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you guys inyong messages, but if kani siya mga pangutana ug mga suwat, adto lang ipadapli sa kini ang akong suliran official writer's page, ha? Unya si Jamaica Kadalin ug si Ruel Bagsikan, please padala inyong suwat didto. Also to Queenie Melesho, thank you kaya, and yes, go ahead, you can share the posts nako on my Facebook account. And also to Marlene Sinoag ug sa tanan nga mga maminaw sama ni Katriona Kalibo, kumusta ka diha ma'am? Ingon siya permi kuno siyang maminaw sa kiniyang akong suliran. Thank you ma'am Katriona Kalibo. Also to Rearin Balmera, hi ma'am, permi kong maminaw sa imong tambag sa drama kiniyang akong suliran from Bohol. Ganan kay ko siyang gisulti, kagwapa day ni mo ma'am. Ay, nibukad akong atay. Thank you kaayo sa mga maminaw na to. And then please like and follow me on Elaine Tantengco Bathan and my official page nga Elaine, Attorney Elaine Tantengco Bathan. Tawagon na to sa pangalan nga Jimmy ang ato ang letter sender, no? Kabahin sa iyahang asawa kay feeling nila nga nidangop silag ospital para maayo, murag na sa muta naman kuno ang iyahang asawa kay gaduha-duha sila. Meaning, wa sila nisalig sa diagnosis sa iyahang doktor, no? kay murag feeling lagi dali-dali sila kay daghang kay pasyente and all. So unang pangutana, ang doktor mismo may niingon nga kinahanglan ng operahan ng akong asawa, pero na delay ni upila ka adlaw tungod kay wala ko ni available nga operating room ug surgeon. Hinungdan nga ni rupture ang gallbladder sa akong asawa. Legal ba nga maimbestigahan ang pagkuwang sa mong ospital? Yes, no? Kay dapat gi-monitor mang yun to, and if emergency na siya, pangitaan yun nag pamaagi sa ospital, or if not, i-refer yun na siya sa nearest hospital para adto dito i-conduct ang operation kay sila may nakahibaw kung unsa nakagrabe o unsa ka-serious ang emergency or the necessity nga maoperahan na unta ang imuhang asawa or ang pasyente. It is the hospital, unya, kanang the lack of facilities and the lack of doctors is also something nga angay pud i-check, no, by the DOH and the local government unit, no, or even Congress to see ug asa nagkuwang, no, ug asa nga unta mapun-an kay para di na ni mahitabo balik ang mga ingon-ani nga problema. Ikaduhang pangutana, sa sinugdanan pa lang, grabe na ang symptoms sa akong asawa. Pero, girisitahan na yung antibiotic sa maong doktor. Pero wala ra ni effect ang maong tambal kay operasyon na yun ay ang kinahanglan. Ningon ang doktor nga, nagtuo siya, nga acute ra. Pero grabe na di ay, mahimo ba na kong pasakahan o kaso ang maong doktor? Okay, klaruhon lang nato guys. There is no medical malpractice law there is Pilipinas. Di pareha dito sa gawas nga na ay malpractice. Dinhi, wala tay medical malpractice. Now, in respect to and in fairness sa mga doctors na to, dili ko ganahan nga mo generalize nila because tao baya pud ni sila and naasad yun sila'y limitations usahay sa pag-diagnose o pag-assess nila. It's also possible nga atong tayma pag-check up niya based on the symptoms, no, nga gipakita and maybe unsay mga test kay wa man ta kabaw, unsay mga test nga gibuhat or procedures para makita, masuta sa doctor ug ma-analyze or ma-reading, no, kung unsa gyud ang situation sa bladder ug sa mga internal organs sa imuhang asawa at that time nga gidala siya. No? So, di po ko kaingon nga sayop ang iyahang paghatag og antibiotic kay it could have been, no, at the time nga maybe okay pa kay naman sila yung factors nga reason ano ni progress wa ta kabaw basin yun tinud at the time na check up okay pa unya ni progress for some reason dahil daghang factors which needs to be investigated and to be properly checked by medical experts also. But in kaso mo file ka, no, the most that you can do is damages or probably akong suggestion is maybe just to file, no, a complaint or a request for a meeting, no, sa doctor o ang head sa off sa hospital, no, para ma-explain o tarong o makita ninyo. Maybe from there matubag ang inyong pangutana and ma-further lamdagan mo o ma-check pa nato o tarong o klaro kung naabagyoy sayop or sipyat either ang doctor or ang hospital. Now, ikatulong pangutana, human sa operasyon, naay mga komplikasyon sa akong asawa. Naabay proseso para ma-evaluate kung medical malpractice ba ang nahitabo? Well, yes, naa, by checking also, no, kung unsay mga post-operations, pre, during, and post nga operations nga procedure nga gibuhat or gi-recommend sad sa doctor to check, no, and compare it. Usually, like I said, naagilaing expert nga mo evaluate ana dili ordinary nga abogado or tao, no, but it has to be another expert to show kay medisina manggod ni, no, this is also a medical procedure unya gistudyuhan man pud ni nila, need pud ni nila nga ma-evaluate og klaro og sakto kay highly technical kaayo ning butanga. Okay, but yes, you can, no, unya may kag nagtuo. Of course, no, sometimes ang doctor will really sometimes think and evaluate and assess or diagnose based sa ilang gistadihan, based sa ilang nakita, based sa behavior. Ana ba mo na may kasiguro nagtuo siya? I don't think nagpataka to siya, hopefully, no? Maybe he just really thinks based sa ilang experience, ilang expertise, ug sa symptoms nga nakita niya, mo iyang diagnosis. But of course, kanang mga lack of hospital bed, lack of surgeon, no, labi na og government hospital is really something that you should be looked into. Ikaw pa o katapusang pangutana, kung gusto kong mo-file o complaint, pero wa ko kay baw asa mi magsugod, kinsay among duulan. Like I said kaganina, you know, in fairness po siguro sa doctor, maybe we should not conclude right away, especially po nga feeling na ko, wa po po mo ego o saktong dokumento o ebidensya. So maybe perhaps you might want to talk to the doctor first, pangayua at ng medical abstract, kay inyo man ang dokumento o papers, you are entitled to it. Unya, pwede mo makig-meeting with the head of the hospital o ang doctor in charge or ang head po sa Department of Surgery baron para po ma-explain, masulti ninyo inyong reklamo, nga mo ni inyong hang feeling, nga wa mo natarong og diagnose, nga kung wala pa unta gi-operahan pa, og naklaro pa og diagnose, na-operahan unta dayon, and the like, dili unta maingon ana ang nasinati sa imong asawa, and all, before, until ma-prove yun ni mo nga naagyoy malpractice, no, or sayop nga tinuyuan nga nahitabo, no, or gibuhat sa inyong doctor, then I think that's the time, but I have the highest regard, no, and respect pod sa mga doctors pod nato kay di sa nalalim ang ilahang pagtrabaho nga magdiagnose, no, kay kinabuhi baya na ilahang gikuptan. And human as they are, they can only do so much pod, no, so long as they tried their best to save, no, and to diagnose and to try to address and to heal, then I think no, sometimes atong dawaton ang kahimtang. But of course, kung naagyod po'y sipyat or sayop, angay po na natong i-correct. Now, for the lack of surgeon, mga lack of operating room or lack of facilities, kana, it's also a very serious issue nga angay sa gyud natong ireklamo, maybe to the Department of Health, kay kabaw mo, makasuya baya gyud ning ubang nasod. Sa tinud-anay lang ha, kanang maybe one of the reasons siguro no nga, ako, di man gyud ko ganahan mo gawas, tinud-anay lang. Ganahan naman jud ko kontento naman jud ko diri sa Pilipinas balag unsa ka makalagot ning uban natong mga leader no ug ato ang mga atong gobyerno makamahay kay si tagbayad buhis nga wa gyud tay na feel ba makasuya sa gyud dito sa gawas kay nindot gyud ang ilahang medical care ang ilahang technology no ug ang mga facilities nila layo ra gyud kayo kumpara sa ato and how I wish nga one day in the near future we will value health services, no, as part of the services nga angay unta matagamtam sa ato ang mga kaigsuunan or natong tanan, no, nga makita nato ang atong pagbayad og buhis dili lang sa infrastruktura kundi pud sa medical services nga ihatag sa atong gobyerno nato. And hopefully maybe one day atong mga nurses, atong mga medtech, atong mga doktor, dili na kinahanglan mo largas gawas kay malipayo na sila diring manrabaho o matuman ang ilang mga damgo para silang kaugalingon sa ilang pamilya maski wa sila nag-earn o euros or dollars man lang na naa sila diring nanilbihan o nitrabaho. Mga suking tigpaminaw, hinautunta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa akong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, mahimong makadaginot ang pamilyang Pilipino og hangtod sa 10% sa bayranan sa ilang kuryente kung mapatangtang na sa gobyerno ang system loss charges nga gipahamtang sa mga electricity firm. Ibaw kini ni DOE Undersecretary Mario Marasigan human nanawagan si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa duha ka mga kamara pag-amendar sa PIRA law ug tangtango na sa hingpit ang system loss charges lakip na ang VAT niini nga gipasa ngadto sa mga consumer. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokinig sa kababae nga tagapanakan Davao City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rose.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalip di ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TJX 500.
6: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TJX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TJX 500.
5: TJX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
10: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
12: Huh? Entertainer? Og sa club o trabaho?
13: Yes, ma'am. Mo na nga itong gikinahanglan para Japan. Okay na ni mo nga sa club ka mo trabaho?
12: Abi na kong factory worker ang inyong gipang hire. Di ay? Di lang ko mapadayon, ma'am, uy.
14: Mauday nga naabot ka din sa amo kay ni back out ay kasi mong gi-applyan para Japan.
12: O Tito Manolo, nagtuo man ko kog factory worker ang ilang gikinahanglan. Di man di ay, sa club man. Wa ko mapadayon, uy.
14: Unya, so may plano ni mo karon?

0: kanina raman siya ko nagsigig lakaw-lakaw, pero wagit ko makakita nga nag-hire bisag tindira na lang unta. Ay, mapaulit na lang ko silang Tito Manolo, eh.
1: Na, huwag ginoon mo magkita ni Lito.
0: Kinsang Lito dito?
1: Amigo na akong taga-atua, rapod. Nakailam ko na siya ni mo.
0: Mau pa?
1: Nagotua to siya ni mo kay gusto siya nga makakita ni mo. Dugay masagang na uli.
0: Mau lagi dito eh. Naglakaw-lakaw mga kusanahan kay basig. Nainangita og tindera ba pero wak mang giyot.
1: Lisod mas naging pagpangita trabaho ron.
0: Mau lagi dito eh.
1: Ay, tunay, na ako'y kailang nga magtiayon nga Chinese. Nagkinanglan sila katabang. Masaman ganahan kang trabaho?
0: Sige, Tito, matrabaho ko. Bahala o katabang, basta may trabaho ko.
2: Los, kami lakaw ha. Ikaw bahala din ni sabay.
0: Ay, sige, ma'am.
3: Ah, ha. Ho, itago to, mon. Ikaw kaon, ha, Los? Ayaw ka, oh. Ikaw ayaw uaw, ha?
0: Oo, sir.
3: Ah, okay. Kami lakaw na, ha?
0: Sige, ma'am, sir. Salamat in taon kay nakatumura ko og among nga buutan. Magbinuutan lang kita din ni Alma Katigom ko kay mo eskwela ko college. Ay, salamat in taon. Kay nahumanakit ko sa kontrapaho. Uy, sir, nialagi ka. Ani ka mo kaon o paniod to, sir?
3: Oh, halos. Ako kaon din, he?
0: Sir, kadina tagay, magluto kong sun animo.
3: Ano na ako? Ako lang luto, nos ako lang.
0: Ay, ayaw, sir, uy. Katabang moyap ko din eh. Ako rin magluto kong sunan para ni mo, sir. Namusa mo ni si sir, uy. Uman na paibaw nga muuli sila?
3: Oh!
0: Sir, sir, nakasakap. Sir, magagkos mo ka, sir. Magagkos ka, magkalit ka, bastos pa nimo.
3: Ay, sorry. Ako ganahan sa imo.
0: Unsa, sir? Ayaw mo na, pwi. Mauday nga ni uli siya o kalit. Ako dahil ang tuyo. Di ganyan may imo. Malayas ko din niya. Katingalig madisklas siya ko sa amo na kong lalaki.

0: oras hatad kanato sa Camel soy sauce.
1: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi.

0: ang 3 ka bulan, dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: ko, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
10: Living Testimonies.

0: Uy, maunin na hitabo ni mo si among gitrabahoan?
1: O, tita. Mong nibiyak na lang ko dito kay nahadlo ko. Basit malugusan hinuong ko dito.
0: Oo, maugin na'y mahitabo. Uyaw sa may plano ni mo ron.
1: Kuan, tita Jo, ganahan ang takong may eskwela o college.
0: Oo, nindot ng huna-huna, ah.
1: Pero maulagi, uamang ko ikagasto, Gwen.
0: Kung gusto ka, pasulon ti ka og encoder sa akong negosyo. O paeskwelahon sa gana ko. Unsa man, okay ra ka?
1: Sige tita, musugot ko. Salamat ita ang kinaka-eskwela na gid ko college.

0: puyere ni mo chapawat ta oy. Uya mo eskwela. Mura naman inoong kuinig na sakit. Ako lang yung tiwasun taro na semester. Pag inig ko man, di na kumo eskwela.
1: Ha? Dili na ka magpa-enroll sa sunod nga semester?
0: Dili na lang, tita.
1: Uy, nga no good.
0: Di madasa kong lawas, tita, uy. Nagkasakit-sakit man ko.
1: Ah, nahala ikaw. O niya, on sa man, mupauli na lang ka sa inyo.
0: Muadto lang sa ko sa ilang Tito Manolo, tita.
2: Oh, salamat kay nagkauna ka og duha ug ako din ni Rose.
0: Gimingaw ko nimo tito oy. Maong ani lang una ko din sa inyo kay wa naman ko mag-eskwela.
2: Oh, ikaw good. Rose, ayaw paglakaw ha kay may bisita karon. Imong admirer.
0: Ha? Admirer? Kinsa man tito?
3: Ako, Rose.
0: Kinsa man ka? Wa man ko makailan nimo.
2: Mao ni akong gingon ni mo, Rose, nga akong amigo nga taga Atuas lito.
0: Ah, siya di ay?
2: Ah, sige, biyaan sa tamo ha. Aron magkastorya mo mayo.
0: Ah, sige tito.
3: Okay ra nimo nga magstorya ta, Rose?
0: Okay ra oy. Ah, dito ta mangingkad ay, kaya yahay dito. Giyon sa rin mo pagkaibaw sa kong name.
3: Anay mo guni? Kuan, kanang may amigo ko nga ibu kay nimo? Ikaw lang pirmi niyang hiskutan. Kay guwapa ko na kay ka?
0: Ni.
3: Huwag tinurum sa lang yung gingon. Guwapa ang gini kas personal.
0: Lito.
3: Bala na makaingon ka nga preskor kay ko, Rose. Ang importante nga mahibaw kang ganahan kay Kunimo. I love you, Rose.
0: Hala, uy. Sure, di, uy. Nanguyab ka na ako.
3: Oo. Panguyab na daw.
0: Na, pasensya na kita. Di pa ko ganahan mag-uyab-uyab.
3: Oh, okay ra, Rose. Wamsi kong magdali. Magpaabot ako kung kanusa ako na musugton.

0: Ewata ni Rosa.
1: Uy, unsa man ni?
0: Mga pagkaon ha. O, nasa ko yung kipalit nga, pag-snacks ni mo.
1: Nga nang imo maning gibuhat, lit.
0: Masaray akong tubag. Lapti ka.
1: Lito.
2: Wapag ay ni mo sugas, Lito?
1: Wapag dito, uy.
2: Ako pa ni mo, imo na lang ang sugton si Lito. Kay, di na ka magkakita og lalaki nga parihas niya.
0: Tinoon, Rose, imo na kong gisugot.
1: Ulit, ako na ginawat ang imong gugma.
0: Salamat, Rose. Abi ni mo, huwag kabutangan sa kong kalipay nga, ginawat na ni mong akong gugma.
1: Ha? Mag-live-in ta?
0: Mano ha, Rose. Gusto na ko nga mag-live-in na ta.
1: Di na ito magpakasal?
0: Magpakasal, uy. Pero, unya na kung makatigong ko. Ha? Sa pagkakaroon, mag-live-in lang na ta. Okay, rani mo nga. Mag-live-in lang sa ta.
1: Ikaw, kuhit. Sige, mag-live-in ta.

0: Ay, salamat kini anakit ka jong. Nako ibalita ni mo.
1: Oh, sa muna day.
0: Dong lito, mabdus ko.
1: Oh. Mau ba?
0: Oo.
1: Kun mau na mahimo na di kong papa ini.
0: Uhon.
1: Nako iplano day.
0: Unsa man jong?
1: Magpakasal na lang ta. Aron ini gawas atong anak. Magdara siya sa kong apelyido.
0: Sige, maayo pa to. Sige, mag

0: dali aras panahon dahi sa. Murag bag-uram ito nga, nang uyab ko nimo. Nga karon nang laag na ta nga may kuyog bata.
1: Lagi dong, eh. Murag lagwa, no?
0: Lagi? Ah, ato na ta, sundahan mo sa kayday. Dali, mulabang na ta.
1: Sige, sige. Lito, bantay na yung sakinan! Lito!

0: Doktor, kumusta akong anak o ang akong bana?
1: Luwas ng bata, Mrs. Pero ang iyong bana, kinahanglan na upirahan ng iyang o.
0: Kinuho ko. Ginoo, tabangi ang taon ko. Tabagi ko nga maluwas lang ang tanga kumpana. Maluoy ka, Ginoo.

0: Misis? Misis?
1: Ay, ay, doktor. Hala, nakatawag tayo kung nag-akbo sa bangko. O sila balita sa kumbana, dok?
0: Human naman yung upira si umbana. Og mag-ampo lang ta. Nga sol sa dako oras, magkamata siya. Eh kung dili, makumatos ini.

0: Dumlito. Magpakapuhin na ba? Paning kamot in town. Kinakinahanglan ko ni mo kang atong anak. Ginoo, maluoy ka. Tabagi in town ang akong bana. Maluoy ka, Ginoo. Kikumuti ang akong kamot. Dumlito. Dong. Salamat! Nakamata na ka! Doktor! Doktor! Nakamata ang akong bana!
1: Dok! Hindi ka mabiyuda, Mrs. K. Nakamata man yung bana.
0: Dok! Salamat sa pagtabang niyo sa akong bana! Ginoo! Ginoo, salamat sa ikaduhang kinabuhi kag ihatag niyo sa akong bana! Salamat, kitkaayon!

Dako kayong ako pasalamat sa Ginoo kay gihatagan niya og second life ang akong bana. Tinuod kini ayang ilang giingon nga basta mo salig ug mutawag lang ka sa Ginoo, ihatagan niya ang imong gipangayo. Sa pagkakaroon, tulo ng among anak ni Lito o nagpabiling ligon ang among pagpuyo. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagan niyang akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlaba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na!
7: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by sa kabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
10: Mau kita mengahigalan ka agen Rose nga taga panakan Davao City uban sa awit nga iyang gipangayo awit kada kulahan it might be you
11: so many quiet words to take so many dreams to
10: ang mong ka agi gibata na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nagalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. No want ana makaugana sa kama?
8: Basin og may diabetes ka?
7: Mag TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
7: Ug the sugared sugar cane.
8: Mga organic compounds.
7: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
8: Sa mga butika.
7: TTX 500.
8: Ang tubag.
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500.
7: Efektibo.
8: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
7: TTX 500.
8: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
7: Ug anti-diabetic property.
8: Gigan sa palaya.
7: TTX 500.
8: Garantisado.
7: Highly recommended.
8: Sa mga eksperto.
7: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: naundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation. So your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk. Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
4: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
5: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
6: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: SED Living Testimonies.
2: Ang SED Panyawan Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ala, ang kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lang sa mitila, kay
2: mababa man ang imong lipid. Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa SED Marketing, ang SED Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung tasi mo bitik, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
7: SED Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
2: Ang SED Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Dili ako katong napalgang patay.
2: Ikaw, imuhali ay ang pitaka nga dito sa maong lapit dool na nakapalgang patay lawas sa akong apo.
1: Unsay tinuuray nga nahitabo sa maong patanon, nasusama na ako o gitasuan o purma sa lawas. Ha?
2: Aksidente ang iyang pagkamatay.
1: Wa ka magsulti sa tinuod. Mamita. Lakaw, balik sa ubos. Kay naay paho nga kitaguan kining tikuwanga.
3: Pre, pero linasad ko yung gikulbaan sa paya kong nga riha.
1: Naramis riha nga kamerang doha, mamita. Inday chika ding. Sige na, palihog.
3: Okay, sige, good. Aris ako sa ubos.
1: Karon, magsulti ta nga kita ra. O ginaot na dili ko ni mo bakakan.
2: Di ka po nasako o tipig sa sekreto. Gakanon ay nagmulto sa akong kaisipan.
1: Sige, sulti kay maminaw ko.
2: Ay, tinood. Laan akong nasayon nga dili patang lawas akong apo ang nakaplagan sa kapulisan. Apan nagpakahilom lang ko sa pagtuo nga akong katabunan ang krimen nga akong nahimo.
1: Unsa? Taan pa kitagi ko? Itog anang tinatibok ang panghitabo, lulupulo niyo.
2: Rambo, kung saan ko sa pagsugod o saysay ang mga panghitabo.
1: Tubaga lang ko. Sawa pa maabot sa dakong sapa sa ubos ang patinglawas sa daga ni mong apo. Unsay nahitabo niya, uban ni mo at tumigayo na. Dili ka na mo ikusto kung magpatigi ka ni mo.
2: Armas!
1: Gusto kong musulti kagit sa tinuot.
2: Akong napatay ang akong apo nga si Marian. Ay, Lord, desi anyos pa na niyang gisugdan ko siya o pahimus. Patay na ang iyang mga ginikanan. Akong anak ang iyang inahan na misalikway na ako. Mao siya mo'y akong gipanimaslan. Kapal, yan tuhi kayo na. Misukol na siya nako, o dili na siya magpahilabot. Mao, gihapsan ko sa kahoy nga tantara ng iyang uho. Naguyapan siya. Oto, nagaygayon ko o duwa-duwa sa iyang pagkababae. Apan, dalihan na ulian na si Aspanimoot. Pisukol na po, mao nga, gihapsan ko sa makalagang higayon ang iyang laong. Oto, garabihan ko ba? Udili na ginimailan nga siya.
1: Ayok ka. Apuhan ka, pero nakahimok ka anak nga to sa imong apo. Lima katuig ka nga nipahimus sa imong kaugalingong apo.
2: Hubo ko sa madaging ngayon, kahimoon ko ka na nga to niya. Ako nang ibasulan ang tanan. Nagbasulan ako.
1: Kiunsan mo sa paglabay sa patay niyang lawas na akong sapa sa ubos? Ha?
2: Gisod ako, dakong sako. Kaya, akong hinahinaya sa pag-uyon, paingon dito sa ubos ang kinyan ng akong umahan nga bakilin.
1: Karon, magkabaton na ginugustisya ang kamatayon sa apo ni mong si Marian.
2: Malamog ka. Ayaw! Ayaw!
1: Lami kayong patsyon ang sama kanimo. Pura kapa lang nimong tigwanga ka!

0: Glina, oy. Nga-ngano mo tong naibuto-buto sa pusil kanina, oy.
1: Ayaw na upangutana. Basta kinahataga na augustisya ang batanon nga mo'y naasasun sa lubngana ni Crystal Alcantara.
0: Gipatay ni mong tiguan, day?
1: Ayaw na lagay pangutana. Takom na lang ang hitabu, ah, ba? Mamita, inday, chikading.
0: Da, oy. Gipatay ko lagi niyang tiguan, ay.
1: Tiguan maniak na dili na gud-angay nga buhion pa kay kagaw!

0: maayo hinoon kay nag-training di ay dito si Sarge.
1: O, oh, Mativi. O, oh, Marto pa ni Sir Mark. Nga sa pagpauli niya ato din eh, bo-improve na ang katakos ato sa pagpakikaway. Manumano man, o pinagi sa klase-klaseng matang sa armas ng mubuto.
0: Oo, maayo man sab na. Basta di lang niya sagulan o hinambog.
1: Husto gil ka ma. Kahit ka nang kinaiyaha, mo'y makapukan sa usa ka tao.
0: Kaayo na ba lang anang naatay abilidad, ah? Pero kung hambog na gani ang mupaswabe, aw, diharang laay.
1: Miabot na sigli naman.
0: Ay, mas labing maayuhin noon. Kulbaan ba yatip ko na ay usan ninyo nga mulakaw? Uy, mabalaka, yun lagi ko ay.
2: Ani ta diri magsulti? Aron way makadug na to ani atong panagsultihan.
1: Unsa ka na, ha, Lila?
2: Nagkapatay ko, Misael.
1: Unsa?
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos, ni angay man ko. O ano, maninda ko liha, ni asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Baragod, klaro harag itong gisulti ni mo? O siya nakapatay pa? O, kinsa masal ang imong napatay?
8: Tiguang, 72 anyos na.
7: May patay ka o gwara hinungdan?
8: Naay da kong hinungdan. Og paminaw kay sultihan ko ikaw, Miss Reynolds.

0: Gihatag ko lang ang unsay angay para niya. Kay kagaw siya, Misael.
1: Kaya?
0: Nanumpalik sa akong kaisipan ang nahitabo sa nako sa mga kamot sa akong igsuon na si Alias Puy Pangag.
1: Oh.
0: Nganong na ang may mga tao nga sama nila? Lapaw pa sa iro ang kinaiya.
1: Mo ka na matangas sa tao ang diligid angay buhi o nugtukay ni kalibutan na Klina.
0: Tuod ay, wala gina ko matagong akong pagkatao sa salbahis na akong igsoon. Nagkaharong din mi sa panimahe ni Mamita in Deji Kading.
1: Unya, unsa iyang reaksyon? Unsa na itabo sa inyong panagatubang, ha? Klina? Klina?

0: Usa sa labing dako nga isyo ang akong gituki dito sa kauluhan mao ang paglambigit sa usa ka babaeng insik nga si Madam Ching sa illegal drugs trading dinhi sa syudad o kalungsuran.
1: Mao ba dai siya, Mark?
0: Mao ka na, Misael. O tuwa na magani sa NBI National Office ang mga ebidensya.
1: Mao ba dai siya?
0: May umaabot unyang summon for a show cause order sa buhatan sa NBI ang maong insik nga kunuhay usa ka hotelier apan di ay sikretong nanguho sa triad.
1: Hinaot punta ka madutlan. Kay impluensyado kay ng insika.
0: Manghinaot lang ta. Ngaunta may ngipon sa panagsa bisan og napanghag na nga tong hustisya.

0: me echó de espalda.
1: ¿Usted problema, madame Chinga? ¿No usa maga?
0: ¿A qué lago? ¿Qué era que iba a ayupa? ¿A qué razón no se ilaba?
1: ¿Qué? ¿No lo maté?
0: Así sai de hotel en casino. Andel solvilans na talonza en VI.
1: ¿Unsa?
0: Hasta que le hago a Newmon Hotel en casino sa Manila. Andel solvilans por nila a pilba.
1: Madam Jane, huwag kahay mga kinagkuan sa gobyerno na nagpaluyo niya ng tanan.
0: Apete na! Apete!
1: Ako, huwag kong mabalagan niya na, darling Pranga. Kinibaw ko, kamay kang muduwa.
0: Pero lito yan ako lagot. Ako ka na soko ba?
1: Kalma lang, kalma lang. Masig mukit-kit na sad ka. Mukit-kit na si Karuna ng imong kamot, ha? Tungod sa imong kalagot. Kalma lang.
0: Ako ka na duda. Sa gulo po nila ni General Mark Ognis.
1: Oh, unsa?
0: Ako ka na gusto ko patay sa ila ba? Kanahan po kilo little lado, General.
1: Ako'y magunay o kuha unya ang tawana. Kanang hambukiro nga retired General Mark Ognis.
0: Kana! Kana ako lipay ko nikaw, lampos kuha sa'ya buhi o patay.
1: Mahitabog niyo niya kana. Ay pikal na kikuha ng tawana.
0: Pero huwag ba siya? Buhi ala vigilante?
1: Iskwadro ang ilang ginga niya na karon. Ogo! May mga intel kita nga nagbutyag bahay niya na. Walay ebidensya nga siya gyud.
0: Sa una pa ako lakot, anak litilado opisyal. Hambugiro ba?
1: Hambugiro yun.
0: Ikaw na lang niya sa trip house ng bilto. Alor ako ikaw, paanto siya ha? Usapay mo siya patay ba? Ha?
1: Okay. Sige. Uwatun ko ka na para ni Madam Jane. Akong darling palanga.
0: Ako ka na lipay tanaw ba? Ikaw ka na kulata sa iya. Unya, ikaw ka na pusil sa iya kadagan ba? Ah! Pite! Ah! Pite! Pite! Pite!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: magahigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiara. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaog tiga purapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuong balita, nigahin ang DA ug nagbalot 35 milyones pesos alang sa chemicals ug drone operations aron mabatukan ang gitawag nga Red Stripe Soft Scale Insect kun RSSI nga naghulga karon sa sugar industry sa nasod, particular na sa Negros Island o Western Visayas. Sigon sa DA, ang drone operations initial nga mukover o 25 mil ka hektarya nga katubhan, diin ang target potensyal nga mulapad nga ito sa 45,000 ka hektarya kung musamot ang maungdangan. Katong maong balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat smell, kanailang natural ingredient aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna ay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branch. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
4: Oh, nga naman lo?
3: Arun tibuo ko nga

0: kayo, uy.
1: Ayaw ka, hadlok. Kaubani mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
0: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
1: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
0: Di lagi. Taon mong kuungo.
2: Jani, ngano ka sukaon man ka?
1: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
3: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
4: Life Extension Vitamin D3.
5: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
6: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
7: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
6: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
7: opo
6: products ng Life Extension sa inyo?
7: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
6: Hindi na sumasakit.
7: 100% to.
6: First name po ninyo,
7: Bernardo Bailoses.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
12: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best
11: June
12: o epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pumalisa mga butika.
8: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong

0: donkey na buhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
0: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!

0: sabi ko kay Bot ipasabot sa mga nanulis na ko. Nga nang iba mo sila. Nga na ko'y sing-sing na gikwintas. Nga nung nahibaw man ka nga, akong gikwintas ang akong sing-sing. Ha?
1: Isaw ko rin.
0: Kinsa inagsuko ni mo? Kinsa! Laro kayo ang yung gisulti ka doon ay nagsugo niya. Unya, ang nagsugo niya. Ah, naibaw kayo. Nga doon ako'y gitago ang sing-sing nga akong gikwintas. Ah, niyanamday ko sa mong payag. Wat na nung kumakasusi sa interior. Pahuwa lang ang kadiyat. Unya, murobing ko sa interior niya. Ang sama na blue nga naa sa tungod sa gano? Chinilas ni? Hala! Prihas kini sa chinilas ni ina? Ano naabot ni din ni suod sa kural? Kinsa may naglabay ni din eh? Kung saan mo kay Buti, basabot din eh. Ako nang taguan ng usa ka chinilas. Kinahang lang ako ni Maklaro. Kung saan mo kay plano sa naglabay ni chinilas din eh?

0: Okay naman yung akong kuha sa video.
1: Mm-hmm. Yeah. Kung saan na yung kitanaw diha?
0: Ah, kuhaan. Ang akong kuhang video sa payag ni Johnny.
1: Hmm, mao ba? May mo ba agbutan na o?
0: Sure.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Uy. Kung saan na yung mag-isumin?
0: Ay, chininas na sa bata, uy. May bisita silang bata.
1: Mm-hmm. Kinsong kang bata nga bisita ni Johnny ug Mikmik.

0: Lola, ino mo nining gatas mo. Ay, kadas inong kaguulkot.
1: Naunsa naman ka ha, ang akong apo. Inganong kalit man siyang nawa. Tabangi ko ninyo.
0: Ayaw ka balaka, Lola. Gipangita na siya ni Abay Johnny. O nalita na sa pang mga tanod.
1: Ang ako lang kung mapareha siya sa umbang mga bata na patay ng nakitaan. Kinoo ko. Ayaw itaw na itugot, Ginoo.
0: Mag-ampo na lang talula. Galawas na sila.

0: Karo kayo. Nga dunay naglabay ni chinilas ni Ina din isod sa mong kural. Ah, ako sa ning isod din iskapan. Ah, usap mo to? Ah, puro magtunog sa mga tao. Nanagal. Hoy! Kisa mo! Hoy!
1: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
3: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan og Seth Liniment.
14: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
15: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, EZ Mill,
22: Mark Mugen,
23: Emil, and Vince of DBDK.
24: Leon, extra strong beer.
25: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
27: Drink responsibly.
28: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: Hoy! Ngayon ang naga mo! Bali mo dali! Pwede man, ha? Kawatan ninyo akong payag! Ah, sige! Kawate! Suway mo doon, usab! Kay pang digbasong na mo!

0: Aku'y, aku'y, uno. Mura ba, mabugto ako ginawa, oy. Mabugto ako ginawa sa kakapoy.
1: Sundan ko niya.
0: Sundan ko niya, bay. Mamawayo na ta. Uwa sa musunod na to.
1: Ano? Ano na ganda?
0: Kinahan ang hadlokon lang na to si Johnny.
1: Baba.
2: Mula. Uy,
0: mga tanod ba ni? mga abay, asaman mo?
2: Amang roping, may. Roping, may. Amang tiyan na siya magawa.
0: Oh, wanay laing nakidnap sa bata. Ang ako nang igagaw nga ungo. Mangta sa Gilis Johnny.
2: Sigurado ka nga ungo, Gilis Johnny.
0: Ungo lagi na. Siya lagi nakadawat sa bato sa pagkaungo sa mga puhan.
2: Kumaw lang kinagramutukan siya kung hanyang bata.
0: Napatukaan na ninyo. Hindi lang kung mo-appel kayo tingalig. Na, ako'y unahon o balbala ng dyan eh. Kipaminaw na kuno, kompleto ng balhibo sa pagkaungo.
2: Ay, yun ka?
0: Oo, lagi. Sa dihang nasuko siya na mo o sa among iyaan, may langgam ng gusto mo gawa sa iyang tutunlan.
1: Uy, kumaw na, ungo ganyan mo dagaw.
0: Ungo lagi na sa dyan eh. Siya ang responsable sa paggawa sa mga bata din sa tong dapit. Okay.

Mura magdi ko makatog. Di man mawas ako na una ang mga tunog nga nanagan palayo ining akong payag. Di na ako matog eh. Ah. Ang kupa nga bulawan. Kinahanglan ako ni matanaw kung nabi ni ilang sa kaba ni Lolo. Sa sikritong sahog. Ah, tanawan ako eh.

0: Sumpayan.
1: Siapa Ron?
0: Pangalan
1: Ron. Ngamuk nang mga silingan. Udam silang masuk.
0: Lawas niya, umudyan
2: eh. Lawas!
1: Mga silingan! Sabay problema ninyo?
0: Ikaw ang problema. Pagawasan ang bata si Ina.
1: Ah, ha? Hoy, nganong ariman mo mangita sa bata sa akong payag? Kalma na mo, kalma na mo. Ay, alam mo patagag pamasangil. Ay, di tawag ko ungoy. Wa diri sa payag ang bata. Nangita mo sa guniya. Usa pa, di mahitabong may buhatod kung dautan sa bata. Tungod kay, suot may higala.
0: Di na yan na nagpamakakon. Kuhan mo ang bata, imo diling
1: kabay kabay murag lagi aku gagau dah sul sul kayak kena ay wal kita on kay wa gue lapu sampai kawa ni ina ay wa iya iya sige kun inyong sudlon dire kumusugid mo ikihata mo na
3: okay

0: Kena gopo niyo apa yang dijani mulai ya sunat sia dia lah sigi sigi gopo niyo kural
1: ay na naunsa man yung mga tawahan na eh di man mo patuo ah mahala na eh tanaw na kus kaldero kun na abang armas nga gitaguan ni by mikmik ni ah iya pwede yung armas eh mga silingan di naman mo matabang og badlong. Aw, pabutan! Di nagigongo! Kay mamusil ba mo? O saman, musood yun mo? Ah, sige! Suod sa akong kural! Inyo naman yung nagigupa! Sige, suod! Oh, asa mo to? Balik mo rin! Balik! Agok doon, be! Balik mo! Papusin ako! Bisan usalang lang lang!

0: Problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Balones. So, ganyan itong balita ng orasa sa kahaponon nga. So, tinato sa Koy Herbal Capsule. Magpagisayod ang konseho sa Lusugbo labot sa XRF Hand Analyzer nga planong paliton sa kagamhanan sa Dakpayan. Ang naisigutan kagamitan gipangayo sa Cultural and Historical Affairs Office kung Chow. Pag-ila sa mga building o luna sa syudad kung doon by cultural significance. Kini mo katidad o 4 milyon pesos. Ang sinikausin ng agi ni Konsehal Alvin Arcilia, mangayog dugang kasayuran labot sa XRF Hand Analyzer. Subay nini, ang konseho pinaagi ni Konsehal Dave Dumulac o patawag sa labaw sa Chow nga si Attorney Brainer Diaz pagtubag unya sa mga bakutana sa City Council. Gipaabot ng labaw sa Chow mapatimaw atol sa sesyon sa konseho sunod simana. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kaya original Koy Herbal Capsule doon sa Gunga Palia. Kamunggay, Luya, Ahos o Ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule may mong imnon katulog sa usak adlaw usak ka uras o tunga sa di pa mukaon samtang tag-usak ka kapsula usap sa kabataan sa tagdusa 50 lang matag kapsula kini garantisadong katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo gipaabot, palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang may pakita o may balik, hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Scemi, tibo o barato.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo na maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Mawalian ka. Basta kainom ko, di naging maglaya ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: kundiin ko ang nakahimog sa'yo. Maluoy ka, Ginoo. Langga! Langga! Langga! Ano may hilak kang mayo? Ang sinita po ni mo, ha? Ano, Langga? Langga! Chelsea!
1: Ay, pasila na. Nag-trauma na sa dandua. Nagkasinabot yun ni sila.
2: Chelsea! Han,
1: Milani!
2: Si Chelsea!
1: Oh. Ah, Stilan!
2: Chelsea!
1: I-appel ko di ko tawag para sa nang pangmakaroonin nun.
2: Han! Dala na to si Chelsea sa ospital! Milani! Oh. Si Chelsea! Oh.
1: Milani! Iyon na, maraglaan na dito. Kasama ba rin mo, James? Pagka-uwang malakas mga silingan?
0: Si Chelsea! Nangurog siya maayo! Migahi!
1: Unsa?
0: Tumangon na to siya! Diyos ko! Chelsea!

0: Jesse, lang ka. Nausa ka man.
1: Lang ka. Nagpadala ta sa ospital. Mahal ko kay ikaw, lang ka. Jesse!

0: Ay, kin sabak kini nanawak we. Ay, si Milan ni man di ay ni. Kinig yung anak ka. Bago paganing din his bay, anong nanawag man eh? Na nag-away na sa katingali ni si James sa iyahang pag-uli ay. Kinig yung tawhana. Hello, Milani. Samang kagiaway na sa kasbana ni mong way ayo?
1: Mablising. Maaari amin sa ospital, ma.
0: Ha? O sa ospital?
1: Ginanawa ni James si Chelsea din sa ospital. Kinagahi ang lawas nga nagpangurog kung naglisunog kinahawa.
0: Oh, unsa?

0: Ay, pastilan! Naunsa makadaing taon ang akong apo. Oh, na kuyawan naman hinuon ko. Oh, naglahay na hinuon yung akong lawas. Si Milani! Milani! Oh, usay okay na si Chelsea. Ikaw kang anaka ka, ha? Naglain na hinun akong lawas sa kakuyaw. Sa imong pagpanawag na ko.
1: Sorry, ma. Nadawag ko ni mo kay nakuyawan masab ko. Nahadlo ko pagpakita na ko ni Chelsea nga nagahi ang kalawasan o dyan nagkurog. Kunya mo rin naglisod o ginawa.
0: Ang banad ay ni mong buang, may unsaraman.
1: Ayaw na lang ana pagsulti, ma.
0: Kasi kaya yung pagsulti, ha? Kung sabay na kaon mo nga milaban ka naman noong James.
1: Dili man good ma ba?
0: Husto na, husto na, husto na Milani. Giamong baya ko ninyo, ha? Nay, nangurog pa taon ni ako to sa pagdinali og anhi sa ospital. Kung naunsa na si Chelsea.
1: Hinaya na lang palihog ng tingog ni mo, ma. Kay mabatian ka ni James. Naunatan nila sa emergency room.

0: Matod sa Doktor Han, pwede na kuno tanga makapauli.
1: Han.
2: Maplising.
1: Usabay na hitabuin ng akong apo, ha, James? Nga, no man eh.
0: Kuan, maplising?
2: Maplising, mangulit na lang ta. Nagkinahalan o pahuway si Chelsea, matod sa doktor. Please lang.
1: Chelsea, langga. Langga, gikuyawan, yun ko. Mauding nagdali-dali yung kung anini mo din sa ospital. O salamat na lang kay okay na di ay ka.
0: Chelsea, langga. Ayaw pagkilak. Ni amis mami ni mo. O ni asilula ni mo, please. Okay ka na. Wala tayo angay pangkabalakaan.
1: Bitaw, Chelsea. Okay ka na kung numatod pa sa doktor.
2: James, manguli na ta. Nagkinahalan o pahuway si Chelsea.
0: Puhan.
1: Puhan. Hilas, hilas.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala. Ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
20: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by All New Best Ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: Unsa man day kunoy sakit ni Chelsea, Melanie ha, matod sa doktor?
1: Ma, please.
2: Dili lang, usap tama istorya bahin anak ma. Kay okay raman si Chelsea, matod sa doktor. Okay ra gyud siya.
0: Ay. Pagkawa ba yay klaro ninyong duha, eh, Melanie?
2: Ma, please, hing utang buot. May pahuway si Chelsea.
0: Oh, di na lang kong tingog.
2: Langga, dali. Sandi na ako. Kaya hapo-hapon ko ang imuog buhok. Aron makatuga samtang nagbiyay-bay mo sa bahay. Dali, sleep na langga.

0: ikaw ba? Kuhaan man tani mos kabuot, oy. Unya atubangan pag yun ni Chelsea o sa imong panang way hinungdan.
1: Ayaw langgot pag-ingon, anak, mapising. May gipamati si Chelsea. O tilibuot sa doktor na madugangan ang problema.
0: Kay unsa man di ay ang iyang problema. Unsa may iyang sakit nga wa ka man musulti.
1: May anxiety si Chelsea, mapising. Usa kalingon pa sa iyang pangidaron. Ang imong gipangsulti kaganiya samtang dito ta sa ospital ug sakay ta sa auto. Maka-trigger sa iyang gibati.
0: Unsa ba kanang anxiety, oy? Wa ko makasabot ni anak. Unsa nang anxiety?

0: Tuan na si Mama Plising. Nakapanihapon na to. May pagkaon man ko nga napalit ka ganina.
1: Ako na lang ipadaan tanan ngayon mong kipalit nga pagkaon. Maayo na lang to nila.
0: Para man unta to ni Chelsea o para ni mo. Wala ba mo makapanihapon? Wala kaso na ako kay wala makabati ang kagutom.
1: Magpa-deliver na lang ta para na mo ni Chelsea.
0: Okay. Okay. Ako na lang ang mag-order. Sultin ako kung unsay gusto ni mga orderon para nimo.
1: Pawaman na lang ko sa imo cellphone kahit mutanaw ko sa pagpili.
0: Akadit. Adira. Kaditan. May nanawag si Baldwin.
1: Tubag ka.
0: Thank you, Han. Hello, bro. Nanawag lagi ka?
2: Oh, bro. Pre, nanawag ko ni mo kay di ibot makisulti ni mo. Ay, mabukos yun.
0: Ha? Kinsa?
3: Hello? Sir James? Agyo ko ni mo gi-accept sa akong pag-friend request ni mo.
1: Kisa na, James? Kisa na?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
7: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
13: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
14: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
15: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para umega sigla sa school with proper diet and exercise.
16: RMN Newsbreak. Newsbreak.
17: Mayong hapon ako si Radyo Bob Josephus, Jake Yucado, sa Tugan Diyos, muli ka roga po na harun ka to sa Datax sa 5 and 3. Binibang mga tanong, ang naalaidad, mag-Datax sa 5 and hindi. Ang Datax sa 5 and hindi na superior at the offense, gabaoy kapatikin sa Basiliola, apel man skin cells, batok sa nanam siya Freer de Caos, gipagabi sa pulsyon, yung maris mabiso sa mas mayong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa Tugan Balita, patay kini sa truck helper magiging nga na trasan sa saka cement mixer nga truck dito sa may barangay Kambikong, lungsod sa Sambuan na. Ang bikima nila sa pangalang Grimon Alberta Lantixi. Nag-sityo dugdug barangay Bugo, lungsod sa Argao, samtang ang driver sa Sinotruck transit mixer nga sakop sa Kiranti Construction Corporation, nailhaga si Jeffrey Kadungog Famulagan, 39 anyos sa Panigunda. Sigun sa disisyon sa kabilisan sa Sambuan.

0: Dugdug padung sa lungsod sa Buana papadumot diha sa may Karbanahon gamay og sa may Sagaod nga bahin giguna makontrol pag manihon ni atras sa iyang gibalihog truck nga nasulta nga wa baka o narapol kini nga truck driver kini nga biktima ni amba kini gikan sa Mitchell truck ingon nga sini na atrasan nga nasulta sa iyang pagagol og misampot sa iyang kabatayon ang driver sa Mitchell truck gitandong na karon dito sa Sambuan police station. Para to just break karong hapon ha. Ano ka nato sa Gotex sa 513? Nag-direct sa 513, kabiyong niya presyon na 91.3 million aura kinit sa Antrans. Elektibo ko niyo pangkara sa free radical song the oscillation. Sa Gotex sa 513, ang atong palit sa bataon, internal organ ayohon. Ang Gotex sa 513, hindi dibatas sa datas. Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation of PCDP, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Gotex sa 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
1: RMN Newsbreak.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Mmm, tofu sisig.
2: Mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
5: Bilang kilos gani?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
8: Bakit right med ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko, ikaw,
1: ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero, imunin giputol!
1: Pasaylo ako, Sir Hans!
0: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
2: Ay, Isa! Kinahala mo pala, yukas akong maguwang!
1: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
2: Wapis saan, Kuya Hans!
1: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
3: Mahal, ikaw lang ang akong balon, hangtod sa kahangturan.
4: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

0: Tumanggi ko ng mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong magpalayo na ko, Ayesha!
0: Ay! Use your hands!
1: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung na ikang gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
1: Ayesha!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
14: Happy
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay sala ko nakainom na uli anday yung kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
18: Wow.
19: Tong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya
18: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
20: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
21: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
22: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
23: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
21: Let's do this!
23: Pag Enervon Z Plus na!
24: Unilab quality yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Onsa day ngan sa inahan ni Hans?
3: Laura, ay gipanghipo sa day ang mga butang sa namatay ng inahan ni Kate.
2: Taimpa, nganong Gloria raman ang ni Alo? O wa may Laura?
3: Ha? Ay tuod, no? Ha, in magkahadi ay ang mga butang sa inahan ni Hans.
2: Lo, may yawi ka ba sa kwarto sa ginikanan ni Hans?
3: Ay, doon na.
2: Lo, mahimang manghuwam ni mo?
3: Eh, unsa? Musood ka sa kwarto sa ginikanan?
2: Ay, mutanaw lang gud ko, Lo. Di mo ko mahilabot sa mga butang dito.
3: Ay, naka. Eh, sige, sige. Pero, ayesa, patay dugo kung mahibaw sa itong Hans nga ako kang ipaso dito.
2: Ay, kabala ka, Lo. Makabantay man ta kung maabot siya kay... Magsakinan, mang dito.
3: Ay, sige, sige.
2: Pwede ba kung karoon natin mo sa kwarto?
3: Ay, baan mo kainin atong gibuhat, ayesa?
2: Ay, kulba-kulba di atlo. Ako'y bahala.
3: Sige, sige. Ako'y magbantay si Miranda, ha? Ay, kung mutawag ko ni mo, nagpasabot na, na nagpaingo na din hisabay ang sakyanan yung Hans.
2: Olo. Whew. Unsam ni kulba ni Lolo Samo, eh. Manakod man, eh. Nagkulbaan na lang sa dinuon ko, da. Nagtanaw pa lang gani ko sa pultahan, kulba na. Pero, kanahan ka kung mahibaw. Kanahan ko mutanaw sa kwarto. Ah, mutanaw dito ko. Na. Abli na. Uy. Kadako ko din ang picture sa kasal sa pungpong. Mauting halina ang papa nila ni Hans o Kent. Oh. Kagwapa sa bride. Kinsa man ka na? Ang mama ka na ni Kent or ang mama ni Hans? Uy, kupahanin mo, uy. Ah, kinsa day ka? Ikaw si Gloria o si Laura? Ay. Oh. Mga karaan naman yung mga putang din eh. Uy, wow! Hala, ang sudlay! Silver nga karaan! Anya, ang frame sa samin, silver pod. Ay. Nga naman ko. Mura naman tinuog ko kay Lakon nga nagtanaw ining kwarto nga karaan ang mga butang. Ano kang dili man ipasudlan ni Hans kang Kent, no? Ah, husto. Ako ning kuhaan ang pictures ang tanan.

0: Gipreserbar gadong maayo mga butang ining kwartos kini kana ni Hans. Ang dresser. Karaan paghihapon. Og ang mga karaang gamit. Karaang gamit gihapon is babayang yes drawer da. Uy. Wow. Mga perfume nga naglaray. Sa kay baho ining pahumot nga karaan, no? Oh. Uy, hala! Hala, patay! Hala, niyabog ka may sasahog! Ay, ako na lang may uli, uy.
1: Ayesha! Ay, doon mo sa giya. Nagpaingor din hi ang sakinan ni Dung Hans.
0: Ola! Ay!
1: Sige na.
0: Salamat, lo.
1: Sige. Pag-uta na sa kusina, dali.
0: Olo. Makanerbius mo sa dining musod na kwarto nga dali pasudlan. Uy. Ay. Oh, may anag aday si Hans. Magluto na ako sa kusina.
2: Lo? Mayo kay neka sa ubos. Ida ko na ako mga pinalit sa taas.
1: Pardon.
2: Ayaw na, Lo.
1: Nga naman doon.
2: May sulti ko nimo.
1: Unsa man ha?
2: Timan ini, Lo. Dili ko gusto nga maghisgot ka ni Ayesha bahin sa akong ginikanan, ha?
1: Ha?
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan og Set Liniment.
6: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Set Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Bilia ang Unilab quality. Bilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa digin malikayan nga batiyon tang kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
17: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
20: My body.

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ako. Di ko musulti nung eh. Ikaw ang dunay katungod ng musulti ana sa ubang tao.
3: Sige lo. Ay, palihukog daw sa kong mga pinalit.
2: Eh, oh, Dong Han.
4: Sir Hans? Sir? O, siya gusto niyo mong luto sa utan? Gisado o dili?
5: Mahal? Magluto ko utan. Ganahan ka o bato?
3: Mahal. Anong paglingkod sa birandaw? Mahagbong ka.
5: Masalang yung gusto niyo mong luto sa utan?
3: Kanang imong gusto, maupo na akong gusto.
4: Sir Hans, uy! O salagi gusto ni mo luto sa utan ba?
3: Eh, subisa kong saong, good name mo, good. Basta makaon.
4: Sir, o salagi gusto ni mong luto sa utan?
3: Basta ka na, imo pa ng tanan ako.
4: Muta na, agit ko, kay ikaw may akong laugan. Pakanon di ay.
3: Ha? Ang buti mo eh?
4: Ni? Kalaing libutin ng tawahan na eh. Ay, nakadtulor. Kasapon ba?
2: Ay, siya.
4: Ah, hi, lo.
2: Ay, kanahana siya o dilikin siya nga utan.
4: Oh. Okay. Maayupas, lolo. Magloto na ko para sa saputon kong aga.

0: Pansin mo yung una-una ni mo sa sulti sa doktor. Hello, Kent!
1: Ha?
0: Ibaw ka, Kent? Murang kukuha ka uban ron sa akong pagpaprenatal.
1: Kung sa'y sulti ni mo?
0: Ay na lang, uy.
1: Palito na lang na to ang krisitas doktor para sa baby.
0: May mo ba, Kent? Bisag karun lang ang mabdus ko. Please, ayaw ko hatagi kay ubos. Karun lang! Kay makasawad ang baby sa tanan akong batiun.
1: Sorry.
0: Angay lang nga mag-sorry ka.

0: Hala, santol, hakad ako sa bunga.
1: Si Ma'am Gloria ang nagtanong, Ana.
0: Lo, naamagod ka din, ha?
1: Ay, kumusta man si Dong Hans sa taas, ha? Ay, may kaon ba siya magiloto nga utan?
0: Gamay, pero mura man aglaom si Ginaona, lo?
1: Ay, ingay. Ay, dili ka ba mahiubos? Kana ganing singkahan kan Dong Hans?
0: Sa tinuod lang, lo, sa una, mahiubos ko. Pero, naanad raman ko na tukay. Nakasabot raman ko kung nganong sa puton siya.
1: Eh, baw ka. Doon na doon ko'y mahinumtuman ang imong batasan.
0: Ha?
1: May kailasab ko nga pariyasibo. Ay, taas kay pasensya. Bisan kung di pa sa kita nagsulti, magpaupos lang gihapon.
0: Kinsa man sadlo?
1: Ang inahan ni Kent.
0: Inahan ni Kent? Ah, si Gloria.
1: Oh, si Ma'am Gloria. Maluoy ko usahay niya. Ibisan ko na masintahan siya, okay na yun niya. Mamam ragihapon siya. Ibisan ko na ikokmol siya, mupahiyom ragihapon siya.
0: Kisa man siya mapasakit ni Exulti?
1: Si Dong Hans.
0: Unsa?
1: Nasuko doon si Hans nga doon na laing babae nga gida sa Sir Emilio. Human mamatay ang iyang inahan nga si Laura.
0: Ha? Huh? Lo, may ipakita ko ni mo.
1: Ayun siya man na.
0: Kining karaang picture sa kasal ba? Kining gani? Kinsa man yung babae?
1: Mauna si Ma'am Laura, ang inahan ni Dong Hans.
0: Oh.
1: Hoy, ayos siya. Ay, naun siya magaha. Kahilakon ka man ko. Ngano ka, oy?

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa ActiMed. ActiPet man.
8: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
9: ActiMed. ActiFed.
8: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
9: ActiMed. ActiFed.
8: Unya ang quality.
9: Sa ActiMed, ActiAct. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. God.

0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day and that, nga nung masulubuan man kanyang naong ni mo?
5: Naluoy manggugun ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Oh! Akong bugas-bugas!
8: Akong katul-katul!
7: Na ikaw butangan!
9: Bugas-bugas o katul-katul?
10: I-DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayo sa bugas-bugas
9: o katul-katul!
10: DTX 500!
9: Mabalik sa pinakatul ng butikin sa inyong lugar!
10: DTX 500!
11: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
9: Mabali sa mga butika.
12: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holdin na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa Benta Girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guapa ka! Stress Tabs.
13: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, alas 5.12 sa kahaponon.
16: Headlines.
8: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mututok sa mga sayop o kakuwangan sa nakalabay ng mga pamunuan sa Dakbayan. Suspetsado sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa ikaduhang andana sa mga Unit 2 Carbon Market na dakpan sa Hot Pursuit Operation. Kaso sa dengue sa probinsya sa Sugbo ni Saka, karong buwana, mga hospital nagmuntar na karon og dengue fast lane. Samtang Senate Impeachment Court, Presiding Officer Chris Escudero. Imano na sa pagduso og sabpina, doses tekomo, ingon man sabpina, at testificandum alang sa tulo ka mga sunod ng mga testigo. Mawag ka ito mga headlines.
16: Headlines.
8: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida Dela Cruz Campos. Matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Miyerkules mga kasama Hulyo 29, 2026. Kumusta inyong kahapon karon? Talisik ba sa iyo na himutangan? Maayo ba ang inyong panahon karon diha? Naminaw sa mga Radio 612 mayong adlaw kaniyong tanan. Naminaw sa atong digital platform DYHP Rebensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asama ka muna himuta mga kasama naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival, mututok sa mga sayop, mga kakuwangan, sa nakalabay mga pamunuan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
16: DYHP Tatak RMN Report.
17: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Tutukan ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga sayop ug kakuwangan sa naklabay ng mga pamunuan sa Dakbayan. Kinisubay usab sa gibagawas nga report sa Commissioner Audit Yungkowa nga nagsita sa ubay-ubay nga mga transaksyon sa city government. Gipasabot ni Archival nga siya na sumir lang sa katunanan sa tukatukang bahin sa Mayaging Tuig. Apan matun sa mayor nga siya maoy na sugamak sa mga pagsaway tungod sa kapalpakan sa Mayaging mga administrasyon. Taliwan ini ibarayag ni Archival nga kini iyang tutukan aron makaurihan ang mga sipyat ug dili mahitabo sa iyang pamunuan.
18: Morning tagaan akong focus karong semana ay nagkangkain busers ay murag ni gawas man nga wa tay gibuhat ani dimen atong time.
17: Si Mayor Nestor Archival ang kuha ni hatag na rekomendasyon sa kagamhanan sa bayan sa angayang buhaton sa mga lapses ni ini. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng ang kasagana sa antioxidants napamatud-an sab sa pagtuon nga na kinibinipisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong Radio Man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo nationwide.
8: At oras alas 5.16 sa kahaponon, samtang suspitsado sa pagpusil patay sa usa ka lalaki sa kaduhang andana di sa Unit 2 Carbon Public Market, nadakpan kini sa Hot Pursuit Operation. Gingon droga sa usa sa mga motibo sa krimen, o gingon nga managhigala man ang duhang nilang bigit. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP RMN Report.
19: Suspitsado sa pagpusil patay sa usa ka 30 anyos nga lalaki sa ikaduhang andana sa Unit 3 Carbon Public Market alas 8 nitong Lunes sa gabi. Ang nadakpan sa ginusad nga Hot Pursuit Operation sa Carbon Police Station 5 dito sa sitio Kawayanan, Barangay Poblasyon Pardo sa Syudad sa Sugbo alas 12:30 gani ng kadlawon. Ang nadakpan gila nga si Robert Reyes Alonso alias Robert Pugoy, 30 anyos nga residente sa Poblasyon Pardo sa Dakbay sa Sugbo. Siyang itudlo nga responsable sa pagpusil patay kang Virgil Paglinawan, Marson, 30 anyos taga sitio Kapakulan, Barangay Tisa. Sa inisyal ng investigasyon sa Carbon Police Station 5 base sa pamahayag sa mga saksi nga ang biktima bisaka kini sa kaduhang andana sa Unit 3 Carbon Market ug pinagagutlo ang milabay buto-buto sa armas ang ilang nanungog. Sa nang pagsusi nagbuyod na ang biktima.

0: CCTV camera ug base usab sa pamahayag sa mga saksi na ilhan nila dayon ang suspitsado. Gilusa dayon ang hot pursuit operation pinanguluhan sa Hipinini nga si Police Captain Vince Tina Buntilaw ug wala pa 24 oras ilang nadagpan ang suspitsado. Nakuha sa mga pulis ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay duha ka mga bala ug usa ka basiyo nga nagungot pa sa cylinder niini. Nagito ang magigamit sa krimen. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration Mibutyag, nga drugas ang usa ka sakitanaw nila nga motibo sa krimen. Ang biktima giingong nalabigit kini sa legal nga drugas o nadagpan na kani adto sa kaso sa legal possession of firearms samtang ang suspect nadagpan usab nga nagkupot og shabu.
1: Nigawa sa ato ang investigation karon sa kapulisan na kining biktima previously na po ni siya kasong illegal possession of firearms o nadagpan po ni siya sa illegal pagkupot o illegal na drugas. Unya same po ang kining ato ang suspect karon nalabigit po ni sa illegal na drugas. Sa motive ato pang gisubay karon og nigawas sa ato ang investigation ini sa investigation nato na naa ni siya kanabigitan sa personal na panag-away nila kaniadto sa between sa biktima sa suspect and also ang ilang pong pagkalambigit sa illegal na drogas.
0: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, kasong murder ang ganam na sa Carbon Police Station, batok sa suspitsado. Kasama mo sa Carbon Police Station ang Nirajaman Ormo Samante ni YHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo, nationwide.

0: Atong oras, alas 5.23. DYHP Answer to Win promo. Una tayo mga kasama mga tagtag pa premyo. Pinagi sa itong digital promo. Ako itong tanang karoon sa mantong fast lane. Ang iamuntar sa probinsya sa Sugbo. Gumikan sa pagsaka, sa kaso, sa dengue. O sa mantong fast lane mga kasama. Tubag na, mas gipas sa iyo na itong mga pangutana. Aron sigurado magkaangkon mo sa 200 pesos nga GCash. Apa na itong mechanic. Follow, like, DYHP Rebent Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Kaya doon ay blue check sa kilid sa apelyedo. O niya, i-share ang atong live program karon. And of course, tubag sa inyumuhang tubag sa atong pangutana. Unsa man itong fast lane. Ang giamuntar pag-monitor sa mga dengue cases sa probinsya sa Sugbo. Doon ay chance ka makadaog ng 200 pesos alang sa swerteng manadaog o naka-follow sa atong mechanics mga kasama. Nabalik ko na unsa to nga fast lane ang giamuntar sa probinsya sa Sugbo aron pagmonitor sa mga kaso sa unsa to. Tubag na mga kasama. 200 pesos ang naghuwat alang kaninyo.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong i-check ato ang mga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo sa uban pang report ng kahaponon sa adlaw Miyerkules. Radyo man Joseph Osquihano, kasama JQ.
1: YHP Tata RMN Report.
2: Yes, salamat ka sa mag-radio Manda Aida sa itong pagalina dari sa Goas Gabahin sa natan sa trapiko ni Ningapuro sa Laog of Miyerkules sa itong nao dari sa may down ano may uptown area ni dari sa may 20 Osminya Provincial Cebu Provincial Capital ang right lane padung dari sa may Iscario mudrito heavy traffic karon ang karabag orasa is lumoving sa barba sa kanan padung dari sa may Iscario, lahos dari sa may Kambutaog, sa may Esquina Gordo Avenue. Ang Dan Villas, padung dari sa may Esquina Banawa, napikuan sa may sa Kahoot, sa dagat sa mga sakanan. Karong gabaga oras, napikuan ni ang Esquina Banawa, lahos dari sa may Salvador Extension, sa may Labangon. Samtang ang B. Rodriguez, gikan dari sa may Fuente, gikan sa may Colon, o gikan dari sa may Mango Avenue. Is lumubing sa pamasakanan, panuli sa may Virama Avenue, karumaga orasa. Samtang ang Mango Avenue, gikan sa Quinte, is lumubing sa pamasakanan, panuli sa may Esquina Gordo, laos din sa may Gerald Maxloma Avenue. Samtang ang Picas Lane, gikan din sa may Gerald Maxloma Avenue, panuli sa may Quinte, mudri pra ang dagas sa pamasakanan, karumaga orasa. Samtang ang madang sa downtown area, doon sa may Basilica Minor Santo Niño, mudri pra ang dagas sa pamasakanan, sa maninig nga Magallanes, sa Kosali, Musinga Boulevard, Colon, Pilais, dari sa may Ligaspi Extension, sa may Ligaspi State, padong dari sa may Dakong University, para ikabalakan ang mga sakang kamorasa, kumusubay sa mga kadanan, dari sa may downtown area, habig sa may Colon area. Samtang ang Norte Gabayan, ang S. Osminia, dari sa may subway, sa may sub-tunnel, padong sa may Mandawi, Mudrita, panibot dari sa may unahan sa Dakong Mall dari padong sa Mandawi Habig nakas natin sa Miss Scout sa dagat sa Marsakanan padong dari sa may Swilig sa Juano Vino Clarendel Iskina AC Cortes Avenue padong dari sa may Tayod Bagong Daan o sa may Paknaan Habig sa Mandawi samtang ang Governor Quinco ang Bala Talamban Road ang Banlit Talamban Road Garborasa ang both side yun ang Laredo ang left lane nakas natin iskaw sa dagat sa Masaka Garbagra sa gikan rin sa may Ash Bishop Inas rin sa may Flyobidos Magaya padong rin sa may Foodland is moving Garbagra sa kanan samtang gikan sa Foodland padong rin sa may Ash Bishop Inas nakas na sa mikaw sa dagat sa Masakinan pero Garbagra orasa ang Pogdang Polisikan kung gikan rin sa may Mabulo Church padong rin sa may IT Park nakas na sa mikaw sa dagat sa Masakinan padong rin sa may Interior Portion sa IT o padong rin sa may Barangay Apasa. Samtang ang South Gabayan, Agilin Bacas, Maramora sa Maydili Angay, Agion, tungkol sa kawad sa dagat sa Sakanan, ikan sa may Pedrosario, sa may South Bus Terminal, padol sa may flyover, sa may tingan gabahin sa flyover Mambaling, o sa may Bacas, pabig sa Basak Pardo Highway, o kinigdaan padol sa may SRP, padol sa may SMC side, karagabaga orasa, hot, ang dagat sa Masaka, karagabaga orasa sa Kabuno, ng Adlog, Miyerkules. Ikan sa kawad sa dagat sa traffic update, Panyurad Juman, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
0: Nga salamat Radyo Man Joseph Osquihano nagatod sa oras, alas 5.27 na sa kahapuno. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabaskog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ora sa DYHP, alas 5.29 sa kahaponon samtang sa DYHP Answer Twin Promo ato unang balikan. Unsa man to nga fast lane ang gimuntar sa probinsya sa Sugbo pag-monitor sa kaso sa dengue. Labi na kay karubuanan ni Saka man ang dengue cases. Tubag na ha, pinagi sa pag-comment sa inyo ha mga tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates. I-share ang itong live program. Follow, like, DYHP Remensibo Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. At ola sa 5:30 sa kahapon nun, mga kasama ni Atubang o ni Tambong sa ikan na po nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanhi branch manager sa Land Bank Shaw Boulevard nga si Violeta Constantino aron motestigo sa Article 1 o ang di saktong paggamit sa 613.5 million pesos nga confidential fund sa OBP ni atong sekretary pa kini sa Department of Education kon DepEd ang Vice Presidente si Constantino nga nag-supervise sa cash withdrawal sa OVP ni atong Defense Secretary Pakini din ang Special Disbursing Officer si Gina Acosta ang nag-withdraw og upat ka higayon gikan sa December 2022 hangtod sa September 2023 nga moabot og 125 million pesos matag transaksyon. Sa nagpalayong hearing, gipangutana ni Senator Judge Erwin Tulfo si Constantino kung normal ba nga mag-in-cash o ingon niini kadako niya kantidad sa kwarta. Ibutang ni Constantino nga unusual o talagsaon ang ingon ani nga kadako ka kantidad sa withdrawal pan waki ni Susi tungkol kay matod pa, adunay abiso gikan sa OVP na himuon ang maong withdrawal. Samtang si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang nagmando sa pagduso og sabpina dosis tekong og sabpina ad testificandum alang sa tulo ka mga musunod nga testigo sa prosecution alang sa Article 1 og ang giingong sayop nga paggamit sa 613.5 million pesos sa confidential fund sa OBP. Ang mga witness sa prosecution sunod-sunod nga ipresentar matag adlaw gikan sa Agosto 3 ngadto sa Agosto 5 nga sila si former COA State Auditor Roderick Wamil, ang present COA State Auditor Zylene Del Campo ug House of Representative Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. At oras sa 5:31 sa kahaponon mga kasama. Doon nga pa mga balita mga kasama sa itong pagbalik human sa mga pahinomdo. Mami, makahinomdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals ug ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami man gud ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay nga gikapoy na sa puro no o ganahan og lami pero dili maka-guilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX Extraordinary with MX3.
12: It's

0: bygone. 100% knockdown. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala!
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
6: Sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige kagaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
15: May buhay sa makabuhay!
17: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
18: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
19: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bell Mariano.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai o colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon pulley o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuwang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuwang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
6: Una sa lahat, weather update.
7: Matagalon nga ninawon ang kahimtang sa panahon sa musunod pang taknagikan karon. Labi na karon mga simanahon na magkasama. Doon na ba yung mga pag-uanuan nga ato masinati? Kumusta ng low pressure area sa Eastern Visayas? Mali dyan nagbayi sa pag-asa magtaan. Sir Mali dyan, mayong hapon.
8: Yes, mayong hapon saan. Namay daw si mga masuginting paminaw. Mo ko na ito ang latest weather update para karong hapon na. Ang atong gibantayan nga low pressure area kay nasigbatan kini gani alas 3 sa hapon nga naa kini naana sa Macalelon, Quezon province. Kini nga low pressure area posibleng malusaw kini or dili na ni siya mahimong usa ka bagyo pa. Ug tungod aning low pressure area ang tibuok Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mindoro, Bicol Region, ang Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Makasnati o Malag-umon nga kalangitan nga na yung mga katag-katag ng mga ulan o mga panunod tulad. Sa pandemya sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuok, Central Visayas, Makasnati, Tagari o panagsang mapanganurun nga doon sa Malag-umon nga kalangitan nga na yung mga siyansa gyapon sa mga patak-patak mga pagulan o mga panunod tulad kumitan aning mga localized na mga thunderstorm. So, based at itong radar karon, natay na sinati ng mga pagulan dili sa Mandawi, Lapu-Lapu o sa Cordoba. Mm-hmm. At ito yung mga pagulan dali sa Danao and dali sa my Carmen. And sa mga karoon, nasa tayo na sinati yung mga pagulan dali sa my Badyan, Argao, Bual-Bual, Lagat o sa Alegria. Kung para sa kaintang sa itong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas, maks natin gabong hinay nga doon sa kasarangan ng hangin, di na balot sa kadagatan, hinay nga doon na sa kasarangan. Temperatura karong adlaw mag-range kini gikan sa 25 to 32 degrees Celsius. Sunset na to dinhi sa Subo karong alas 6 ni sa hapon ug sunrise ugma alas 5:33 sa buntag. Atong oras alas 5:42 na sa kahaponon. Ug mao lang kanatong latest kini si manager nagbay may hapon sa tanan.
7: Dinga salamat Sir Manny John. Weather Specialist Manny John, nagbay sa pag-asa magtaan. lang sa wala pa naka-catch up sa ato ang DYHP Answer to Win promo. Wa pa makadungog sa atong pangutana karong hapuna. Ato pangutana, sayo na gyud kayo, simple ra gyud kaayo. Unsa man tong fast lane ang giamuntar sa probinsya sa Sugbo labi na pag-monitor sa nagkasaka nga kaso sa dengue cases sa probinsya. Ibag na ha, pinagi sa pag-comment sa atong comment section sa DYHP News Updates. Og i-share ang atong live program karon. I-follow, like, DYHP Arimensibo Facebook page, ingon man Facebook page, Attorney Rofil Fernandez Banyo. Ito sa i-greet mayong hapon. Kasi mga idol, pag-greet lang ko nila ni Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, o Ola Boyles, ingon man ni Minek Boyles from Ubay, Bohol. Dahil kayong salamat sa pag-paminaw ninyo din ha, sa Ubay, Bohol. At oras, alas 5:46 sa kahapunon mga kasama, patay on the spot, kining 53 years old nga truck helper, humanatrasan sa gisakyan nga mixer truck, niyang kalit kininga ni malfunction atol sa iyang pagbiyahe sa barangay Cambigong, lungsod sa Sambuan. Nailan ang biktima nga si Ray. Ito ang driver sa truck mo si Jeff, 39 anyos, na pulos taga barangay Bugo, Algao, Cebu. Subay sa investigasyon, naamta na lang sa kapulisan si Ray nga naghigda na daplin sa karsada ug way sinyales nga kinibuhi pa. Sa pagisusi, nasayran nga ang Sinotruck Transit Mixer. Adunay sulod nga semento din i-deliver unta nila kini sa barangay Kanyurong sa Sambuan, gikan sa lungsod sa Argao, apan sa diha nga patangas na nila, giingong nakasinati ang truck ug mechanical failure o pagkagar sa makina, hinungdan nga ni atras o nawalan og control ang maong driver. Nakaambak pa ang biktima samtang nagka-wakli sa mga nagkombitay ng mga wire apan giingong naatrasan kini sa maong truck. Tungod sa kadaot o naangkon sa helper, nakabsan kini sa kinabuhi. Ligang pa nga, luwas ra ang maong driver sa gida karon sa bilanggo karon sa Sambuan Police Station. At oras alas 5:47 na sa kahapunon, nanawagan karon si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga nagduda nga makigiusa sa pagduso sa agenda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa paglambo sa nasod. Subay kini sa kadaiyang kritisismo batok sa administrasyon, lakip na niini ang pagkwestiyon ni Senador Ruben Padilla kung nganong daghan gihapon kuwa nga major infrastructure ang Pilipinas. Mato ni Castro, panahon lang aron ibaba ang kilay, matod pa. O magtinabangay ang tanan aron maduso ang mga tumong sa gobyerno o mapadali ang palambo, pagpalambo sa nasod. At oras alas 5:48 na. Ugang pa, anita sa ato mga balitang lokal mga kasama. 1 Lapu-Lapu Super App, adunay bag-ong features nga magamit sa mga opunganon alang sa dugang kasayuran og impormasyon. Kasama mo sa balita, Radio Man Remart Pugoy.
6: DYHP RMN Report.
9: Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang bagong features sa One Lapu-Lapu Super App nga magamit sa mga upunganon aron nga makakuha sila og dugang kasayuran og impormasyon kalabot sa ilang syudad. Usa sa mga gipahibaw sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang bagong features sa ilang app nga diin mahibaw-an na kung adunay mahitabong vehicular accident sa ilang dakbayan. Gawa sa vehicular accident alert, ma-access na sab ang mga impormasyon kalabot sa traffic update, weather advisory, class suspension announcement, fire alert o power interruption update. Aron magamit ang bagong features sa One Lapu-Lapu Super App, kinahanglan lang nga mobisita sa Google Play Store o i-update ang maong mobile application. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Radyo Man Remart Pugoy DYHP Tatak, Arimen! Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka ha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod mo ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Ibigay sa iyong pag-take ni ini alang sa immunity o sa resistensya, importante sa kaayo. Life Extension Vitamin D3. Nagpaday na medical consultation, medical check-up sa mga clinics. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church. Ingon man sa ADM Building, diya sa Kansaga sa Konsolasyon. Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan lang hanga. Authentic o kanang Life Extension D3 gara imong napalit. Kaya na ba yung mga nisuhid po sa mga produkto apan ang imuhang kinumduman nga ang soft gel nga imong imnon imong palitol katodo na itatak nga LE. So mauna siya Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:51 na sa kahaponon, formal lang natapos karong adlaw, Hulyo 29, ang ikanapo nga impeachment at trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Magpadayon ang maong trial karong along Lunes, Agosto 3, alas 10 sa buntag.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan update, ato natabangan kagahapon mga kasama sa dihang ni Dangop diri sa atong tulumanon sa DYHP Sumbunganan katong 28 years old nga inahan nanawagan og tabang para sa iyang anak ka 4 anyos nga si Angel ang pangalan pan batang lalaki. Nagpadayon ang chemotherapy sa mga bata nga lalaki gumikan sa tumor sa kidney. Yan na diagnose kini 3 years old pa o karon mga bata 4 anyos na o padayon ang chemotherapy. Doon ay 7 ka mga session sa chemotherapy ang kinahanglan o napalang sila sa ika-upat nga chemotherapy karong adlong Lunes mga kasama. Maunga, idangop din sa itong sibiyanan si Maria Jessa Berba aron makapanawagan o dugang nga tabang sa ilang umaabot nga chemotherapy sa umaabot nga chemotherapy sa bata bikan sa tumor sa kidney. Mao nga pamilya magpamilya in town problema financially gubikan kay dunay tulo ka mga anak si Jessa o yan duha ka mga anak ni ini yang gibilin dito sa iyang ugangan sa Bohol samtang na nanisla diri taud-taud na sa dakbayan sa Subo while continuous pa ang medication in and out sa hospital o padayon pa ang chemotherapy sa maong bata na emotional o wagit ka po gino nga makahilak ni Maria Jessa Berba sa iyang nanawagan gumikan kay Pong Paniya labihan yung kalisdanan ang iyang nasinati sa matag adlaw no nga panginahanglan labi na ko maabot ang schedule alang sa chemotherapy. At ang paminawon, ang pagpasalamat ni Jessa gumikan kay kagabi na ka-turn over ta og 10,200 pesos alang sa mag-inahan alang sa chemotherapy sa bata nga si Angel. Sa DYHP Sumbunganan, largo ta sa pag-turnover sa katidad nga ato natigom karong gabi una, alang kang baby Angel nga 4 years old o sa iyang mama, no, nga si Jessa, mao na nawagan nato diri aron matabangan in town ni sila sa padayon nga chemotherapy sa bata nga si Angel nga dunay tumor sa iyang kidney. 2,000 pesos ang panginahanglan kada chemotherapy karong Lunes Bohol, August 3. Muna po yung laing schedule sa iyang chemotherapy. Ang kalisdanan sa mama in town, siya ay naadili sa Cebu, gumikan kay naman sa Trinidad Bohol ay yung pamilya, na siya gibilin nga anak dito nga masuso pa in town, nga maoy nahibilin sa iyang in-law, apan siya na inusara, o nag-atiman siyang baby nga si Angel, gumikan sa chemotherapy sa maong bata. Si Jess na karoon, napasalamaton ta Jess, nga sa ibang panawagan, karoon gabi una, nakatigom gitag 10,200 pesos, sigurado na kay pang pa-chemotherapy, di lang sa usa ka session kundili, hangtod no sa dangatan ni mong kantidad. O sa may imong mensahe, karoon gabi una sa tarang ni Tabang, nakasabot sa imong kalisdanan, nga doon na kay tulog ka mga anak, usa nagmasakiton, ang imong hambana, katong mananahi nga tuapod sa Manila, lagyo mo.
1: Nagpasalamat po sa tanang tabang kanamo kay daghan ng kuan kanang dako ng tabang kanamo na ang Ginoo na jud ang mo bahala mo kuan sa inyo mo bawos o kuan
0: emotional man kay kaganyan sa pagpanawagan no na dalagi ka na buhos nimo mga luha di man gid kalikayan karon nga natay 10,200 wa ka nag expect na makaabot sa ani ang atong kantidad.
1: Wala jud ma'am kay first time yun naman mo kuan diri mo duol mga kaila ra pud ang mo kuan nang nag-ingon nga mo duol ko diri yung lisod kaayo ma'am nga mong si lagi lakaw-lakaw tas uban-uban siya
0: ang bata in town no
1: luoy mga maghilak na lang sa ka, kuan katapoy mga kanang inyong naitabang dako na naitabang sa among mga kuan mga tulo ka kemo na mga makuan okay padayon sa iyang kemo
0: so at this na po igiya sa atong labaw makagagahom nga natabangan ta karong gabi una so di ara Jess 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,100, 10,200 pesos gikan sa atong mga suki di gaminaw o sa atong mga generous kay nga donors sa may kasulti.
1: Ayun, salamat sa inyo o punta, daghan pa mong matabangan o daghan pa po blessing ang maabot sa inyo. Ma'am, salamat.
0: Mga kasama, yung nadungog si Jessa para sa iyong pagpasalamat karong gabi una o si Dudong Angel, no? Pagpakaayo dong ha? Apir. Oo, so daghang kasalamat sa mga listeners at mga donors karong gabi una at videographer kasama Remart Pugoy. Salamat kayo si Makalunayon nga tabag. Kini si Radio Man Aida Tampos. Maayong gabi.
2: Servisyo publiko gikan sa Mugnukha sa kanunay DYHP number 1 kani ato.
0: Mga kasama nyo na bati si Maria Jessa Barba sa pagpasalamat kaninyong tanan, kanatong tanan, gumikan sa lain na usab ng mga pamaagi na kita makapaambit sa itong grasya nga to sa panawagan ni Jessa sa iyang anak na doon ay tumor sa iyang kidney nga nakinahalan in town o chemotherapy. Pito ka mga chemotherapy sessions ay undergo pa sa maong bata. Apil sa itong mga pag-ampo usab alang sa dalian nga recovery o kaayuhan sa bata o aron sa ingon. Makapuli recover ang maong bata, makapauli na in town sila dito sa Bohol. Tao-taon na po sila nga naadiri sa dakbayan sa Sugbo. Kaninyong tanan mga kasama, daghan kayong salamat, nagpadayon ang ato mga servisyo publiko diri sa DYHP. Ma-off-air man or ma-on-air mga kasama, apat ang significance o ang pagpadangat sa DYHP sa mga servisyo ni ini, nagpadayon mga kasama. Makita, madunggan man o baka pinaagi sa off-air ng mga pamaagi din sa DYHP. Gihimo na mo ang tanan kini, kabahin sa atong servisyo publiko. O pagpasalamat diha ka ninyo, gumikan sa inyong kanunay nga pagsalig, kanunay ninyo ang pagsuporta sa DYHP. Mo nang amo sa diri nga, buhato ng amon tahas, ang amo ang role nga mo'y nangatungdanan o dagdala sa nagkanaiyang mga tulumanon ng programa diri sa DYHP mga kasama. Atong winner sa DYHP Answer to Win promo karong gabi una sa atong pangutana, unsa man to nga fast lane ang giamuntar sa probinsya sa Sugbo gumikan sa nagkataas nga dengue cases. Ang tubag, dengue fast lane. O sayo na kayo ha ang tubag dara pagid sa ato ang gi-mention nga mga balita ug mga updates. Congratulations ngadto ni RB Raganas. Congratulations RB Raganas, ikaw atong winner karon. Naka-like, follow DYHP Arevensibo Facebook page. Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kanon ay dunay blue check sa kilid sa apelyido ug di-share pagyud sa atong program kumpleto gyud. Busa deserving sa 200 pesos nga GCash.

0: Nagpaminausap karon si Police Patrolman Jake Borja, gaya sa Mabog Vilar Camotes, ikina ni Sir Jess Borja and family. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa DYHP mga kasama karon kay Ting 101 naman sa atong pilion ang mga magamit nato arong pakigbatok kontra dengue mga kasama kay ni si Aura ba sa atong balita nga ni Saka ang kaso sa dengue sa probinsya sa Sugbo mao nang ani-ana EXL all in one skincare oil mga kasama aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue ang EXL all in one skincare oil mga kasama dilang kini basta nga skincare massage oil nganuman ginamaa kini sa puro nga lemon grass essential oil mga halamang gamot na may natural antiperspirant property ta mga protection alang sa paak sa lamok sa natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya bisan gali sa paghatag kanimo og calming effect sa pagkatulog dili ka makatulog kapan sa paghamplas nimo ni ini gumikan sa essential oil nga naan ini makatulog ka EXL all in one skincare oil makasama available na sa mabuti ka duol kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Dumikan kay bugna ang panahon, lamig hapon kay ihigop og kape. EXL Coffee Mix 17-in-1 makasama doon na kinespirulina. Powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaubos sa cholesterol o triglyceride level. Doon na kini-anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. EXL Coffee Mix 17-in-1, mayo sa balang sa brain function. Doon man sa immune function, maka-increase up sa energy. Importante kayo, labi na sa atong nga panarbaho, buntag pa sa iyong kabuntagon, palabi na sa mga nanay, mga tatay, diha. Pag-atiman sa mga bata, sa mga mo eskwela, sa mga mo trabaho. Ang tuwad karong orasa pa, kadpadayon nga nagbudlay. EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. Labi na kay balanse kayo ang timpla, balanse kayo ang lasa ni ini. EXL Coffee Mix 17-in-1, available na sa mga butika dool ka ninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Atong oras sa lasay sa dos na atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quinones, Gerald Albiosa, Transmitter Site, Chef Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap. Kami mga kaminaw sa mga ito ni Dennis Cabrera o ni Sir Randy Santesa sa listening karon sa DYHP. Kaya salamat kaninyo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. O niya congratulations dahil sa mga ni-graduate karong adlawa. Sabi na diya sa University of the Visayas. Ang kaso nga, ang kurso nga criminology. Nga ito ni Raya Luis Bercero o ni Vince Carlo Bilar. Congratulations. Usaban pa nga naman graduar karong adlawa diya sa University of the Visayas. Labi na yun sa nag-take ni Paso sa kurso nga criminology. Hola, greetings ikan na sa Bilar family, Shati and Tommy Bilar. Uwikan po na sa Bercero family, Marisa o Rolando Bercero. Congratulations! Raya Luis Bercero o Vince Carlo Bilar. Ikan po na ni Junlan. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now
2: and at
4: the hour of our death.
2: Amen. And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ngebata.
1: Amputan ngebata.
2: Ni tatai mutuman.
0: Mga asoy ni kuya kuya. Dalikan ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayutrol Herbal Capsule.
3: Nawant ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na!
3: Ang TTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
3: Kapalit sa mga butika.
4: TTX 500!
3: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500!
4: Epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: TTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungkol sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kayo ko, mag-istorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pai Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro diha sa Bonbon na niya ta sumpay sa kong asuing si Raul Alibio Isuto nga naguluhan bugti sa bugas bais.
1: Ay kuan, kumusta ka sila si Isiat sa nung atong gitagaan og mais ka ganina? Kilamian basad ka sila, no?
2: Bitaw man, no? Pero lami bitaw gid kaayo man, no?
1: Unak, oy kay puti kaayo, murag musidlak sa kaputi. Tagsara kaayong ingon anak kaputi nga bugas mais nga murag kristal gyud ang iyang kaputi. Ay, pagwara ko gamay, be, kay atong tanahon o klaro, nak?
2: Oma. Ana ma.
3: Oh, ngano man na?
2: Dali, dali. Tanawa, ang bugas mais ma tanawa.
3: Kay ngano man na, ha? Nak, ngano man?
2: Dawa, oh.
3: Oh, ngano man?
2: Puno kayo si tanan nga daro ma. Napuno. Murag wa makuhay ang bugas mais.
1: Hala. Tuod no. Ato man unta nang nakuhaan kagabi ina kay naglungag man ta. Unya pagyod, atong nahatagan sila sinang isyat ni mo. Usa po to ka plastic bag. Kay mga tagpod bayan na sila og sila mo ay naana to.
2: Mukha ni nga na ipuong ko ma. Anong puno mang gihapon kay ni?
1: Hala, nga nung magkahananak? Tay para kun bi. Sultihi kong tarong bi. Kundi ina ni mo ng bugas mais, ha?
2: Oh, dali-dali ma. Malingkod sa ta. Kay sultihan ta ka.

0: Nasugdan ko na, Malina.
1: Maayo kun mao ka na, Neil.
0: Laing nila lang nausab si kalibutan. Ang mahiagom sa atong paghukom, Malina.
1: Husto ka, Neil. Og tutukan na tuog maayo ang dagan sa ilang kinabuhi matag sekundo, oras, ug mga adlaw. Ilapin na ang iyang inahan.
0: Oh, Malina. Gisugdan ko na.

0: Anak, sa kong paminaw, dili ordinaryo ang tao katong giingon ni mong pupo nga mo itag-iya sa maong tindahan.
1: Ansa ma? Ansa ba't yung may pasabot ma?
0: Dili ka laing linalang katong tiguan nga, anak.
1: Mama, sa day, lain sa kagunauna ba da?
0: Laki, anak. Base sa imong gipanulti na ako, murag lahi, gyud. Labi na atong imong giingon diin nahimutang ang iyang tindahan. Nga, wa may tindahan diyang dapita sukat pa sa una. Unya nga nung kalitraman nga nito nga ng tindahan, ha?
2: Ma.
0: Ikaduha, nga nung maning bugas mais na gikuhaan naman ni nato, kaklaro atong nakuhaan na yun nato og daghan gabi, eh. Unya nga nung puno pa man gihapon lagi ning taro nga atong gibutangan sa ato ang mais.
1: Sa imong paminaw ba, lagi kay lahi nini nga hitabo ama? Kanang mutuday kag yung nana, ma?
0: Kadit. Nak, ma? Nagpaminaw maayo, ha?
1: Ma? Ma? Anong? Tay siya, nagkabarog lagi na yun ka.
0: Oh?
1: Naaptik lagi na yung kagkalit, ma.
3: Sa dili ba ko mo padayon mga bata pahindumdum sa ta?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungo.

0: pad. Mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. It's Billy Francis.

0: bygone. 100% knockdown. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwet Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
4: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: querer sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ano man ka ma?
2: Ha?
1: Okay ra ka?
2: Ano man diay ko?
1: Lo, huwag ka kabantay ni mo ma?
2: Ala?
1: Huwag yung kinabantayan?
2: Uy, tuhod ha. Murag ko aday sakit ang akong mga tuhod nak. Nakabarog na dayon ko. Huwag sila kukutas eh. Di na luyang akong pamati. Ano ka ni nak?
1: Ambot ma. Asa gani ko na ibuong ko inilon?
2: Ala, kanindot na sa akong pamati, anak. Gaan na kit kayo akong pamati. Tanawa, anak.
1: Hello.
2: Tanawa, magkaambak-ambak na ko.
1: Ma!

ako ako nining bukas mais. Dadan ako siyan yan. Kay yarab akong tagaan. Usahay o kanang makaon. Usahay, kwarta. Para ipalit na akong kaon. Ah, isa na akong plastic. Akong daghanon og kuha. Nya, nakalungag na masag ko. Ako ginipanitaan ng bukas mais, B. Nana? Nana, klaro kayo nga daghan ang nakuha. Ako din susihon inig uli na ako gikan sa eskwelahan, B. Aron ako gimasakpan kung mapuno gyapon ni balik.

0: 얀, 이번에는요.
1: 응, 언제 만나?
0: 부가스마이스.
1: 부가스마이스?
0: 어. 뭐, 까안 바보 안 하시니요?
1: 어, 뭐, 까안만. 맥루토만 오사이 씨 마마 우중은 아나. 아이, 바라 만코는 나 씨야 사킷냐, 데비티스. 아유 만코는 나 니야.
0: 예, 까오. 까오가 마이스?
1: 응. 뭐, 까안 코 아나, 오이. 응, 사온 나 딜리. 뭐, 라미 만나.
0: 어, 라미 kayo na nga mong bukas mais baya.
2: Awan ninyo! Tagaan yan! Bukas mais ko na siya diyan!
1: Masad niya sila ay!
2: Kasiyan ko di mo, Bubit. Bukas mais na yung mamahatag niyan yan. Ay, napobrihan ni mo, oy!
0: Pobribit ako. Aw!
2: Aw! Kibaw mandeka?
0: Tuya.
2: Ay, sige, doon yan yan. Nga, makaghatag bigo ka ng bukas mais. Yaks! Taluod mo eh. Humayin ka doon na ng yan yan o, di mais.
0: Oh, brato na mais ha.
1: Hala no, hawak ko na mo diripi. Ano ni doon na mo diri, oy? Wala man tami magsamok ni Bubit niyo dia. Hmm? Doon na kit mo ala, diri. Ano nang buli mo ni Bubit ta?
2: Nga, nang buli mo. Angal ka, angal siya?
0: Itiyan, angal ka. Sakti lang na sila.
2: Sakti lang.
0: Kaya na sila. Tagda, tanan na. Sakti na tadito na.
1: Mga kapag.
2: Ay, ay, ay! Ay, pagbiyo, ay!
1: Ala! Ala! Ala! Ala! Nabusbos sa plastik na gisundan sa bugas, mais!
2: O, sik!
1: Anong imo managilap ni, ay, alas? Maldito, juka ayaw ka, ay!
0: Anong gilap ni manan imong plastik? Kaya po na ino ng bugas, mais!
1: Nga. Ay, kausik, Ana, oy! Akong pupuon, bit!
0: Ayan, ayan! Kora!
3: Ayan,
0: takan! Alo!
1: Mamal dito, dyan mo!
3: Lagi-lagi, katang sa mga! Eh, tabagan ko sa lapi! Ay, katagaw sa mga, bit! Ay, ay, ay!

0: Dili makatarunganon ang gibuhat ni ana mga bataan niyol.
1: Angay silang silutan.
0: Gusto ka? Gusto ko nga karon dayon niyol. Silutan sila.
1: Matuman, Malina. Ako'y bahala yan ang mga bata karon dayon. Mawagtangan ug kusog ang inyong mga tiil. Dili mo kabarog. Dili mo makalakaw.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

sa ninyo ang mga mga bata. Sige lang, huwag atakiya-takiya na ninyo. Pero mamiti kita minaw sa mga programa dari sa RMN DYHP Cebuha. Kay overall number one, kamo ang naghimo na busa. At ang inin nyo ang sumpay sa kong aso ninyo ni Simonaw ng Adaguluan. Bukti sa Bugas Bais, dili lang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitran dalit ka na to sa RMN.

0: TMN. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nagplano ang Department of Energy kung DOE paglusad ug usa ka competitive bidding round alang sa renewable power projects sa remote ug off-grid areas. Nasuta nga ang DOE bago lang nalamigit sa potensyal nga mga bidder alang sa gisugyot nga Green Energy Auction nga nagtutok sa mga lugar nga gisilbihan sa National Power Corporation kon NAPOCOR niinsagad sa mga small power utilities group plants nagsaligyapon sa krudo. Pinagi sa auction ang ahensya tinguhang muagni og private sector investments nga makatabang pagpalambo sa shift sa off-grid communities gikan sa diesel-based generation ngadto sa hybrid renewable power systems. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko diri, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo diri kong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasalita.
3: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sanggap. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

0: Magdiroyo kayo. Muragyog siya ay atong amo. Trabahante sa trabaya siya, parehas na to. Lamiag yung kulutahon, oy. Suman, kulutahon to.
1: Ha?
0: Isubra na to siya, God. Sa kinsan lang na to, moy. Sensiyon nun din, eh. Nagyod siya problema na itong mga Pinoy. Patilaon baka na ito nagkumo, bay. Ha?
1: Brad, kalma lang.
0: Kalma. Supra naman guna siya, God. Gamay lang gikuha nga ito niya. Basta ako gani mo ay pasingitan ito niya. Ha, magkatilaw gid siya na ako, Brad.
1: Ako, Brad, pasinsyahan na lang ako. Huwag din makuha kun musukol pagdata. Guntubayan na ito. Delikado, good sa pa'y mabuhat na ito. Mapiktuhan niya hino ng atong mga trabaho.
0: Brad.
1: Huwag na kinahalagay ko ng trabaho, Brad. Mga pingan din ako. Hindi ko makasahan din.
0: Brad Lando.

Puya de. Di otro neko piro. Di ko makapahuway. Naglimpyo ko sa buhok bay nila ni Uncle George. Ay, morman nung dubli ang trabaho, ani. Mula kong di-sideline isip ko sa kakatabang. Pero, huwag ko'y katungod ng reklamo. Dakos lang tabang ako. Ugbaw rin niya akong ikabahos nila.

0: Basigwa na kay tarong pahuway diha na ka.
1: Nagapahuway naman ko, ma.
0: Ah, mayo hinuon. Kanos aman ni mong day off?
1: Karon, ma.
0: Unya, naara ka sabay? Uy, milagro nga wak ka mulaag.
1: Wapag yung kumakalaag din yung mga kay saon nga. Kuan magot. Mupahuway kong mayo yung nag-day off na ko. Kay, siyempre, tag 12 hours nga kong duty kadadlaw.
0: Ay, pastilan ba yan mo na ko eh. Paanong imo man ang gihago-hagog maayo imong lawas o gingunana? Ay, kung niya palang unta ka sa Pinas.
1: Ma, okay rin lagi ko din eh. Nalipay na ko sa kong trabaho. Mau nga palihog lang. Huwag tanga ng imong kabalaka, okay?

0: Dah ulit ni ketahun.
1: Tu belakdo.
0: Oh, tita.
1: Eh, gana wak mani mo apila o glabang among mga sinina?
0: Oh, apil pa rin na, tita?
1: Ay, natural! Na, suko ra ba kayo sa Uncle George ni mo? Makasabaan gid ka ato.
2: The original Koy Herbal Capsule.
3: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukol man.
3: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule. This time check is brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: So, sagi nagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
0: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix, Sabaw palang kay daug na. With Norris Sinigang Mix.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Konsolasyon sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. sugapa ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Pagdating sa kalinsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako believe.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sinusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBTK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
20: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulong tanagahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa ActiMed. ActiPit man.
8: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
9: ActiMed. ActiPid.
8: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
9: ActiMed. ActiPid.
8: Unya ang quality.
9: Sa ActiMed, ActiApp. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
10: Kada

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ato ang atak na alas 11:07 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tong Bagkulo Kabildo karong gabion na.
7: Straight to the point.
6: Aniya ato ang ataga no og pagtagad sad makasama ang tuang nga maisgutanan ato ang mga greetings sad garon ha. Apan natuas ang i-check si Radyo Man Joseph Pos kano kay nagasanbay sa Picas linya karong gabi una. Yes, Radyo Man GQ.
8: DYHP. RMN Report.
9: Yes, salamat sa mga Radyo Man BG sa mga pagganina dinis gawas na bahid na karumagarasa sa mabugnaod ka kagabion. Diyo na kumlag-om na sa garawara sa garawara, huwag magtutalisik, no? Huwag magunuan rin sa gawas ka bahin na nini nagkalaob na kagabion. Samtang nanonot nini, huwag malag kong malarma rin at magatong kablisan hindi sa dakbayan sa Subug Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha doon ka mga drugista ang ganagpan sa Kibong Bible Separation sa mga sakot sa Municipal Enforcement Unit sa Balamban Procession dito sa may barangay Kantuod sa lungsod sa Balambanda. Adanakpan mo sila si Alfredo Laborte ba ni Sai Sanios o sa Canorberto Luna ni Sai Sanios plus nagpuyo sa nasutad ka lugar. Ang doon na nagpagini sa Kibong Bible Separation. Mag-ibili ang suod sa Pilakanlaw ang illegal nga pagbubalik illegal ka drugas ni dito sa nasutad ka lungsod. Nakuagikan sa duwa ang baga pinakitagudahang sabog na mubalor kapin sa 5,000 pesos. Inong gilagwa sa kapulisan na mga high kung mga new drug facility na naghiyok dito sa lungsod sa Balambanda. Samtang sa laig balita, patagin yung saka helper sa truck, kung kini nga natrasan sa saka mixer nga truck dito sa may barangay Kambikong, lungsod sa Sambuanda. Aga biktima nilahan sa balang Rimon Alberca Lantexi, taga Sitio Dugdug sa barangay Bugo Argao. Samtang kini driver nilahan sa driver sa Sinotruck transit mixer, nasakop sa Kiranti Construction Corporation, mao si Jeffrey Kadungog Pamulagan, tatinoy di anyo sa panigod. Sigun sa diskusyon sa kabisan sa Sambuan, nga kining mixer nga truck, nagkarga kinig mga siminto, padung sa barangay Kanyurong, alang sa road contributing himuon dito sa lungsod sa Argao, patagbubiya sa plato nga bahin sa maugdaan, kalit nga igong wala makontrol ang drivers pagmaniho sa gaon nga bahin, yung kinig nga naatras. Agi-agi maniho nga truck nga puno sa siminto o ang helper nga biktima ni ambak kini hapan na prasang kini sa mao nga takinuan nga kini grabing pagkangol o nga resulta sa kamatayon nini. Ang driver itanggong na karoon dito sa Sambuan Police Station. On board sa patrol ako si Radyo Man Joseph Oscano DYHP Tatakar.
6: Okay, salamat Radyo Man Joseph Oscano si mga report. Ayon niya kinibay na sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si Sete ka mga prutas sugotano nagisagol sa tuang nga kape. Wala magkasiguro ta nga doon nagyoy maayong nga benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas tungod sa mga prutas sugotano nga ni ani ini mga kasama. So doon na sa isagol nga rose hip nga doon anti-aging properties doon pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Doon na sa nga luya doon ay dulaw or kanin turmeric doon ay kamungga doon ay mangustin doon ay tapol nga bisaya nga mais doon ay bayabas doon ay insulin plant doon ay stevia nga may kapalami sa tuang kape doon ay barley doon ay arabica onya doon na po ay ginseng. Ang ginseng magkasama nga na sa tuang kape basta ang pagkanindota kay makapa-update sa tuang panglawas. Kung update gani nga tong lawas, magkasiguro ta nga dili ta dali nga kapuyon ha, makalahutay ta sa matag-adlaw na tong panikay-sikay. Kung kanunay ta nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Amot ka ano sa kuansap ba? Kasamang nisor na hurot na yung hodewa ba? On niya, kung mag-iskot sa tag-haplas mga kasama, arisata sa EXL Makabuhay Oil. Ang ato ang haplas, maayo kayo alas sa mga pinanggandig paminaw ha. Kato nang itag haplas nga manhutsuhot yun sa itong kaunuran, katong maayos panakit sa kalawasan, mga panglayles, mga lutahan, mga panuhot. Palagputon ang panuhot ani kung kita kanunay nga ng haplas sa EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas makasama all-in-one kini, o niya skincare oil pagyon. May nisang i-haplas na ito, kung mga haplas taan eh, gawas nga wag tangon ang panakit sa kalawasan o mga panuhot, dili pagyog ka magkasakit o dinggi. Nga naman, kay dili makapaak ang lamok ni mo. Muna na kanindot. Ania, dili makapaak ang lamok. Ha? So, karon na ba, nisaka ang kaso sa lamok, mga sukindig paminaw. Ang ginaghanon sa mga na nagkasakit o dinggi tungod sa lamok, ha? Pati naghana, nagunaan ni Dakbaya Toledo. Dito sa Dakbayas Toledo, mga sukindig paminaw, ang naguna nga daghang kaso sa kanang naang dengue, ha? Ada yung gisundan, mga sukindig paminaw, sa lungsod sa Barili, muna nga kanang naang amping kita kanunay, o niya kanunay tanga manghinlo sa panimalay, manaob mga kasama. Pero maayo, o di magyod kapug nga, naa magilamok, mas maayo nga mupalit na lang mo aning ni ang atong haplas EXL Makabuhay Oil. Kaning ato ang EXL Makabuhay Oil mga kasama. Mayo kay ka ang langmok dili gyud makapaak si imong panit ha. So muna ang bag EXL na ta ha, basta haplas EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang ato ang EXL nga haplas o EXL nga kape diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CEG Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Onya ang dagha mga kaso sa dengue mga sukindig paminaw ha, sa bulan sa Hulyo. Daan ako nga naanay nagchat nato nga tuang nga mga listeners Barili. Onya ingon man usab ang si kasamang Marina Lucerito ha. Onya kato mga residente sa dito ningon mga residente reklamo ganito din he kay ani chat nato ba ni paabot nga wa man kunoy gibuhat atong pagkapilmiro pa ang ilahang mga kapitan dito. So mo itong kuanan nga, sige, basin o guwa makaibalo ang kapitan, i-report nyo dito sa barangay o within 3 days, di gani mo actions kapitan, ha, chat o balik kaya ito ang kanang naang taugan sa kapitan. Ha, kaya dito sa Barili, mga sukindig paminaw, ha, 30 inuibi ka mga kaso sa dengue. Ha, onya ang pinakadaghan diris probinsya Sugbo, mao makasama ang Dakbayan sa Toledo. Ha, diris Dakbayas Toledo ang mga natakdan or na nagkasakit sa kanang naang dengue. Ha, Toledo 49, sa Barili ikaduha ang Barili 39, ha, ikatulo ang Dakbayas Talisay 34, Consolacion 33 ka mga kasos dengue. Onia City of Karkar 19, Medellin 19, Cordova 17 ka mga nataptas kasos dengue. Ha, onya Dalagit 17, Sugod 14, City of Danau 13, Argao 12, Balamban 12, Compostela 12. Ha, kama kasos dengue onya sa Liloan 10, sa Daan Bantayan Siam, Mualbual Siam, San Francisco, itos Kamote Siam, sa Bourbon 8, Minglanilla 8 ka mga kasos dengue, Oslo 8, Badjan Bugo City, Madridijos, Pinamungahan o Gatmon. Kuan di ay kanang sa Badian, Bugo, Madridijos, Pinamungahan. Sa Badian 7, sa Bugo 7, Madridijos 7, Pinamungahan 5, Gatmon 4. So money ang mga lungsod, mga sukindig paminaw nga lungsod og syudad nga adunay mga kaso sa dengue. So muna nga di ta mo kumpiyansa karon labi na kay sigig baha-baha. Labi na gawa sa dengue ang leptospirosis sa ang leptospirosis. Kanabitan tubig nga mapakan imuhang kanana kay samad o niya makaubog gas tubig nga adunay kagaw mga sukindig paminaw delikado sa so muna yung mga sakit nga makamatay leptospirosis o kaning dengue. Muna ang atuang mga local government units, atuang makapitan, muna ang ugnay makasos dengue, i-report dahil sa barangay o niya pananglitan ay manghilantan. Simbako palayo lang mahilantan ba? Tulog ka adlaw o dili gani ma wagtang anang na ang parasitamol. Ha, di mawagtang anang nang tambal kasamang nistor, pwede na i-addos doktor. Ha, kiwata kay balo, basig dili na normal bang hilanat, di na normal nga kanana ang sakit lang. Basta mag-init na gani, ha, mag-init na gani ang bata, ayaw o kanang kuan nga, ayaw o kanang dugaya, no? Kasamang nistor, addos sa tambalanan, ha, kay kuyaw ang dinggi, unya, kanang lisod kay baog, kanang unya nakamukipukipo o grabe na, simbako lang palayo taon. Ha, so muna nga, kanang naang tunlikayan eh, kay makamatay ng maong mga sakit taon. Uh-huh. So, okay. Atong hatagag pagtagad kay sa di pata mo adto sa impeachment kaganiha, sa impeachment trial kaganiha, ari sa tama kasama sa kanang naang napalgan ba, no, kadtonto ang dos anyos nga bata in taon, mayra bag hitsura mga sukindig paminaw? Ha? Nang kanang naang dos anyos nga bata nga nawagtang mga sukindig paminaw unya una nilang gituhuan kay gi kuanan ko no ha nay kung gisen nga picture nimo kasama Gerald balihog lang ko kanang naang kuhaan ni ha unya kuan in town luoy kayo ba kay so nang kabata pa unsa man dagway kuan in town ani kinsa man kahay naghimo mga sukindig paminaw sa krimen ha bata puti pang luoya dos anyos. Ha, gamay pa kaing bata o niya unsang hitabua nga kanang naang gikuan man in taon siya, oy. Kanang naang na, ang buto, takahibalo kay nawagtang ba or unsay kuan in taon ani sa bata, gikuha ba dito sa ilaha niya? Kuan ra ba? Kay ang katunto ang inahan mga sukindig paminaw, gidudahan ra ba sa pulis, awa pa ni makiti. So kaganiha, nakitaan ang bata. No, nakitaan ang bata nga dos anyos dito sa kalibunan taon, wa nay kinabuhi. Ha, wa nay kinabuhi kasamang nistor na kanabitang na, kanimoning bataa taon, no? Ha, moning bataa mga sukindig paminaw. Oh, so maone ang bata nga dos anyos taon, na uba nakita naman ani, pero atuala ni kono, kinakita naman ni taon. Pilak adlaw nakitaan, na 23, 24, 25, 2, 3, 4, 5. Sa tarpitsa ha. 29 oh, sa ika

0: 23 man kuno ni na missing kining ni ang maong bata kasamang ni Store ba lang 23 buntag ha na, nawagtang siya mga alas 10 sa buntag di atong Huwebes nakitaan sab gyud siya ganiha adla aw pit aka nang alas 10 pod imidyas buntag oh so mo ni no mo na nga ato ning hatagag pagtagad sab kay do na toy na asam tong video ani kasamang Gerald sa pagka pagka kadang na ang pagka kita na ni ba dunay naka video dito, purti man pakalibunan, ano naabot man ang bata dito? Ha, posible yun niya, kining bata, ha, layo man kay sunang ka, og 2 ka kilometros, ang gilayon gikas panimalay, so, makaduda nga, kaning ni adunay gadala anin niya dito? Ha, dunay gadala ba? Kay sunang ka, bata pa dos anyos, maka, lahutay naglakaw anang 2 ka kilometros kapin ang gilayon? Ha, dito nis barangay Kamayahan, ha, Butuan City, mga sukindig paminaw. Amoni ang inahan, purti ng hilak sa inahan in town. Bikuno-kuno, tukunong-kuno paminawon kasaman Gerald, baby. Bikuno-bikin, sus. Oh, sige. Oh, kani oh. Muni ang mamas bata, alasus in town, oh. Ting hilak town. Dili nakit eh. Jesus. Sus lo uya taon oi. Tuyas bata oi. Ang mama taon purting hilak mama.
1: Dire na pagyan dira ka pasin pasin.
0: Mayra bagi tsura bata ah.
1: Dire pa dire lang sa pasakaan dito sa bang.
0: Oh, so nang kana o nga naa man na sa kalibunan in town oy. Oh, nas kalibunan oh. Sus.
2: Para matanaw ba?
0: Sus lo uya taon sa kwa, no? Naadapit sa punuan sa bisol o kani sa butig o sus
1: dili lang pagyan dira ka pasin pasin
0: yata sa kwa no so nang ka o libon man niya dunay gamay nga murag sa paasapa ang gamay so wait sinilas unya nagduda sila nga nung sa kamot sa bata na ako noy wipes ba to ha so, wipes nga puti kuyawa no oh na ay sunang kades kalibunan o dunay mga buguiri dunay mga saging dunay mga bisol or kanin butig ha kwan yun ka na naandito yun sa libon yun sa baol yun nga libon mga sukintig paminaw ha unya layo kayo gikan sa ang distansya ba sunang ka nga katon ay tanod ganina nga ginterbiyo makasama dito sa kaubanan ha sa Arimen Butuan nga kanang na ang gilayon mga dili mo ubos sa 2 ka kilometro ha unya kwan pa ka ng bukid pa kayo mo luwak pa kag bukid kasamang nisto oh suboni nga kanang na ang gisubay karon sa kapulisan mga sukindig paminaw o unsa gyoy kanang nang hinungdan ani nga nung nawagtang ang bata ha kay gahapon atong daling i-discuss gahapon kay ang kwan sa kapulisan nga gaduda sila ba nagduda ang pulis nga ngano man nga ang mga ginikanan labi nang inahan dili kay mo cooperate silang investigasyon kuno pero gidinay nas mama nga hey di mo cooperate nga akong gani silang gipasaka akong gani silang gipa kaon og ara ngayo silang saging ako pa ganing gipaka og saging ha so muna nga kwanon lang nato kanang na ang ayuhon lang nato ni pag-imbestigar at kusog man ta dito sa Butuan sa tuang kapulisan og unsa gyoy kwan ani atoa nang i pa-autopsy ang patayang lawas ha ana kay unsa may kwan ani nga kanang na ang kwan man iningon ang pulis nga Duda sila bakay mo lagi na nga di ko naman kopirit, unya, pero kuno

0: katugon ng tambalan mo adto, ha, kanang mga tambalan, kanang mga mananambal dito mo imo adto, mo kuan man sila, mo tahod man sila dayon, mo kupirit man, ha? Atos mga pulis dili kuno kaayo mo na version sa pulis. Ang samama sa dili amo amang gitagad sila. Ha? Muto ang mga pulis ni tabang nagpangita na sunang kagod ato pang huybis. Ugma mang usa ka semana ugma. Ha? Magtangkod usa ka semana ugma kasamang nistor. Sumuna nga nakitaan sa dito taon sa tag-iya sa yuta o tag-iya ba ni baol taon? Ha? Sumuna nga sa wala pa ni nakite, pila ka adlaw dunay mga nitabang intawon nga mga tambalan. Dunay mga ni kanang na nitabang ani nga mga tambalan, mga mananambal. Ha, nga kanang naa nga to na ritual-ritual gani kanang gipasubay ba. Namsa nas amo nang kanang subay-subay kanang mananambal or tambalan kasamang ni Sor. Dili pareho aning dito sa mga Mindanao nga kay bang mga daggo kayog mga daggo kay magipantangkil ba. Ah, naa man na, si Maninoy Jomides Lano na mga ni kaila mananambal dito sa amo mananag-an po. Na. Ah, manunubay na apo. Pero kaning ila, ha, ito na yung kuanon kay gisubay ni unya. Sus na ihaw, abot na ihaw, nahurot bakag ihaw ang unom kabuk manok ani ka. Ato kuno tanaw atong katuntuan katong video nga katubitong nitabang nila nga mananag-an kuno to kanang tambalan ba. Ha, ato kuno kuno santo kasama ni Geralbe katunto ang video sa kani mo ni. So dunay mga kandila, tagas gi kandila oh. Oh kani siya si kuan ni siya ang nitabang intaw ni ha. Si Master Milagro, ha mo toy kuan niya. Ha, sa iyahang ngalan makasama Master Outteacher, Maestro di, Maestro Milagro sa to kanang iyahang kuan kasamang Nestor. O kanin, ito kanong paminahon kasamang Geralbe? Kanin itong paminahon?
1: Iga po sa bata. Laging paghangos sa bata. Laging paghangos.
0: Naghangos?
1: Ma'am, nakalimong paghangos, ma'am. Ma'am, nahan sa ako, nagunggan na po. Laging paghangos kay bata.
0: O, nangutana siya, nangutana. Nangutan na sa nakadugog hangus ma'am, lingon ang inahan, wa man. Kuyawa oh, nawa. Nawa ka sa mga nisto, ritual ni niya. Igiingon ini pagkuan. O sa mani ka ng tag-an niya, or ka na magigi.
1: Para sa pagtawas, ang nakita yun, baboy yun.
0: Hala, baboy?
1: Tiil, simod. Yan kwan sa baboy. So, ini nga baboy ni Badji.
0: Badji? Bay?
1: Badji na siya. No? Nakakao na siya o, nanaitom-itom.
0: Hala. Hmm. Baboy.
1: Nara ang bata o, oh. Igapos ang bata. So, nara ang yung pakaon. Batangan siya pakaon siyang tungod, so siya igapos, nara yung pagkaon-itom. Batangan siya. Baboy ni siya. So, di ba sa basta? Kay ligon po naghawak niya, naigibantayan nga, tulo ka demonyo nga sungayan, nga nagtapo. Demonyo.
0: Sus, ginawa.
1: Nga isungayan. Nga mo'y naghawak sa bata. Karon. No? One.
0: Sus, grabiha taon, ani. Kadiyot sa. Ha? Kadiyot sa Madjiral, ha? Kay kananaang, sanawa ka, doon ako na'y baboy kasamang nisto. Ha? Murag ang baboy mo'y nagguha. Tingali, unsa ikuan ani nga demonyo. Atong liagi o ganang nakulokomedya ha, pero kanang naa nga ni Tabang Town, so ni pasabot taon si Maestro Milagro, nga kaning niya ha, Tabang Regining iya ha, nga makita ni taon ang bata, o niya, giingnan agi, gisampulungan si Manang Town, ang inahan nga, kita kas bata, nga nagkuhan, kanang murag nag-aghad, asa to, kanabitang murag naghangus ang bata, ningon ang inahan, wa man, insa naa, oy. So muna nga tunay ko anon sad magkasama kay kaluoy ba pud intawon sa bata kinsa magi tawo nagbinuang ani oy. Ta kini nga bahin sad magkasama hatod ganato sa DTX 500 ang ato nga DTX 500 mga kasama kampion nga protection kay adunay 1.3 million orak units nga antioxidants kadiyot lang sa mga buhi sa kong kasama ha. 1.3 million orak units nga antioxidants. May kini nga pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may usab sa makigsuna nga adunay high blood, taas og dugo, taas og cholesterol, taas og blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, may sabni sa adunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may suna nga adunay problema sa kidney disease, sa gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ato mga pinagantig pa minod na insomnia ha, ayaw mo kabalaka di ha. Kanaan na tayo DTX 500. Ang DTX 500, mapalit sila nga clinic. Nga mao ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisano, Maine. Abisitahan lang nyo diha makasama ang ilahang opisina na asa luyo sa Gaisano, Maine. Bulahan, nag-maka-avail usab mo sa ilang libre nga medical check-up. Gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Wa mo'y bayaran na sa check-up makasama. Okay, balik ta karon taw duman sa may importante kayo. Standby lang sa kay balik ta karon taw sa na. Alas 11:29 na sa gabi.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: on available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Bilang kilos gani?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one Maggi Magic sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic setup.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.

0: Polly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang atak na alas 11:40 na sa kagabihon. Balikta makasama dere sa tong pagkulo kabildo karong gabihon na.
2: Straight to the...
1: O niya, oy, ayaw sa mo gatulog, ha? Ayaw sa mong katulog, ayaw sa mong katulog. Dire, dire, dire. Aminaw sa tao niya. Dungan ng tagkatulog o niya, ha? Dungan ng tagkatulog o niya. Kasamang listor. Anya, kinibay nasad makasama. Hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumaysunan ng mga naminaw sa karong adunay type 2 nga diabetes. O kato mga diabetikon nga naminaw sad nato. Ay kabalaka, kanaan na tayo Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama ang pag-inom ani tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw. Apan kung dili gani kayo dako ang budget, pwede rasad og tulo. O sa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. O di, katong way mga diabetes, pwede rasad mo makainom duha lang ka soft gel kada adlaw, pwede rasad usa, o sa humagpamahaw, o sa sumagpanihapon. Aron nga malikay sa diabetes o sa uban nga mga sakit. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. O niya high quality, niya potent formulation gikan sa USA, certified ilisil, aron malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit usab ninyo diha sa ilahang nga clinic. Kamao ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Nanhimutang diri sa Cebu Dock Building, Boyens Mesminia Boulevard, Cebu City, Titos Consolacion at Bang sa Jollibee's Consolacion, padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na makasama sa may Kamanhak Terminal sa Dumaguete City, tapad sa terminal na diya, ha? Okay, unya ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sa news uban nga mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar, ha? Matana lang mo diya ang Life Extension Clinic. Nagtanya ko sab og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, unya kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Birthday ni mo kasamang Glinda, di man birthday nako dang. Natoy nagpa-greet nga nag-birthday kisa man toy nangan ato, ha. Ha, kanus aman i-launch ang racket kasamang Benji, ha? Ayun niya pa sunod tuig kasama, oy, ingon si BBM, ha? Sunod tuig pa. Ato pa kasamang Kirino Sibuko. Nga sige lang inom o kulapo, ha? Okay, ato nga tagagpagtagad ni makasama, ha? Kay kana bang dunay, ha? Kanang nagduda ang uban, dunay pagduda ang uban makasama o kinsag yung nagkuas bata, ha? Ang mga silingan, ha? Kay kani ila medyo kuan magunang ila medyo hilit-hilit ba o niya medyo kanang naang bukid ng ilahak, balong mantas bukid, aga mga kahoy, daghang kalibunan, mga sukindig paminaw, unya, kinsa may, kanang nagkuhaan ni lalaki maning bata, ha, lalaki, unya, pero muras ag babae, purma, kay taas man o buhok, ha, unya, kinsa may, ang silingan, nganong gipatay man in tao ni, unya, ha, makaduda ba, unsa may, pananglitan, imong kawaton ang bata, unsa may interest, unsa may motibo? Kuhaon ba nimo kay pananglitan imong kidnapon, bugti sa kwarta, unya wa man gipatay man, wa may mo kontak nga ngay kwarta ang gapatay. Ha? So muna nga ang unsa man kahay kwan ani nya, ilahara ba nga naay mga pagduda nga giapil nila gidudahan ang kanang na ang mama in taon kuno. Pero ang mama makita sa reaksyon sa mama pag pirmiro pa lang. Ang reaksyon sa mama, marog dili gyud ingon anak kay kana sawa pa makit in bata ba. Pero sa pagkakita na sa bata, nakita na ni hilak man ang mama ni ligid man gani itogi kay gusto niyang duulon yang bata. Na? Ato kon ipadayon ang kwan, ato ipadayon sa katunto ang ritual bitaw kasama ng Gerald kay sa ritual sa katunto ang nitabang nila in taon nga mananambal. Or kanin tambalan mo pa nitabang taon nila nitahatag pag ni kwarta in taon. Niingon siya nga, di ako nung tawas, nakita ko nung ang baboy. Nakita ko nung ang baboy, unya na, na ako nung tiil, unsa tong ingon niya, gigapos ko nung ang bata ako nung. At ang maminahon sabi, kana, kana, kana, be, kano, kana, be, be, be.
2: Iya po siya.
3: Pero
2: nga elemento. Na patong atay mi kwa unon siya.
1: Pa unon?
2: Bata. Oo. Naara. Naara ang bata karon no. Igapos.
1: Uy, gapos.
2: Bisag asa tamang guan ma'am.
1: Kadiot sa kasamang. Kadiot sa kasamang Gerald kana. Unsa man itawas? So iya hala elen jan ihano kay dunay mga kandila nga tulo ka buok nga kanang tag 5 bitong kandila. Ha, kandila nga puti o niya. Kamangin naminaw sa radio kanin ni amon tambalan medyo batan-on pa ni siya. Batan-on niya daghan kay mga singsing nga kanang mga dagko bitong mga singsing. O niya dunay tulo ka buok kandila gibutang sa tulo ka baso. O niya dunay tawas do na po dito ay kanang na ang mura og kuan dito ay murag sartin dito sa unahan. Ha, kanang sarte man, kanang sana pinggan, kanang plato ba nga, kanang plastik, kasamang nistor. Ah, o. O niya, na ay tawas, ingon siya nga, ang bata ko noon, nakita ko noon dito sa tawas nga, ang bata ang baboy, ang tawas na purma ang baboy. O niya, suod sa baboy, na dito ang bata, gigapos taon ko noon. Ha? O niya, kanang na, ang bikon na, saman mo niya, ang tawas di ay. O niya, na asay mo nagsutana, o niya, na ay dako kayong cross sa luyo nga cross nga itom. Sa atubangan, doon na siya gitaklay nga cross, nga dako, nga medyo, kuan nga pagka-cross, sa ngalan, anang cross, mura og, ha? Kanang na ang, nai dako kayong cross, atubangan. May kuno ito kunong ipa, kuan sa manjiral, may padayo na to, be? Okay.
2: Nara, oh. Kita na to, na, patunga tayo, may kwaunon siya.
1: Kwaunon siya?
2: Bataan. Oo. Nara, naara ang bata karon no gigapos.
1: Oh, naara kuno ba kana dong kana dong kadiot sa dong ana. Oh, tawas man wa may siara po tingali gi pakita kay no na may tawas natin oi tawas niya ningon sa no naara ang bata naara oh. Di man maklaro nga di man maklaro na to no nga naay bata po to. Ah, pero siya rin makaklaro tingali kay kana siya man kanang naay kanang mananambal or kanang tambalan siya may naay abilidad ana. No, kay ya man ang abilidad sad, no? Okay, sige ko no, to'y padayon, be.
2: Good, ma'am. Nara, oh, nakita na to, na, gigapos siya.
3: Pero nga nung gigapos mo na, Brad, para di makakita,
2: para dili na siya muli, o di na siya makita sa lain.
1: Di makita sa lain?
2: Ibig sabihin siya, gigapos, may purpose ang mga elemento niya, na pwede siya himuong prinsipe dito.
1: Himuong prinsipe?
2: Gisabutan na sa mga elemento. Na, patunga tayo, may kwaunong siya. Bata. Oo. Naara.
1: Kuyawa, no?
2: Naara ang bata karon no. Gigapos. Mm. Ma'am. Bisag asa tamang guan ma'am sa tawas. Mora gid ma'am. Naara oh. Nakita na to na gigapos siya.
3: Pero nganong gigapos man Brad, para di makakita gila.
2: Para dili na siya muli, ug di na siya makita sa lain. Oo. Ibig sabihin siya gigapos, may purpose ang mga elemento niya nga pwede siya himuong prinsipe dito.
1: Oh, himuon sa prinsipe kuno dito. Ha, sumunay ang kanang naang kuan in town. Ha, ritual sa kaning ilang tambalan nga nitabang nila. So adto ta dito sa dakong kahoy, kiningo man sila nga katukunon dakong kahoy. Tu ako no dito nagpuyo tong mga elemento kuno na pasanginlan in town elemento ani kalakiha. Adto ta dito sa dakong kahoy kay niingon man nga mangayo kunog manok. Ah, mangayo kunog manok bisag unsang koloras manok kasamang nistor. O niya murag do na po to sila asin tingali bi kuno ato kuno tan-aon to kasamang Gerald bi. Ah, kato bitaw dito na sila sa kahoy nga do na siya kana bitaw mura og subayan ba kana manunubay ba. Ah, akong lolo kamo mang manubay. Ha? Si Loplesis manubay pero karon murag wa na kay sa manubay katungod sa kaideya nang edad ba. Ah, guwang naman so kuan na may pasubay pud sa una na po matungna na po dili usahay. Ah, unya kanang iya ha na subay ba ni asa man to kasaman Gerald katubitang naasa ah kanang nang kahoy ito kuno tan-aon mi ah sumuna nga kanang kuan intawon dito kuno sa naida kung kahoy sa Luyos Balay ah niining ni ang nila unya muton dito na paghuman diri sulod kani gibuhat ni nila sulod sa balay sa gawa sa balay ha ah, katunay kahoy bikuno to kuno kanon aton tan-aon to ha ah. Ah, oh, tan-aon tong kuan. Ah, tan-aon na to sa man Gerald tuntas kahoy. Ah? Ah, kuno katunto sa kahoy kay kuan grabiha ani no nga nani nga amot dagway sa probinsya na ingon ani pero lahi ang patakaran sa paagis pagtambal pag kanang pagsubay. Amot sa inyo ha sir, Tristan, nabay ka na naang inani nga kuan, ha? Tum sana inyo ha sa kuan. Nabay inani dito nyo ka na manambal sa admin. Nubay, nasad na na. Pero dili para ani nga kuan lang. So, mo hilom raman? Hilom raba nga? Uban gani, himulsuhan ka. Ana, himulsuhan. Katos aning lulili sa una, manambal man to. Niya, himulsuhan naman ka na. Ato si kuan. Aning lumunding sa una, kuapuhan taon. Ana, pero dili pareho aning ilahang nga kanang dayag sa, kuan ba? Dayag sa kanang kadaghanan. Kato, kuan man to, gani mo, tambal. Ana, pero kanila, lain paagi, lain nga paagi. So, paminaw ni, kinaa sila sa kahoy, nasa sa kahoy, ha, nasa sa kahoy, pagkadakus krus, oh. Ha? Pagkadakus krus, gitangkil. At kung ano ni.
2: Masa man karoon siya, ritusan to, karoon siya, kinabuno walay
1: ka to. Ah, muna, dito sa kahoy na ni, ritual siya.
2: Ginugamanan, kasi gamanan balaan ka. Pangalan sa bata?
4: Si Maestro Villanante.
5: Pangalan
2: sa
5: bata?
2: Hayan ninyo sa...
1: O, nasa gigunitan nga pisi, nga murag doon ay batong gamay. Unsa ni? Murag libon?
4: Iyang halaran. Halaran.
2: Nasa man karon siya karon. Nahabas siya sa...
1: O.
2: Balay? Tabiuga.
1: O, oh, tabiugon. Ipatabiug. Kaya isubay niya.
2: Balay, tabiuga. Nagduduwa na ba sa palibot? Tabiuga.
1: Oh, gisubay ni niya.
2: Ikuha ba siya? O, iskuha nga nun, tabiw ka.
1: Oh. O, ni tabiw ko gamay, tuudo?
2: Tuyo ka, kung tinuod ba?
1: Oh, tuyo ka.
2: Tuyo ka.
1: Oh, grabing subay, no?
2: Alam ko, hunong.
1: O, ni hunong po, ni hunong.
2: Akong pag-ritual karoon, hunong. Okay na mali sa pan sa mali ako pang ritual. Wala na ba'y kuwang ani nga manok? Kung sapat niya akong pang ritual, tabiuga kung sapat na niya.
1: Kuyawa, no?
2: Kung sa pamayinid, ani dahi nga aron makuha ni bataa? Nainid ba ni og manok nga unong kabuk?
1: Unong kabuk manok?
2: Tabiuga. Nid siya unong kamanok.
1: Oh, kinanglan yung unong kamanok, oh.
2: So,
1: need sa kunong kamanok sa iyang subay.
2: Mahiwag ang gabay, mahiwag si home. Kung sa may pahitabo atong bata, pinagi ba to sa physical nga mga pagdapat? Tabiuga kung pinagi. Tabiuga kung pinagi. Kung sa may kidnap ba to siya, tabiuga kung kidnap siya. Okay. Kung sa unang tubuhan daw, wala yun. Hindi ko nagwala yun ng tao. Di mo matabiyog.
1: Di mo tabiyog?
2: Saman, ipatay itong bata? Tabiuga kung ipatay itong bata. Tabiuga kung ipatay itong bata.
1: Oh, sa to pa, wala patya.
2: Kung saman?
1: Sa iyang subay.
2: Ikuha ko kung ispertuhanon. Kung ikuha magalit, tabiuga. Usga, para din ako magbalik-balik.
1: Mm.
2: Usga pag yun. Usga pag yun. Usga. Usga. Usga pag yun. Tuyo ka, tuyo ka, tuyo ka, tuyo ka, para may buwang ka maturan.
4: Tabiog ba siya?
1: Ano, tabiog ko?
2: Usga tuyo, eh, para may buwang ang tinood.
4: Huwag ginaliyo ka, guys.
2: Usga.
1: O, ano, tabiog din.
2: Usga pag yun.
1: Apurtin, tabiog ko, wala.
2: Salamat, palikog hunong.
4: O, yung hunong mo kasi ako.
1: O, ni hunong man tinood, no?
2: Akong pag-ritual re is, kuhan pa lang, ne? Pasimulo pa lang, ne? Is temporary kay need siya unong kamanok.
1: Unong kamanok?
2: Oo, oh, muna magbalik ko kayo magdakog manok na unong. Para sa ritual.
1: Hmm.
2: Ikaluhang kuwan, kumbate.
1: So unong kamanok ang ikinahanglan?
2: Pero tamang bangkot ko na din mo.
4: Hindi ko tama arrest ko.
6: Kaya tuloy, Lord.
1: Uyawa ani no? Amoni ang mama, nanang mama. Muni ang ilang pagritual sa punuan sa kahoy. Nay, nay manok rin, nagdala sila ng manok. O, de manok yung gidala o. Manok na itong.
2: Itawag na to ang tanan mga espiritu anon. Ang hari sa lupa.
6: Ayun lang.
2: Haring Santa Miti Pauli, Santa Miti Pauli, Santa Miti Pauli. Ang hari sa tubig. Si Haring Salurdis, Haring Salurdis, Haring Salurdis. Ang hari sa dagat, si Haring Marisrina, Haring Marisrina. Itawag muna po tanan. Taman sa mga espirituhanon, na naadri ang lugara. kung mga espirituhanon.
1: Oh, sumuni.
2: Ang liga o bitawag mo na ako. Ang kinsaman na nagkakot sa mga bata ron. Prinsipe sa mga prinsipe. General sa mga general. Ang hilis sa mga anghilis. Alay bilang alay ritual na maoke ang tanan. Kung makuha ko balik na ang bata. Ginoo, tabangi ko, lusari sa imong gahumong simong kabalaan. Wala ako'y gahumong kung wala ikaw. Eke preview, may eke prekumbiya. Homo Yahweh Emmanuel. Aginobiya, aw de, bigos. Solumni paterme, igusong dipindi mi. Ako mabot lao, bikam santo itos. Abidulirom, sulim sarak sirak, matos ang pilang guam. Exim naraw, senior, iniri. So, sari ni Pukabit, mabukta, may lihik sarak.
1: Yawa, anino?
2: Abiyong, sabiyong. Medyo na polikalman. Holy man na kamkag panguman ng malidad. Mislip, mislip, lobak ni mata ni
1: kami. Oh, so gikuan nagpatuluan og dugo ang gipalibot sa kahoy. Oh. So dugo sa manok ning ni ang ilang gi palibot makasama sa kahoy. Ang mama naglingkod sa wala sa kahoy.
2: Nilabot sa bata dili katulog. Oh. Sabi sa gahom, sa pito gahom ni Yahweh. Adonai Elohim, Eliashir. Yeshua, Amisya. Emmanuel Salvador del Mundo.
1: Pilas Manuel ani kalakiha.
2: Ilibila ilikula pa ilibina. Ekra grammatres sa mismotum. Ama.
1: This na siya mga kana mga pulong sa niya kuan? Ha? Apil mga pulong niya ba kasi mga Nestor? Ha? Apil Manuel siyang pulong? so kaning ang basis ang subay nga ang bata makasama nga kwan kuno kanang naa nga himuong prinsipe ha ang bata unya gikuha kuno sa kwan ha gikuha sa mga dili ngon nato ba ang bata unya wa kuno patya ang bata ha wa kuno patya nya no ni uyog matinud ang kwan pero nasa nagingon nga basig sa kamot ra giwitik-witik ras kamot. pero kana na ang daghan na kuno ni siya og mga naayo. Ha, daghan na kuno ni siya og naayo nga mga kanang sakit, daghan ni dangop na niya, lainsan unsa kuno mga sakit, ha? Naayo kuno niya kasamang Nestor. Oh. Ha, kasamang kay pero kaning niya ambot og kanang na ang kuan man pero dili man siya moy naka kuan hin naka discovery kay ha, ningon man siya nga naara kuno diha. Nara ko no deskilid ang bata, nara ko no diya sa, gikuha ko no itong kwan, nagpuyos kahoy. Unya, sa mga kalakiha nga, tuwa man dito sa 2 kilometro man ang gilayon, tuwa man dito na palgi. so muna, nga murag, amot ang manok na ihaw na raba. Unya, dili raba ko no pwedeng kanon ang manok. Ha, dili pwedeng nga kaunon ang manok katong giihaw. O ganang kwan, di pwede. Ha? So amot og pila kabuk manok ang naihaw na hurot bagi dagwing unom kabuk manok nga ihaw. Amoy og nganom dag dugo ra day kasamang Nestor. Apilon dag og pakaon ng lawas kay og imuha tong kuanon ha pakadakong nakadaghan sudan og imuha tong kana na ang ihawon gyud. Ha kana na wala mahinuon magbasis gidakon pero katong tong giihaw niya na may gisampulak usa kabuk manok. Medyo dumaga. Ha dumaga tong manoka unya kulor itom nga pagkamanok ha. Na kani oh nga gikuan nila to lang gikuan kay tungod sa tuang kuan sa batoang Facebook. Do na magoy dugo magkasama nga kana nagpatak-patak no mo na nga ato lang gikuan na pero no taas og kuan ni. Ha? Ang mama tao ni dungo ra ang mama unya gipaligipa lingkod ang mama dia sa duol o tapad puno as kahoy. Ang sa maning kahuya dagoy mangga ba ni or dakit o dalakit pa ning kahuya unsa ning kahuya. Ha? Pero muna nga, ang bata, nga nung naabot man dito sa kuan? Ha? Naabot dito makasama sa layo kayo? Ha? So muna, nag-arita sa tuwa nga legal go, dili manigod na ni applicable nga, pasangin lang ni mo makasama, panlitag mang investigar ang pulis. Ha? Panlitag mingon ni tambalan, mingon ang pulis nga, gikuas engkanto, dili pwede nga ang pulis mo investigar, o niya, ang ilang suspek ang engkanto, di pwede. Ah, dili pwede. Ah, bisan gani og kanang kwan di man eh, pwede nga ino nimo nga kwan ana. So at least nakita na ron ang patayng lawas. Unya ningon sa gigapos kuno. Ha, base sa subay ba? Ani gigapos kuno unya nakita an dito wa man naggapos. Ha? Wa man gigapos to kasamang Nestor. Nabi to may silingan sa unang nga nawala, ha? Ato lang ang gaanog si John Paul kasamang Nestor. Nawala to sa una, amon silingan, o niya, namto'y manunubay sa ditos amo. Gisubay siya. Ningo mga, ala, naasakuan, gikuha, nades pangpang, ay. Ha? Gidala ko nos pangpang, dilingo na to, kay, naibgan ba ka to, on sa itong istoryahan nga nang naabot, pangpang mo na isubay. Apo, tinang pagkakuan na in town sa mga inahan o gamahan taon, hasta kami kisilingan ko kayo na mo. Ha? Kami na, kuan po ming, ala, anong gidala man ito, bata, o niya, kay nawala, anang kilom-kilom, matuod nawala. Ha? Ang ito, gipasubay, nga nakunos pangpang, nga naasa, kuan, kay mo na, kuan dito, porti tanaw mo sinubay sa pangpang, wagi, tao dito bisan usa. Ah, himan-himan, dati ay murag ni kuyog sa uyuan, mantingal ito. Ah, murag ni kuyog sa uyuan dito sa pradahan, o dito ba ito sa lingasaw ni kuyog, di intom kuyog, ha? Didalas, uyuan ba ito niya, apuhan ba ito, ha? So muna, nai uban nga makatunong ingon ane, na po'y uban nga dili makatunong. Ha? Pero kanang naa sa mga mutuo, ramanggod, no? O ga mutuo, nai mga mutuo, na po'y dili. So ato lang respetaran. Now, ato lang respetaran, kaning ni ang mga ingon ini, makasama nga mga tinuhuan sad, kay pananglitan og masakiton, unya, ha, palitan, usa ka masakiton, unya, maayo anang naang mga tambalan, di, kanapay dagon nga naayo nga, wala nakabaya dito sa ospital, nga mahal kayong ospital, mahal kay nga bayronon sa ospital, kasamang importante nga kanang tambalan, kanang manambal, dili san mapalduhay na kayo, naban dili mangwartahay ba, kay naman si uban nga pailang nga mga tambalan, mga manambal, mga mananagna, unya, dili ka tambalan, dili ka subayon, og walay bayad, ha, naman sa ingon ana, so kana marag, lahi nang napangwarta na po na ingon ana. Ah, so na kamo na nga kanang naay uban depende sa mga mutuo sad no kay kanang na ang kuan man kanang na ang manubayay ba so mo na nga kuan lang kanang naa sa mga mutuo pwede sad og dili mutuo pero kanang ingon ani nga kuan sad og mabungat na ganing kwarta nga oh, tagpila may bayad nya sige tag 500 ang subay oros kalibo. Ha, unya na mubayad og naa, pero mo money down na ra dili maayos at. Ha, okay, so importante nga nakita na ang bata apan patay na lagi mo na subo nga palandungon. Pero subayon sa kapulisan, no? Kinsa gyoy suspect, no? Kinsa gyoy responsable nining pagpatay sa dos anyos nga batang lalaki makasama o niya ang inahan, ang amahan, na kinahanglang subayon sa gyod o gunsaman wa ba sila'y kalabutan sa krimen. Ay na lang itong apila itong chip, ay apila itong pag-imbestigar itong inkanto chip, ha? Pagan pa hinoon ang baboy makasama taog manok. Okay, nyawa naman tayo igong oras at tutang isgutan si Laila di Lima, mga sukintig paminog, impeachment kaya ganiha si Romel apan apiki na mas oras, ha? Apiki na mas oras, huwag mapuho na lang, ha? Salamat kayo ninyong tanan, ha? To mga pinanggantig paminaw, salamat kayo ninyong sa inyong pagpaminaw. Anton, huwag mapuho na lang sa doon natin oras, ha? Pagbalayon sa tuwang atulumanon, huwag mapuho na sad, ha? Sa ngalan na lang, skinny computer sa DYH, Permen Sibu, ang gawin sa master control si kasaman Nestor Humisilio, kasamang Kisos Minia, Teresa Pica Salawa, kasaman Gerald Albios, Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buiser, at on Shift Technician. Ako nalang niyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang manamilit kay Pragis Pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan, sa tanang dapit, og sanang panahon, Tatak, RMN.
0: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik,

0: Sosminia, Teresa Pica Salawa, kasaman Gerald Albios, Alan Talano, Oliver Atis, Rubil Boiser, at on Chief Technician. Ako nila niyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilik kay Pregis Pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan, tuntanan dapit, ug sanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik,

0: Sosminia, Teresa Pica Salawa, kasaman Gerald Albios, Alan Talano, Oliver Atis, Rubil Boiser, at on Chief Technician. Ako nila niyo, boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilik kay Pregis Pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan, tuntanan dapit, ug sanang panahon, tatak, RMN.
1: Straight to the point. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik?
4: Sabot ba? Nga diya sa atuhang mga kaisunan na atun karon no, nagkatuo pagyapin niya na nga, kana siya, walay kalambigitan, no? Ang sabay, walay connection medically, ang basak nga buhok. No? Bisang yan itong buhok, no? Protein na siya, keratin, no? Based na mga na parte sa tong panit, no? Kining buhok nato. Ya, asa di na ko siya makonek kung asa padulong tong basak nga buhok padulong dito sa yang pananaw, no? Sa yahang vision, no? If either makadaot pa siya sa mata o dili, no? Ang sa medical nga side, no, is ginadebunkin nato ni siya nga ginaingon nato nga kiningat pagtuo dili gyud ni sa tinuod. So kana siya sa rek.
5: Sa to pa gid ay dili gid ay wala gid ay kalambigita, no, ang ginatawag nato nga pagkatulog nga basa ang buhok sa pagkadaot sa tong mga mata. Mm-hmm. Kay matod yes, talaga nila Sir John kay sa unang mga panahon mo magin ay mga tinhuan sa mga katigwangan nga basta gali basa ang buhok ilabi na sa mga kababayenan nga pag matulog gani ug basa ang buhok madaot jud ang mata. Well, actually, kung mata ang atong pag-aisigutan, sir, o sa mga parte pa sa atong mga mata, nga, usay, mamuhimang hinungdan, no, sa pagkadaot nini, kanyang atong said, Panyawan Plus Mangustin. Ang Mangustin ay, sir, dyan, napamatudaan, nga, na din siya ipagtabang, no, sa ato ang mga mata, ilabi na sa mga lenses nini, kanyang ginatawag na itong retina. Kaya, aside sa makapahindlo siya, makatabang siya sa pampahimsog sa mga gagmay kaayo nga mga klase nga mga kaning ginatawag na itong mga ugat-ugat nga gagmay pagali sa sa strands sa itong mga buhok, no? Hinana kagagmaya ang itong mga ugat-ugat sa utok and then, sa utok sa itong mga mata. And mo nang usahay pod kaya ilabi na kining mga diabetic patients pagka taas kayo ang sugar musulod yun sa kaning mga gagmay ng mga ugat at sumata hinungdan nga dunay pagpang kanam itong labo, no, nga malabo ang atong pananaw mahanap. And particularly kung medyo sobra na yun kayo mo nang ginaingon nga diabetic retinopathy nga diin naigo na yun ang mga kaugatang gagmay sa retina hinungdan nga din hindi ka makatulog. Kana inoon mo to kung ang sugar, posible pang makadaot sa itong mga pananaw.
4: Yes.
5: Pero kaning pagkatulog nga basa ang buhok, murag dili. Ang usa lang ni ana, mahimong mabasa ang imong undan o mahimong hinong mabaho. No, kay syempre basa man noon, dili man na siya usually gyud nga ginabulad nato, no, kay pag kumagkatulog, turo man na siya hipuson. Ang tendency na ini you know, pag smell, no, pagbaho ang ato ang unlan, pero apekto nini sa atong kalawasan murag wala man. Pero mas maayo gyud po siguro nga before you pagkam matulog manarapo kasi mong buhok, no, imong yung paningkamutan nga mauga kay mas mas you know mas komportable ka ba nga matulog ka nga ugaing imong buhok and of course mas hinanok pa noon kay presko ang imong paminaw. And by the way mga kaigsunan, speaking of sleep, ang kape nato ang said Panyawan coffee mix us kani kanindutan kay nga klase nga kape nga naay pagtabang sa atong pagkahinanok sa katulog gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga makatabang, no, ilabi na ang said ang Panyawan og kaning mangustin nga napamatud-an nga makahatag og mas hinanok ka katulog dili ta mabalaka nga mapareha sa uban nga matud pa nila basin kuno ma-insomnia na yun kay nagkape kani siya nga klase nga kape herbal man kini. Wala ka na siya epekto sa itong lawas nga makadaot kung hindi lamang pagtabang. No? Munang pati pa pagkatulog, mas nindutan kayo. Sir John, wala naman kita igong oras ng panahon. Salamat o sa gihapon sa kahigayunan nga nagkauban kita ni ning atong tulumanon karon.
4: Salamat kay Sir Rick, no, sa another chance na po doon. Buntap na yun pagyapon sila sa pagsubaybay na itong programa.
5: Sa itong mga kaigsunan diya karon nga doon na pa yung mga problema sa ilang mga panglawas. Gusto ba ninyong makaangkon og depensa, paghatag og alibyo sa mga balatian? Aduna kita yung mga produkto herbal sa said marketing na pamamatudan. Ang said Panyawan Plus Mangustin, ang said Panyawan with Garlic, ang said Kogon Herbal Capsule.

0: kapsula kini nga angayan natong pilian depende sa tong panglawas ug mga balatian. And of course kining tanan adunay gahom sa panyawan, mo nang makasiguro ka nga adunay gyud kini siya pagtabang sa atong kalawasan. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw, mao kadto ang atong hugyawan sa said panyawan.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
2: Kini si Max Urban.
3: Kini San Siguliak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit!

0: Uyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik ka na, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit!

0: Uyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik ka na, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa...

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Rush Boy Nationwide!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik,

0: kaya-yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.
11: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon. Ana, tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
17: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time, alas 4:45 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Vice Presidente Sara Duterte hugot kami makakasataho ganan mubalik o makabalik na sa nasod ang iyang gibilanggo nga amahan.
3: Batok o ethics complaint gisangat batok ang Senador Pia Cayetano.
1: Samtang pipilag ka mga auditors sa Commission on Audit kon COA ang ipatawag sa Senate Impeachment Court subay sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Undo nga nakuha gikan sa flood control kickbacks ni kabat ngadto sa 841 milyones pesos sigon sa DOJ.
1: Sa mga balita, lokal senador Bam Aquino ni buak na sa pagpakahilom sa wani pagtunga sa State of the Nation address kon sona ni presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Kaso sa dengue dinhi sa Sugbo ni Saka.
1: Balita ka ba sa nasod ginaganon sa mga nakalas tungod sa migo nga kusog nga linog sa Japan. Niabot na nga to sa sobra sa napu ka mga tao.
3: Panegosyo Energy Department ni paniguro nga moabot pa sa 45 kaadlaw ang supply sa lana dinhi sa nasod.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Medos Diaz.
3: Mabuhay, Pilipinas!
1: Tungkol ng mga mahinong danon, kinemo na radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang iyan mo madunggan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
2: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw ra may galang Martes o Huwebes dai, Huwebes ron. Anong ni backward mo ta? Adlaw ra may galang Huwebes bisa try ra may galang sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Sangaan sa kinita mo kang para sa Cebu HP, aramin Cebu kami ang mga tigbalita.
3: Sangaan ni Radyo Man Ken Galinea, kininyong Radyo Man Marisa Abadies.
1: Ako sa mga Radyo Man, Arnold Samante. Antot kami ka na sa Lasay, Santak na sa Butanga. Paghatod ka ninyo sa mga labas, nagkisi-kisi pa ang mga balita. Mike Buntag! Sugbo! Kami sa inyong Mindanao na napod gadla may gala sa itong papaniguman. Nag-inap kami nga nakamos kapiskay kamaya na gadlaw ka na may gala ng Huwebes, pizza 30 na! Unya sa Birnes, pizza 31! Awa na, lipay na saan. Pak-pak na sa kasama ang kisos minya. Ugma, ugma, ugma. Ugma. Ah... Mentang na yung mapadalag manok bisaya. Kahit guptag sa boundary. Ay, salamat tayo sa nagpadalag manok bisaya kagahapon ha. Titing higup sa mga tao. Kahit guptag kitang manok bisaya pa sa hinatag. Nag-ilog sa uoy. Nag-ilog. Kunama ko nung batiko nung atay. Dito sa amo, basta mag-ihaw akong mga igagaw o manok. Why batiko nung atay? Eh, para ko nung spare. May buntag, sa tunga mga keksunan sa ato, sa sunan, sa sugbo, sa tunga mga siningan, mga nagmayan. Nagpay sa Mandawi na pula po Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag, Nagpayan, Sabugo. Sa ato nga mga kasikpit ka mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Na pinagkabayan, may gana sa Mr. Regis and Visayas, galing wala sa naminaw na, namati na sa ato nga pagpanaguban. Okay, may buntag po sa ato nga mga nanay. Galing ko sa may gala nana, nagmata na. Nana sa kusina, oh, naghaling na may galag kayo. Naghaling na para may gala mo takang na po o takore. Ini ni tubig. Oh, para mag inigbukal, mangape na yun. Askang, lami as kape. Kanang kape may gala nga kanang sinunog nga kuan nang mais butang ang kape mga higala lisos kape pete lami as kape oh askang lami agyot lami kay higa po kape may gala basta buntag sayo oy are sa tabi gala sa tuang answer to win promo kay wala tayo oras paspasan nato ni ang atong answer to win promo. Ah, nangahambog man may gala ang Department of Justice. Ha? Ang Department of Justice may gala ang ombudsman ang hambog na. Nga na ka... Bawi na sila may gala ang pila ka milyon na ka... Billion? Million eh? Ha? Pundo may gala nga nako agikan sa flood control kickbacks. Mabot na may gala ani nga kantidad. Ba di ka abot bilyon, no? Wa ka abot di, no? Unya, ang nagasto may gala sa gobyerno sa flood control kato mga kickback ba? Di abot o ga, kwan man to, kanang kapin sa 100, ito, o pala to, 1 trillion ba ito? Pero ang nauli ra may gala sa gobyerno? Ala, pila man ka milyon may gala ang nauli sa gobyerno? Pila? Wa ni ka abot may gala 142 million. Eh, tanahon tabi, makatabag babi. Wadi ka abot og 142 million ang nauli. Pilaman? Pilaman ko nabi ang nabawi may gala sa gobyerno. Oh, sige, sige. Charo, makatubag ka mo ani? Wadi ka abot 142 million. O 842 million? Ah. Wakabot may gala 842 million. Pila man ang nadaw na kuha sa gobyerno mga higala? Asa, makatubag baka mo na, pertilisura na pangunta na ha? Masawa kaabot og 842 million ang nabawi sa gobyerno. Lisura na pangutana a. Makatubag ka mo ana. Paminaw, paminaw. Oh, paminaw, paminaw. Wa kaabot 842 million ang nauli ngadto sa gobyerno. Ah. Napagi masipiat, no? Tarong ang paminaw lagi. Hoy! Di ka. Pastilan. Dili 141. Ay! Wagani ka mo 142, no? Oh, 842, dili 142, ha? 842, wa kabot, anak. Ah, hala, tubaga mo niya, may galahantod sa alas 5 ang tagda sa buntag. Ah, mga tubaga ni may gala, wala nga, genius yung kayo. Basta ang nabawi na sa gobyerno may gala, wa siya kaabot og 842 million. Genius yung kayo may gano'ng makatubag. Ano yun? Nana! Ato si Cheng, may gano'ng sa kasamang Jesse Samampong. Sa rito may gano'ng mga presyo sa mga nagunang panaliton sa Carbon Public Market na dinigura sa karon sa kamuntagon ng mga kasama. Kaya mo ni ang nagipaabot ron sa atong mga nanay. Ang presyo sa merkado.
4: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Maris o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay dirin sa Carbon Public Market. Okay. Update sa tasa presyo sa mga klasik-klasing mga kinasong para sa atong mga suking tigpaminaw. Imbaw, 150 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Buso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Unod sa swaki, 130 ang lapad. Punaw, 180 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Bagumon, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Tahong, usagatos ang kilo. Saang, 180 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong DYHP Tatak Arimen.
6: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Ipitibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo buabo.
1: Dahil sa labag kasama ang Jesse Samampong, gikaming gana sa Carbon Public Market. Ang ato mechanics may gala, kinahanglan nga nakafollow ha sa DYHP RMN Cebu na Facebook page ha. Ang ato mechanics, kinahanglan nakafollow o nakalike mo may gala sa atong page sa DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Manyok. Unya, nakashare mo may gala sa atong program karong budaga. Ah, huwa mo anak, may galang goodbye. Di mo makadaog og 200 pesos. Ah. Basta akong pangutan na mga higala, pila ang nabawi na sa Department of Justice gikan sa flood control scandal. Wani kabot may galang 842 million pesos ang ilang nabawi. Ogwa, sobra sa ni Megala sa 140 million. Si 840 million. Ato ko sumon ha. Wani ka abot Megala 842 million. Lapas pagpon mga higala sa 840 million. Ang naron Megala sa DOJ, ha? Sobra sa 840 million wa kaabot og 842 million. Kalisod ana pangutana. Siya ro makatubag pa mo ana. All right. At oras may gala, 5 na. Kumusta mga kasama? Usahay din nato mapantayan, napatuon na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o nakita online. Nabudol ba mo? Mao nga bisan sa pagpalit og tambal usahay mapatuota sa nag-ingon pare-pareho lang naman na. Para sa ako, mga kasama, ha? Dili pare-pareho ang mga tambal tungod magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang minahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre, gusto nimo sigurado ka sa imong gipili. Dili kay basta unsa na lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uman. Mas importante ang kamanog ka nga nasawaya na o masaligan. Sa tinuod lang mga kasama, nakaadto nako sa planta mismo sa Unilab. Nakita nako kung unsa kabusisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangtod sa testing, storage o delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Huna-hunaan ninyo, dunay kapin 650 technical experts nga nagatanaw sa matag tambal, capsule, tablet man o syrup. Mabot pa sa kapin na 50 ka test o verification sa proseso sa pagbuhat niini. Una kini maabot sa butika. Dito na ko na appreciate kung paunsa nila ginasiguro nga maayo ang matag tambal una makaabot sa mga mamaritay. Og dili lang dito natapos mga kasama ha. Tungod bisan inighuman na nimog inumog tambal o vitamins, dunay Unilab Customer Care Center. Kung dunay kay pangutana o concern, mao sa among balay, basta Unilab lang. Tungod ka manukong ginatarong yun nila hangtod makaabot ka nimo ang quality nga imong kinahanglan. Mong karon, pag ato na ko sa butika, ang ako yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins sa pang-adlaw-adlaw o bisan pa, mga pangpagwapa. Dito ko sa kamanukong ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong inumon. Maong ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba diay ang produkto sa Unilab? Pagitaan lang sa ilahang website nga www.unilab.com.ph/products. Timan eh, dili talang quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Amo to ha. Ang ato nga mechanics mga igala, kinana naka-follow, naka-like sa DYHP RMN Cebu. Onya naka-share pod mga sa ato nga program Unang Radyo Unang Balita. Ato i-check ka nalit si kasamang Jane Gallardo. Pagunag may lang sa gawas. Kasamang Jane, good morning, Jane.
7: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. Mga tayong tagamay, kasamang Arnold. Updating is gawas. Nawa na tayo pag-panaligsig. Karong mga orasa, kagabi kasamang Arnold, ni Bundak din ang grabe kakusog ang uwan. Inunggan, mga medyo nadyo mga naglunang at tubig. Deplin sa atong karsada. This is my Scario Street kasamang Arnold. Pero noon, karoon na wala na ipagpanaligsig. Apan, doon naging pagpanag-uma sa ato ang kalangitan. So mag-amping hapon ta kasamang Arnold. Ilabi na gid karoon ang ating trabaho pa o ting duty kasamang Arnold. Busy na po kayo ang ato ang kadalanan sa pagkakaroon. May daghan na po ang ato ang mga habal-habal drivers ngayon kay CK karong mga orasa. So mag-amping ta kanunay kung asa man ganito pa ingong karong adlaw ka sa mga Arnold, muhatag-butag-dug ang update sa ato ang mga report, police report din sa ato ang dakbayan do Sugbo aron pod pagatag og dug ang mga balita sa ato ang mga suking tugtaminaw. Nagika na lang din ka sa mga Arnold sa my Scario Street. Ako ang inyong radyo man Jane Gallardo, DYHP.
1: Kaya salamat ka sa mga Jane Gallardo. Standby sa mga balita may gala, human lamang sa pipilang ka mga bulumanong pahinomdom at oras. Alas 5:03 na.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
13: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
12: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
14: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
17: Pwede na. Makasas pila
16: ibang idan. Ano ka, 90 na ka.
15: Sa sa Paragis Vila-Vila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
14: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
18: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
22: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
22: Life Extension Vitamin D3 for a longer life.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
25: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
27: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
28: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
27: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Set Living Testimonies.
30: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
31: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
30: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
31: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
29: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
30: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
0: Taas ko sugar o ganang nakuibato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
30: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
0: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
29: Living Testimonies.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang iyang ug makalikayfik vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Likay
11: Pili ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target o spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa o tunga sa oras. Hangtod tulog ka oras ang pag-spray. Visit me hydrochloride plus chlorhexidine dibuconate is the generic name of Solmux throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa kuno ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duha gyud ka semana. Unya gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dayto ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang day kuno ni ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus at kuan kayo kay lisod kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na normal. So ni atukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas mo gamit ta ani lami yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa gyud. Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ako si Leonida Elangos, 60.

0: 28 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kaayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Oras mga kasama, alas 5:19 na.
4: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Oy, sarili pa naman yung gala sa detalye sa itong mga balita na atong winner may gala kaganina sa itong pangutana sa itong answer to win na promo, ha? Atong winner, mga gala, naka-follow siya may gala sa mechanics, naka-like o naka-follow siya sa DYHP Aramen Cebu, o nga naka-share po siya may gala sa unang radyo ng balita. Congratulations sa ni Grisel Hinilaso. Grisel Hinilaso, ikaw atong winner ka na butaga. Pareho lang og chat sa atong Facebook page. Aron nga imong masend, ato ang imuhang cellphone number. O niya, correct imuhang answer, no? 841 million. Lisura ani nga pangutan na. 841 million imong tubag. Nasakto yun. Sakto kayo. O niya, chat lang sa atong Facebook page. Aron nga mahatag nimo ang imong cellphone number o dito na to i-send ang imong GCash nga 200 pesos. Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gisalikway ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga taho nga gipang-angkon online nga ang iyang amahan na nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte posibleng i-release na gikan sa dahig sunod semana. Kiriman gipangutana o gagiklaro ang Vice Presidente kung dunay kamaturan ba ang maoga mga taho nga muuli na sa Pilipinas ang kanhi Presidente. Gikataho nga ang maoga mga pag-angkon na gikan kini sa mga supporter sa pamilyang Duterte na posibleng wala masabti ang pahayag sa Vice Presidente ngadto sa Osaka Filipino Community sa London, England. Sigun ni VP Sara, ang iyang pasabot mao ang sunod niyang pagbisita sa iyang amahan nga kasamtangang gibilanggo gihapon sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands.
5: Samtang gipasaka ang ethics complaint batok kang Senador Pia Cayetano nunod sa gikitahong splice video ni House Prosecutor Representative Chel Jokno naging gipost sa Senadora taliwa sa ongoing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang mong reklamo giduso ni kani Commission on Higher Education Chairperson Patricia Tati Licaunan, UP Diliman Professor og Every Woman Co Convener Jane Franco og uban pa. Sigun sa grupo, ang edited nga video gilagway nila nga ni Paminos sa integridad sa Senado isip impeachment court. Nadawat sa Senate Committee on Ethics and Privileges ang mga reklamo. Pasado alas 3 kagahapong at lawa. Nanawagan ang mga reklamante sa Senado pagsilot ng Senador Pia. Ubanan sa ilang pag-insister ng iyang post. Naghatag ang institutional damage ngadto sa Senado. Mahimong makapiktar kini sa pagsalig sa publiko ngadto sa impeachment process.
3: Yawhag sa ang mga state auditors pagtistigo sa Senate Impeachment Court bahin sa gilagar nga sayo paggamit ni Vice Presidente Sara Duterte sa confidential funds nini. Kini sumay sa pag-shift na sa mga House Prosecutor ngadto sa first article of impeachment. Nagipasaka batok sa Vice Presidente. Kagahapon, gipasumon sa Impeachment Court silang Commissioner ng Audit Concoa Auditors Roderick Wamil og Zaylin Del Campo nga mapatimaw sa Korte sa Agosto 3 o Agosto 4 si Marivic Pareha sa House of Representative Legislative Information Resources Management Department. Gipatawag usab sa Korte sa Agosto 5 ang maong mga testigo. Gihangyo sa House Prosecution

0: Una nga duha ka mga witness alang sa Article 1 na puros mga kanhi manager sa Land Bank of the Philippines.
1: Katapos ang balita gikan sa kauluhan gibutyan sa Department of Justice kun DOJ nga mukabat ngadto sa kinatibukang 841 milyon pesos nga cash ang na-recover og na-remit ngadto sa Bureau of the Treasury sukad gisugdan ang investigation bahin sa flood control scandal nga tumiaging tuig. Base sa datos nga gipakita ni DOJ spokesperson Polo Martinez, gipakita niini nga ang kinatibukang kantidad sa kwarta gibalik na sa panudlanan sa gobyerno pinaagi sa Land Bank of the Philippines sukad niadtong Hunyo 3. Ang maong kickbacks gikan sa flood control scandal lagi kan kini sa upat ka mga individual nga nidawat sa Witness Protection Program kun WPP sa DOJ. Nasairan nga ang labing dako nga pahat sa pondo nagikan sa gitaktak nga si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kinsa miuli og kinatibuk-ang 500 milyones pesos. Gisundan kini ni kanhi Bulacan District Engineer Henry Alcantara kinsa miuli og 181.4 milyones pesos. Miuli saba ang gisuspenso nga si NCR District Engineer Gerard Opulencia og nagbalor 140 milyones pesos og ang tag-iya sa Sears Construction Trading nga si Sally Santos miuli usab og 20 milyones pesos.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Kaya ito nga, papariguman, may galing ipareganta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original Koy herbal capsule suplemento nga gikan sa Palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kabay mo hatag, may galing, kaligong salamat, kaligong sa atong immune system. Aron nga di ta dali ka masakit. Busa ikaw nga napaminaw ka na matasana. Ang pag-inom sa original Koy herbal capsule, ang labing epektibo nga herbal capsule gumatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule, epektibo sa limigala pagparigun sa atong immune system. Di tadali may galang matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas, gamitkan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Koy herbal capsule, aprobado kanyang may gala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika, nag-isupplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Ang original Koy herbal capsule, inyo rin mapalit sa mga butika ang supplyan sa Belgian Marketing sama sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Esana Metro Pharmacy, Ultramart, Sarang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kamapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Sarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Sarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Danang Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
3: Presyon sa imong dugo ikaw adunay hypertension basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka unya wa ra ka nahibalo ang taas nga level sa blood sugar mo paghay sa mga arterial walls ug mapalapot sa imong dugo o sa nagkarason nganong nagka hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta pagkadaot sa imong kidney ug daghan pa mga complications sama ni anang stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan ang impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 na i-charantine gikan sa Palia alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katubo, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Mga kasama, rin mapunggan nga mutaas na itong inaan. Mailan na ito na nga idaran na ta. Kina naman tayo ipamati nga sakit sa lawas. Kanadto sa bata noon pata, wala na ito ni mamatsyagi mga kasama. Musakit ng atong hawak, sakit ang atong likod, dili na ligo ng atong panuhod, sakit ng atong tangkugo, kay taas na may gala atong blood pressure o blood sugar. Hanap na saban atong pananaw, unya usahay sakit apod may gala atong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ito mga kasama, unya mapiktuhan pag rabagyo ng atong mga buluhaton sa balay. Kaya naman tayo ipamati sa lawas. Maong nang magkinahanglantag ngilngig ng maintenance. Di pa namang dugay, masagan ako makasinatig ang mga pangurog o pagpaminhod bisan sa mga simpleng buluhaton na nako kadaadlaw. Ingon yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nag-ipamati nga kondisyon sa masa diabetes o high cholesterol. Maong inabalan sa akong maintenance meds, nag-take sub ko o nga vanular. Tungkol kayo doon na kini 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 o B12. tabang para sa nerve repair.

0: O ga-proteksyon, doon ay additional B2 o B3, aron doon ay tabang sa heart health o kolesterol. Inumanan sa saktong diet o exercise, aron padayon ang paglihok, di ba? Maong pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos per tablet SRP, Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular na kapag-inom sa life extension vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses, sa diri pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa life extension vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa life extension foundation, ang number one kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Aron sa libre and quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw nga Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinhi sa Cebu City, nanimi mutang sa may Usmania Boulevard. Buhayon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic kanami mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung duga pangutana or katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 o 0917-318-1161. Yay, kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya yung mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni Budina kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mong delete na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sometimes sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag inuman ng Super Fiber, kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung wala ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber, pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi, ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag inag-effectos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
0: Oy, lamig kay pangapika ng buntag mga kasama na binagkadlaon. Ang kape mga higala, morning magkapapukaw sa atong katulugon bitaw, kanabitaw nga duka unta. Apan, arit kami gala sa kape nga doon ay binipisyo nga atong maangkon sa atong lawas. Ang lamian nga kape, kadaghan kay mga binipisyo nga itong makuha. Kini mga higala, mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants, napapatunan sa maigan sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up ni maigan sa energy level, maong nga dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit may gana sa mga butika ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Diha sa inyong lugar o ma-order kini may gana sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Naakoy na ko kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og nang open na sila sa ilang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu apil na sab sa Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oy, sana na tabay ka lang answer to win a promo. Karang muntaga mga kasama, laing paldo-paldo nga 200 pesos. Kaya itong pangutana mga kasama ha. Kining mupatawag na po ng laing witness ang prosecution. Sunod nga hearing. Kuma naman kagahapon katong Tagalan Bank nga ni testify. Bahin may gala sa pag-withdraw sa pinato ka million, 600 million matito sunod lang sa pinakaadlaw. O niya, sunod na po ang laing na pong ahinsya sa gobyerno. Kining ting audit unsa ding ahinsa sa gobyerno mangigala ang ipatawag sa Senate Impeachment Court karong Agosto kanang Agosto kuan man ni Agosto 3 og 4 e August 3 og 4 kada bitong tigkan tig audit manghigala unsa ni siya nga kuan unsa ni siya nga ahinsa ang una ni kay C C niya ang katapusan kay audit. Isura ni tumagon ay. Basta ang una ani ang C. Unsa man ang C? Unya ang katapusan ani audit. Audit gani dili di OJ. Paminaw, basta kay ang ipatawag may gala sunod ang kanang COA o niya ang katapusan na ni audit. Lisura tumago na rin ang pangutan na, ay, basta, naglisod mo? Ha? Mga suki na itong tigpamina, naglisod mo sa pangutan. Kuma naman ang land bank kagahapon, mura man itong, wa man ito, mabito nga wa kay mo, cross-examine may ganang depensa kay, wa man ito, kuma natin. Hindi naman siya na, unusual sa una, pag primerong withdraw kay 125 million good. Unusual. Pag sunod na nga, sunod-sunod na, adil na unusual. Usual na siya kay nagsunod-sunod naman. May explanation ani po si Sarah gun, nga nganong inana kay giabot ang kwarta may gala sa DBM Desembre. Desembre, stupid sa Desembre. Pila na lang kaadlaw may gala matapos na ang tuig. Kinanglan, withdraw ni tanan. Kung di i-withdraw hon tanan, mabalik ni Megalang at tos Treasury Office. Treasury Department. O, muna. Ha, pangutan na Megalang, muna ha. Unsa nga ahinsya sa gobyerno ang ipatawag sunod nga hearing Megalang sa Agosto 3 o 4. Oras, alas 5.35 na.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Biotroph Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Biotroph Herbal Capsule.
10: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Again.

0: og burahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan kasuway o kikaayo, labi na gyud imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di magool, sana all.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang
1: sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo. Oh, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, hinta na yun akong ibati.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kinimbalita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Maokini ang all-in-one nga herbal. Makahatag ug kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang muhan dugo nga mudagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabii Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing hospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga tawo ni goiter ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. Unya try tinul magid kya di ay.
4: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at unggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang mangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
19: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mga buhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
20: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
22: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
21: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkatabang kini para pagparegon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 destong dugo, makafunction sa bugmaayo ang atong mga cells. Makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa ipakinig musunod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaong duhang at tulad sa tulukas of gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 na tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinis sa sunod sa Sugbo na ninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon na asa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. O nga dito sa Dakbayan sa Dubagete, mahimong mapalit Miguel ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso. Dool sa Kamanhag Terminal. O niya alang na ito ng mga suki na ito ng mga tigtumar sa Life Extension Vitamin D3, ha? Kinanglan ninyong sutaon o siguruhon nga lehitimo o authentic may galay inyo na palit nga Life Extension Vitamin D3 diya sa mga butika. Dapat inyong tanamon may gala nga na ay marka nga LE ang gamatag soft gel o gamatag tableta. Sa matag soft gel ni Megala, nalang siya ay LE. Nga nagpasabot nga Life Extension. Kung walay tatak nga LE Megala, ay nagdawata. Di ba sig peke o delikado ni Megala sa inyohang panglawas? Palit lang Megala sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Diha sa inyo nga mga napit. O magkatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda na atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakauna ang kape nga dure sa goal. Vitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mo na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pang mga butika.
22: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
5: Lalaki gisiko puman magmaoy suit sa resto bar og nihulga nga kulataho na ang bayot nga customer. Kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro.
22: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, panay ngilin sa Abiliana Police Station 2, kining 37 anyos nga lalaki, human nga ireklamo sa grupo sa mga LGBT nga nagmaoy ni sud sa usa ka resto bar na naamay mutang diya sa may Tuhong Street corner Archbishop Reyes Avenue, Barangay Kampusaw ning Dakbayan sa Sugbo mga pasado alas 10 at tatla sa kagabion. Ang giditin sa kapulisan si Virgilio Ermac, 37 anyos nga nagpuyo sa sityo Langka, Barangay Luz, ning Dakbayan, Sugbo. Matod pa sa reklamante nga si Paul Dislate na kalit nga nagmaoy kinimaong suspect o niduol sa ilang grupo sa mga LGBT o nihulga na pangulotahon. Inungdan nga narawag silang police o gipadakop nila ang maong suspect sa ito. Grave threats ang atubangon o ang pasaka na sa kapulisan sa suspect sa ito. Kasama mo sa Abiliana Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
22: Radyo mo nationwide.
21: Samtang Senador Bama Kinuri buwak na sa pagpakahilom sa niya pagtunga sa State of the Nation Address kung sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita na jaman na Ilibunonos.
22: CYHP Tatak RMN Report.
23: Kining maong balita, halit na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gibuak na ni Senador Bam Aquino ang iyang pagpakahilom sa wa niya pagtunga sa State of the Nation Address kung sona ni Presidente Bongbong Marcos. Ang senador nga sakop sa majority block sa Senado ni Padayag. Ngayang nahuna-huna nga siya usasab ka judge sa nabalayong impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
24: Nasa isip ko kasi na judge ako ngayon ng impeachment. And of course, when you go to the sona, syempre parang that is the big show of the president of the administration. At naisip ko na bilang isang judge, parang mas maganda na wala ako sa isang sitwasyon na pwede ka ma-influensyahan. We have to keep our objectivity. Mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang events. You're a judge and you should be objective, you should be unbiased.
23: Gidayag Hinoy Aquino ang ubang agenda sa administrasyon. Apan sa samang higayon, nihagit nini alas sa reforma sa ekonomiya, edukasyon o batok sa corruption. Partikular na sa gidusok sa senador ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability kung kanina act na wabalaki pag-isgut sa zona sa presidente. Giklaro Hinoy Aquino, kadaghan ang iyang hatagan o pagtagad yung mga measure ni ng tuigam yung maghatag o gayuhan sa katawan. Talawa sa nagulayong impeachment trial.
24: Nais nating talakayin in this year, no? Mga efforts to push for affordability, mapababa yung presyo ng bilihin, yung take-home pay, mas mataas yung take-home pay, tulong sa mga negosyante, apart from the education push. So, it's gonna be a busy year in terms of reform. Diyos at gagawin mo yun habang nag-i-impeachment ka.
23: Si Senador Bam Aquino, lakip sa tuntukan sa Senador Mao pagtukod o mga lawak sa ringan sa Tibuok Kapuluan, pagpataas pa sa annual income tax exemption, pagwagtang sa system laws o VAT sa bayranan sa kuryente o uban pa. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuhang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
5: Labing una o nga Energy Museum sa Naso, gibuksa na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Remart Pugoy.
22: DYHP, Tatak, RMN Report.
7: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbukas sa labing unang Energy Museum sa Pilipinas. Matod sa presidente, tumong niini nga palapdan ang kaalam sa publiko kalabot sa enerhiya samtang giandam ang musunod nga henerasyon alang sa mas hinlo, mas lig-on ug mas luwas nga kaugmaon sa sektor sa enerhiya sa nasod. Nahimutang ang maong museum sa Department of Energy kon DOE Energy Center sa Fasio Global City sa Taguig. Sentro ni ini ang mga interactive exhibit kalabot sa kasaysayan sa enerhiya, renewable energy, nuclear technology, malampayan natural gas project o uban pang source sa kuryente sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Katong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kinirish mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide.
22: DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita atong kanato sa Said Marketing, ang tigamaog tigapura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugoy nga epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, niabot na ngadto sa 14 ka mga tao ang nakalasuman miigo ang 6.8 magnitude nga linog sa Southern Kumamoto Prefecture sa Japan. Ang maong gikusgon sa linog i-downgrade sa Japan gikan sa unang natala ang magnitude 7.1. Si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi padayong nagmonitor sa gihimong rescue mission ngadto sa mga gituang nadatugan sa mga nahugno nga building ug ubang istruktura. Libuan ka mga military personnel sa Japan ang ipadala na sa mga dapit nga labihang naapektuhan sa maong linog ug mitala ug daghang danyos. Gikataho nga dunay pipila ka mga individual ang wala pa ma-account gikan sa usa ka paper factory human miigo ang linog. Katong mga malita atod ka nato sa Said Marketing, ang tigamaog tigapura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero 1 wa nay lain pa nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, dagan pa ang mahimong malibihan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Bisan mga simpleng trangkaso, hilana, tubog, sipon, wagtang dayon na mga kapanyawan sa bagong Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa ka-epektibog na tabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Ayaw ka mo kalimot sab sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Busaon sa penyong ihuwat, palit na sa tanang produkto sa SED Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Alam niyo ba na mga... O alam niyo ba na simula edad 50 pataas sa marami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins sa plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa, nag-andam na subukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabinigil ka itong pisikal nga kusog mo ay yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo magkapangusog. Banho, dunya usay, aristiil, pudburag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma, makapektog yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mahong din ni angay nga baliwad unlang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Konseho sa siyudad sa Sugbo, magpakisayod labot sa XRF Hand Analyzer nga planong paliton sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Boluno.
22: CYHP Tatak RMN Report.
0: Magpakisayod ang Konseho sa siyudad sa Sugbo labot sa XRF Hand Analyzer nga planong paliton sa kagamanan sa Dakbayan. Ang naisgutang kagamitan gipangayo sa Cultural and Historical Affairs Office kung chow pag-ila sa mga building o luna sa siyudad yung doon by cultural significance. Kini mo katidad o 4 milyon pesos. Ang City Council Pinagi ni Konseho Alvin Arcilia mangayog dugang kasayuran labot sa XRF Hand Analyzer.
1: If possible, ma-orient ang council unsa ni siyang XRF Hand Analyzer with the amount of 4 million pesos. Di pa ka ni ma-abuse, no? Magamit o private ba?
0: Si Konseho Alvin Arcilia. Subay nini, ang Konseho Pinagi ni Konseho Dave Dumulac o patawag sa labaw sa chow nga si Attorney Brian Diaz pagtubag unya sa mga bakutana sa City Council.
1: To invite Attorney Brian Diaz to appraise this August body in regards to the XRF hand analyzer and to possibly make a rules, guidelines on how to utilize this equipment.
0: Si Konseho Dave Dumulac gipaabot ng labaw sa chow mapatimaw atol sa sesyon sa konseho sunod simana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
22: Radyo mo, nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Hindi nga balita atot ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaniguro sa Department of Energy kung DOE nga pabiling steady ang stock o supply sa lana sa nasod, o ipalantawan nga mulan at pakini, sud sa dulan 45 kaadlaw. Yulagway ni Energy Secretary Sharon Garin nga pabiling igo pa ang fuel inventory sa nasod taliwas sa nagpadayong tensyon sa Middle East region ni inapektuhan na ang supply sa lana lukob kalibutan. Nidugang ang DOE nga bisan ipatuman og laing hugna sa big time oil price hike ang mga kumpanya sa lana karong semana, ilang gipalantawan nga dunay global developments nga mahimong mopakunhod sa presyo sa lana sunod semana. Katong mga malita, ihatod ka natong sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa panyawon coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawon coffee mix? Kinitungod kay ang set panyawon coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Racho mo nationwide.
21: Mga kasama, kabalo ba mo anang term nga doom scrolling? Guilty ra ba ko ana? Sus, bisan unsa na lang makita o mabasa, labi na karon na ay AI. Dali na lang mamike o mga video o impormasyon aron na lang mabaligyaan ta. Pag-ingon, ana, simple lang ang rule nako mga kasama. Kung wa ka kabalo, asag ikan ang impormasyon, ayaw dayon og tuo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement kay ginainom nato na. Ang ingon, pare-pareho raman daw ang quality. Pero kung quality nga safe ba na, effective ba na, dapat ginapangutana nato. Para sa ako, mas bugat ang tinuod ng research gikan sa mga eksperto. Ang Unilab, nakita na ako mismo paunsa nila ginahimo ang ilang mga tambal o vitamin sa planta na makakurata nga ingon ato kahinlo o kabusisi ang proseso nila. Una-una, din ilang usa kahugas sa kamot, una musulod. Muabot pa 5 kabeses kung maghugas sa kamot ang mga staff balik-balik sa matag sulod ngano kaha. Kairon masigurong walay makontaminate na tambal nila. Gawas pa ni Ana, nasayra na kung dunay at least 50 tests o verifications pa silang ginahimo para masuta ang mata produkto una kini makaabot nato. Kaya siyempre, doon na kini epekto sa atong panglawas. Bong makaingon kong seryoso yun ang Unilab sa quality o seryoso sila sa pag-atiman ka nato. Maong timan eh, ayaw dahil ng tuo, delita ng quality pareho. Dapat Unilab quality. Sara, on sa ba ang mga tambal sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products. Dugan natali sa mga marita si Bosse ni Mayor Nestro Archibald. Kututok sa mga sayop o kakuwangan sa nakalabay nga pamunuan sa lakbayan. Yawag mo na mo sa BBM sa... Kasama mo sa balita na Jaman, Eli Bolonos.
22: TYHP Tatak RMN Report.
23: Tutukan ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mga sayop o kakuwangan sa nakalabay nga mga pamunuan sa Dakbayan. Kinisubay usab sa gibagawas nga report sa Commission on Audit yung COA nga nagsita sa ubay-ubay nga mga transaksyon sa city government. Ipasabot ni Archibald nga siya nasumir lang sa katunanan sa tukatungang bahin sa Mayaging Tuig. Apan matun sa mayor nga siya maoy na sugamak sa mga pagsaway tungo sa kapalpakan sa Mayaging mga administrasyon. Kaliwaan ngayon ni, ibarayag ni Archibald nga kini iyang tutukan aron makurhian ang mga sipyat o dili may tabo sa iyang pamunuan.
2: Morning, tagaan akong focus karong semana ay nagkangkain busers ay murag ni gawas man nga watay gibuhat ani simen atong time.
23: Si Mayor Nestor Archibald ang kuha ni hatag na rekomendasyon sa kagamhanan sa bayan sa angayang buhaton sa mga lapses ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo, nationwide.
21: Mga kasama, nakita baka o mahimo ni mong kasama sa pag-atiman sa imong nga panglawas. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato ba ang kunang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matang kapsula ang kunan nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, goyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, ug Lazada. Atong winner, Garabutaga. Congratulations kang Roger Viola. Roger Viola, sakpin mo tumag, Commission on Audit on COA. Parehog lang ko chat sa atong Facebook page. Alang sa imuhang cellphone number, Sir Roger Viola, ikaw ang atong palaran nga mananaog karong buntaga. Ganito ka papadagoman, may ganagin pa sa abtasan na bantog ng herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareya, kamonggay, garlic, luyog, ginseng, nga may mga tabi ka na galingon sa lawas, galingon sa tong immune system. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
4: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang toksin si ibong lawas, mandili ka regular nga makapagawa si ibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag ibong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang ibong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang ibong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si ibong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin si ibong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog.
21: Wala ba tayo oras, Megala? Sa nga na lang, sa kinito mukhang persa. Sa Radio HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
21: At ang Megala sa kasamang, ako sabi sa kasamang Arnold Bustamante. At ang Megala sa kasamang Atty. Rafael Fernandez Banyo, kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal lang ang taraan, de gang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Sama ka dali, sama ka dali.
22: YHP RMN. Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innerbone Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innerbone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innerbone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy. O aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Life Extension Vitamin D3.
11: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado, epektibo! Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili
12: presyo sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP, RMN Cebu Size 20.
17: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Kundura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff, ukalang bagtok na plema, afford pa.
17: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years, tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
26: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
17: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
27: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
17: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Article 3, Section 4 of the 19...

0: assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
0: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kinilang gyapon yung boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes, pizza 30 na. Buwan karon mahigala sa Hulyo tuiga 2026.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga kaigsunan. Duha ka mga low pressure area kon LPA gibantayan karon sa pag-asa. Usa ni ini ana asod sa Pilipinas. Samtang ang usan naa sa gawas sa nasod.
0: Straight to the point.
1: Hinoon nakita sa pag-asa sa pagkakaroon na nga dili mulambo ngadto sa bagyo ang duha ka mga LPA.
0: Straight to the point.
1: Nagatanig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagman-uman ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang Luzon ug Mindanao gitayog ug kusog nga mga linog kagabi eh. Duha ni ini sa Luzon nga nagagikan sa Humalig, Quezon ug Catanduanes. Samtang laing duwasab sa Mindanao nga nagikan sa lungsod sa Sarangani.
0: Straight to the point.
1: Katanig pagtagad lubutaga sa mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ining pag sungog na to mahigala ini mga katalagman in town. Inaot pa nga ipalayo ta mahigala sa mga katalagman, ha? Kaya mga ordinaryong Pilipino mahigala mo ay mag-antos ni ining tanan. Kaya dili malalay mga sukid tigpaminaw. Ang gobyerno mahigala mo naglahi ang gikabisihan.
0: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni pasadaan sa mga residente nga magmatngon sa mga masinati nga sintoma sa dengue.
0: Straight to the point.
1: Kinihuman ni tala ang Sugbo sa taas nga kaso sa dengue karong mga panahona.
0: Straight to the point.
1: So bantay taha kini mga lamok mga suking tigpaminaw ni ana po ni mibalik na po ni mahigilang dengue. Ato ning bantayan mga kagilaan nga dili ta mabiktima ni ini in town.
0: Straight to the point.
1: So diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay iyahay ta guardiya mahigala sa ato mga balay ang pag paglimpyo ingon man ang pagsiguro nga di ta mahigala mapaakan ni mga lamok. Kay delikado karon ang dengue misaka mahigala dinhi sa Sugbo.
0: Straight to the point.
1: Sa pikas bahin mga kagilaan ang padayon nga impeachment trial ang day 10. Kagahapong adlaw atong i-discuss kinsa may naalkanse gahapon o kinsa may nakaginansya, ang prosecution ba or ang defense?
0: Straight to the point.
1: Sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: Ang tanig pagtagad rumutaga mga higala sa atong pagamanuban ining atong tulumanon o inyo nga tulumanon.
0: Straight to the
1: sa
0: point.
1: Sa pikas bahin mga auditor sa Commission on Audit kung kuwa gipatawag na sa Senate Impeachment Court sa sunod nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Karon ning Agosto 3 ngadto sa 5.
0: Straight to the point.
1: Kinisubay sa pagsusina sa korte sa Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente.
0: Straight to the point.
1: Ato ning isgutan kagahapon mga higala kay duha ka mga bank managers sa Land Bank ang gipresentar mga higala dito sa impeachment court. Unsa may nahitabo mga kahigalaan? Unsa may tan-aw ninyo, ha? Kinsa may nakaginansya o kinsa na alkanse?
0: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin Department of Justice ni Kundi OJ ni Butyag gamukabat ngadto sa 841 milyones ka pesos ang pundo nga nakuha gikan sa flood control scandal nga kickbacks og nabalik na sa panudanan sa gobyerno.
0: Straight to the point.
1: Balita gawa sa nasod kusog nga linog ang miigo sa Japan. Mikalas kini og 14

0: ka mga tao.
1: Straight to the point.
0: Rescue mission nagpadayon sa mga dapit nga labihang naapektuhan sa maong pagtayog sa linog.
1: Straight to the point.
0: Kiniugban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RM Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: ay ang nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kaayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong takna mga higala alas 6:35 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the
1: point. Atos ang dawaton ang report karon sa kauban on board sa patrol na sikop sa kapulisan ang usa ka lalaki nga gipasangin lang ng hinol. Oy. Atos sa paminawon may galang report uban ni Radyo Man Paul Lauro. Paul?
14: DDDYHP. RMN Report.
15: Radyo Man Attorney Rufiel, mga pasado alauna ni gapon sa hapon, it's 29, diya ni masigpati ang akusado sa may panagdait road sa barangay Kasambaga ni akong Dakbayan sa Subo. Ang mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, bitbit ang warrant of arrest sa kalapasan acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7016, batok ni ining ilanggi dakop nga akusado nga si Marvin Pitogo, 31 anyos o ditao, na taga Purok 1, Santo Niño, barangay Lamak, lungsod sa Consolacion. Nadito na ron siya sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Kasama mo sa CIU, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo Boy! Nationwide!
1: Okay, salamat po Lauro sa imong report o ganaghatod sa itong oras. Alas 6:37 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: straight to the point.
1: Now, sa pikas nga bahin mga kaiglaan, tagantanig pagtagadron ang dugang mga issues mga kaiglaan. Sa atong pag-uban-uban nun kay kagahapon, nagpadayon mahigala ang kinini ang impeachment trial, no? So, day 10 sa impeachment trial, pasinsa mo kayo kay pabida ng giluasan ko eh. So, maglisod ka may galag. Maglisod taghilwas kasamang kay. Pero sige lang, kumbati lang ha. So, kinini ang tagantanig pagtagad kay kagahapon ang day 10 sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. O gunya, sa inyong tanaw, kinsa man mahigalay na kaginan siya gahapon o kinsa yung alkansi. Eh, karon na ba ni Ana Rabata mahigala sa lain nga artikol, ha? Kininiya mga kaigalaang padayon karon nga impeachment trial kay ato na mga higalang gibiyaan tong Article 4. Sa Article 4, tulura ka witnesses. Di ko kalimot mga higala kay pulos man why personal knowledge. Si John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok, o si NBI Director Melvin Matibag. Or bida, bitaw, atong evaluator may gala tong Article 4, bida. Wa, good. So, ang ato ano, tanawang tanayin sa uban mga articles kay basing magkabawi. Ha? Kaya katong Article 4, wa, man, good. Unya, katos Matibag, mahigala mo, ito'y pinaka, nga nung ilang mag-i-presentar in taon to. Eh. So ang ato karon nga makabawi ang prosecution dili na mga higala sa kinini ang Article 1 naman ta hindi Maris no ikan sa Article 4 Article 1 ta unya mo na ning confidential funds mo ari na ta mahigala sa sunod nga article kay waman og imong tanaw ha kanani ang honest to goodness ba nga pagkaistorya katong Article 4 wa gyud. Hasta good stulfo mga kaigalaan nga naman as majority. Hindi man kalikayan ba? Minority, majority, anak. Dapat di ko nung tayo inana. Kaya nagot sa impeachment. Pero kini ako, prangka niya pag-istorya ba? Daway mangutana ang mga senador. May bawaan niyong mahigala ang mga leading questions sa mga senador sa majority o minority group. Aka na, prangka niya ako pag-istorya. Kapoy makaya na magmuram tagpuyukon pa na ito na. Pero doon ay mga senador din ha nga. Fair rapon ba? Usahay, mura mo bias ang pangutana pero mo fair usahay. Kay kana ko ba mga senador na naghuwat-huwat po na og unsa man gininabay ebidensya wa kay na ba mga tawo nga nagtan-aw sad
17: straight to the point
1: ha sama mga higala sa article 1 article 4 palandaan katong pagpresentar mahigala sa mga witnesses mismo si Tulfo nga naa mga higala sa majority black siya gud may nakaobserbar nga mukhang sablay na sablay itong witness. Sumasablay-sablay. Sa may Bisaya ng sablay, hindi ba nis? Ha? Kanang palpak, no? Muna, palpak ng witnessa. Ano na ba? Gika na, senador na sa majority. Kanas tulpo. Gahapon po mga higala, bida, wa na kagwanta sa lakson, no? Ingon sa lakson, wa mo'y competent witness. Pagkuhan mo pagbutang mo kuhan ninyo kay sa listahan akong gitanaw gipatanaw sa kong staff wa gyud mo competent witness. Labot sa confidential fund. Sa pa ning kalakiha. So nadaghan lang istorya ni Luistro kanito nga handa nang ebidensya. Ready na ang ebidensya. Unsa pa ka ready ha may gala nga si Tulfo mismo sablay man. Gahapon may gala lakson mausan. Nakabantay ang Lacson kadugayan ba? So, pagkuhan mo competent witness, katungan Lacson, actually, kwanto, murag manifestation, murag suggestion po niya, leading to niya, murag iya to mahigalang paghatak o cue sa prosecution niya, pagitain ninyo, kuhan kakuwang ng inyo. Atong balikan mga higala ha, standby lang kadali. Ato sa ipanangat ang pipila ka mga mahindanong pahinomdom. Okay, standby niya, atong balikan nun. Alas 6:42 na.
18: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Ang nailhan nimong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, atang yung Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kay yunan nga makadawat og pina extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Gigutom na ba?

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles, 59. Sa una, lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong takna may galalasayas 46 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
7: Now, atong balikan, mahigala kay kagahapon, ika na po, kadlaw na sa impeachment trial. Nagkaanam ra ba mga tao in Demales o maragwat na iganang uban? Gamay na lang kayo mananaw. Na what ag interest? Di para suna ba, pusugod, nadaghan. Karon, na what ag interest? Ikaduha, tungod po lagi kayo, namatas crisis, good, ang mga tao, manarbaho eh. Am, nabahala na mo diha, eh, manarbaho mi, kaya bawal man sa gumingon sa inyong tuyo ba? Inyo naman tuyo nga, tanggalon si BP Sara para di magkadagan sa 2028.
6: Straight to the point.
7: Kwa na na, kwa na mga tao nga naman, kini ko mga ebidensya nga ilang gipresent sa impeachment trial, human na nabugbog na ni kaniadto pa sa Quadcom. Nabugbog na sa House Committee on Justice. Usa pa may bag-o. So, moragwa na gilaay ang mga tao, wa na'y gana ang uban. Tanawa ragod ang mananaw, kanang live viewers, ni gamay. Observa rin ninyo, ni gamay. Unya, karon, kinihaprang ka lang yung pag-istorya ni. Kining mga senator judges, adaw daw na magina sa mga bias. Nay uban mahigala nga napana sa kwan kanang wa pa maka decision gyud kwan ba. Mutan-aw na sa bisa pa og kanang nasa majority black or minority black. Duna pa uban ana nga matan-aw gyud sa ebidensya kay ang mga tawo nagtan-aw ba sad. Kanang uban din ha wa na gyud kay bawa man kang kisa na mga bias gyud nga bisa pag unsay mahitabo kun bituhon gyud sa ra. Dili po speakers bisa kun sa mahitabo iabsilto sa ra. Pero duna pipila diha nga naniid pod nga labi na kato bitaw magkawil-kawil pirmi. Labi na katong mudagan sa 2028. Unya, kanay bitaw ang imo bitaw ang dungog, ang imo mga higalang political career at risk. Mag tan-aw gyud ka mahigalag klarohon tala ni nga di puta madaot sa mga tao. Sumo nang nihinahinay nagpalag ning ubang senador. Ako di man lang kumukwintada lang piya kay tanong mo palag spiya may spiya. Kay nga rin man ko sa minority black spiya. Ning spiya mag pagpreparan mo pagtuon mo. Ah, sa to yung exact word nga gikuan ganin ni Marista Tagalog mga itong pagkakuana. Magtrabaho naman kayo ganaan ang prosecution. Kana sige lang kay piya mo na pwede mamaya bias mo na si piya god. Ang muingon yun ka ng majority black nga si Tulfo nga muingon nga sablay na sablay man ang inyong kwan. Sa to pa wa makagwanta na ang taga majority. Majority black wa kagwanta ba? Sumukhang sumasablay-sablay ang inyong ebidensya. Kani mag-isulti ni muna na in open court. Why problema na si Pia? Kana si Peter o may musulti ana. Aming mata nga minority black man mo. Pero ang kadtong senador sa majority black. Nga ni hinahinay nagpalag si Tulfo ni palag na nga sumasablay-sablay ang witness ito. Gahapon ang nipalag si Lacson. Nga unsa man si Lacson? Majority black ba ini? Nipalag oi. So kini unsa may giingon naman to giingon Luis Ruistro nga ready na daghan na kompleto nang ebidensya asa ban.
6: Straight to the point.
7: Ha? Ang ato ini nga kining article nga sa confidential funds nga makabawi-bawi unta sila ani. So far kagahapon duha ka witnesses bida. Wa gyud. Ang duha ka witnesses na butang pa mahigalag. Ila tong witnesses sa prosecution pero sila na si kwate. Pagpangutana pang attorney Pua mahigalag kini ni ang human sa direct examination for cross na sa attorney Pua mingon sa nothing to cross. Why agayan i-cross? Wa man maka kwan sila, wa maka establish wa maka tandog sa kaso sa defense. Imong evaluate ha. Unahon, gini-gini. Manong kaingon ka nga, unsa man inyo sa prosecution, uli mo magkapresenta sa sunod ng mga hearing o ganang bubita-bita ng witness, makaingon gito, wa ganyan inyo, pa okay, bro, ganyan inyo. Katanawa, sa registro, oh. Minawang sa registro, ha, pag sugod siya, ingon siya, oh. Ah, sige, konodims. Ah, sige, play.
8: Reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya.
7: Ah, malakas na. Kompleto na ang ebidensya. Malakas na ang kaso. Pero ang majority black, nga Senador Stulfo mismo, ha? Ila majority na, ha? Naka-observe mahigala nga tayo. Paminawala Stulfo. Ako naman nga play, pero just to emphasize mahigala. Sige, kuno dong, Stulfo dong.
8: Kompleto na ang ebidensya.
7: Ah, Stulfo.
9: Nakita po natin mga ebidensya rito. Mukhang sablay-sablay. Ano
7: kana Article 4 ba na? Balik-balik ka dong. Kompleto na ang ebidensya. Tama na. Oh. Eh, sige, sige. Sige.
8: For the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya.
7: Ah, kompleto. Tulfo, be. Proceed.
9: Nakita po natin mga ebidensya rito. Mukhang sablay-sablay. Parang minadali ho ninyo.
7: Kana mga higala sa Article 4 nga ni Palag si Tulfo? Talawa, gahapon, so good na may higala confidential funds ang ni Palag Lacson. Ato may naon Lacson, ha? Talawa, ano? Kanin kang Lacson, mura nagsagol niya suggestion, pag-lead mga higala sa prosecution. Ano yung inyong buhaton? Naunsa ba mong mga kalakihan nga waman magkakwani? Ha? So ano nga mangita sa kaya sa listahan waman? Tanawa, paminaw tayo Lacson, ha? Kabantay Lacson, ang usapan ng inyong kalaki. Ni Palag mga higalas Lacson kagahapon, ni ining maong kalaki. Nga naman, kinig ko mga senator judges ba? Bisa pag mang bayasay na sila diha. Bayas, pikas, pikas. Bisa pag buingo ka senator judge ka, akong konbiktuhon sa harap, pero iklaro po niyong ibinin siya, hindi pag kumauawan din eh. Ako, wait, brima naman yung senador diha, nga klaro ba nga? Bisa ko siya may tabo, why sala, absulto sara na mo. Napo iwan senador diya nga, bisa ko siya may tabo, sad ang sara. Pero kaibaw nga ang mga tao nagtanaw, mingon po na nga, ako, for conviction ko, konbiktuhon ko gina, pero ayuhan ninyo din ha, nga dili po maklaro. Ayuhan ninyo diha, ag-argyo, ayuhan ninyo president nga naapod kunuhay ebidensya, pala di kiklaro nga, halata kay may diri. Mat kami sa'yo madaot din eh. Ha? Pareha ba kung nagmaistro ba in Demaris? Professor Kapanalitan, imo inyo estudyante, imo estudyante, kamutan na pasal naman mutanan. Ang inyo na pag-maintain na lang ha? Kaya kung pa, isob sa kahit maklaro po noon nga, kwan, doon ay favoritism. Pasal, gusto ko pasal ka. Pasal na kadaan. Pero taro nga nga, ay pakita diha nga kanang maklaro kayo nga, gibirati ka. Nan karon og ang imong exam gusto ko pasar na kandaan pag exam ni example nga medyo ka score po kagamay badag hagbong ka kanang quiz ra ini final makabawi sa kagamay ana or hagbong ka quiz karon sunod quiz kon pasar sa kunuhay ka kalisod man kay na nga tanan quizzes hagbong midterm hagbong final hagbong nya absent pa gyud ka nya papasaron ti ka. Maklaro na, mauro po ng senator judges, mga politiko ko na. May gusto lang nga kasabot, may unsay mong baruganan. Lahit man, hindi man mga regular judges yun. Naanay mga biases. Ang problema ron, ayuha sa ninyo din ang present, nga dili po kayo maklaro may nga bias. Manang nipalag, may gala si Tulfo, mukhang sablay-sablay ning mga kwana. Nipalag. Karon Article 1, nipalag si Lacson. At ang minawar ko Lacson, no? Sige dong, Lacson dong.
10: Ma-educate kami. At saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Hindi po ako magtatanong, I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po...
7: Posa, posa. At explain ni Kalakson. Neither the prosecution team or the defense, yan ang gi-mention ang defense. But actually, prosecution yun ang target. Nga naman, di pa man panahon sa defense ron. Time pa man sa prosecution ang pag-present ng evidence. So, maghatag sa competent witness niya about sa confidential funds, wa man. Ah, tiwasa na God. Ato tiwasa ng laksyon.
10: Sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami, at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter, kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. Defense may also respond or comment. So yes, with the prosecution. Thank you.
11: We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua, you may proceed, sir.
12: Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential.
10: Si I ask my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness.
7: Ah, pause. Express siwa nga. Sige lang, Your Honor, di pa karon na amo na ipresentar. Yung seleksyon, I ask my staff, wa man sa lista. Kana bang doon na ba ipresentar ba nga suito sa kininiang confidential funds or intelligence funds, panalitan o saka retired general ba kanaron? Na mo'y nag-handle ba? Retired colonel, ano ba? Diba? Land bank manager o manay? Ang ilakutob na sa pag-release kwarta? Nga, dalawa, ingon sa, di, ang kuwa, Your Honor, sa di man na competent, dalawa, paminaw relaxon. Diba sa lagodong?
10: So, saan ang galing yung sinasabi niyo may present
12: yung kuwa po? They will be
10: COA
12: the
10: is not a competent witness sa pag-handle ng... Yeah.
7: Boss. Agi yun, ha? Nipalag na sa lakson. Kaya naman ang lakson na niwa mo ay competent witness. Sa o mga... Kanang maklaro ba? Kanang mahalata. Kasabot ka mga higala sa mga senador. Bisa ka na mga senador na ibayas. Butang ta lakson. Mayroon lakson. Naman ay baruganan ang lakson sa niya iyang kagulingon. Ha? Pero ayaw po ni ipakulang. Kami pa'y maalanganin nila. Sana mayroon kayong competent witness. Ningon suwa nga, sige lang, Your Honor, di pa karon. Kisa man, kakuha, di man na competent. Panay, kana, nga naman may kailang big deal man ito ng mipalag si Tulfo o selection because they belong to the majority black. Way problema na sa Kaitano o kanang si Pia, mupalag na kay, mupalag man sa daan, taga-minority black man na sila. Pero kanay man gano'n taga-majority ni Kiabaw na, klaruhan ninyo diyo, may clarex mo. Kasi istorya pa na mahiga lagi. In English na nag-istorya din ha. O gibisaya pa na pag-istorya. O na istorya pa na sa tubaan, sama na sa ginan nga, kamo may klaro. Alam mo, rewind na ko gamay dong. Rewind gamay dong niya. I play na to. Ganang kalaksyon. Tubag siya nga ang taga-kuwa. Kuwa din man ang competent. Sige, paminawal to. Sige, balik dong.
12: That will explain yung manner po ng confidential.
10: Si I ask my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So, saan ang galing yung sinasabi niyo may present?
12: Yung COA po. They will be the
10: one. Not a competent witness sa pag-handle ng
7: interview. Ay, pause. Ang Senator Judge Laksuri pala na ginahinong saman mo in town. Oy. Kaya ang presenter mahigala. Waman, mabita to yung si Attorney Puwa gahapon, ang defense counsel, nothing to cross. Correct. Ikaduhang witness mahigala, kato primerong witness, kato si Kuan, kinini ang Mrs. Violeta Constantino. Daan ako doon, gihimadlan ako daan, nothing to cross. Ang ikaduhang mahigala nga witness, doon ay gamay ra, doon ra kapangutana. Well, good. Kato ganit mahigalang, actually, kato bitong Article 4, daan, ang akong forecast ato, abil naman ako, no cross gihapon sila ato. Bisa kato skalilong, bisa kato mahigalang, video, pwede man itong stipulate. Gahapon, nindot, gahapon. Puwa, okay, we would like to stipulate your honors. Kanang chiki, stipulate na muna para din tamalangan. Sakto. Apag human direct examination, is puwa, nothing to cross. Kanagong cross examination ba nga? Kay, wala na yung, kanagong direct examination, muna pag-build, imong gi-build ba na? O sa balay pa na mahigala, imong gi-tukod ang balay, gi-ayon mo na. Nya ang cross, ikaw po'y guba. So, kato kang puwag hapon, mura ba ito siya, okay, cross examination, si puwag, wamay ang ngayong gubuon. Wala, nothing to cross. Buti pa sabot, wapan. Kay i-build up sa prosecution, yan naka-build up sa, kung ba, sa direct examination, wamay na-build up, wamay na-tukod. Muna, yung siwa, si puwag, nothing to cross. O sila yung pagkasulti, wa may angin gubuon na na. Why angin gubuon kay guba na na? Di ba ka itong testimonya sa mga kwaninon? Wala mo pabor sa prosecution? Ang diya ha, evaluate na ito ha. Ano mo yung kuguan pabor? Itubag ba mga bright trabang manubag? Manager Gus Bangko. Duda ko, mga CPA gano eh. Managers Land Bank. Ang usa, 32 years. Ang usa, 34 years man siguro ni manager. Mayong manubag. Smart nga mga babae. Kaya bitaw mga lady executives, bitaw nga mga kwan. Mayong tubag. Nga may bawa ni mo nga prangka-prangka pagkatubag. Dili ba bias nga witness? Kung sa'yo yung kwan na nang dili ba pwede yung kwan ba? O ikaw mo yung managers Land Bank, professional ko, nabuhi mo kung akura, huwag mo kung magkwan ninyo. Hindi ko sa league politiko kayo. Kini mga may mga edad na ni mga managers Land Bank. Ang usa retire na gani ni usa. Kini usa na retire na ba ni day? Oh. Mga smart nga mga babay, ing pangutan na may tubag kun gyud klaro. Unya atong evaluate ang tubag ha. Wa gyud hinon makaginansang prosecution gapo. Ang sugod palandaan may galan gi Baraos de Lima aguros. Ato evaluate ha, kini, prangka man yung pag-istorya, dili man yung ato nga kwan. Eh, lakso no. Ako ipakita ninyo, para nga dili mo moingon nga, ako mo ay nagkwan na dili. Pakita tamo nga, si Lakson mismo ni Palag na. Si Tulfo mismo ni Palag na itong Article 4. Karon Article 1, mga higala. Confidential funds. Lakson suito man ang confidential funds, PNP chief ko na. Siya may nakabantaw sa man inyong, waman mo yung competent witness. Ato tiwason niya, ato pisa-pisahon pag-discussion niya tataon. Standby lang una. Ato sa ipanangat ang Airman 558 Manila nga musunod na kanon na yun. Alas 7:04 na.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: Pirma nito ang 500 million pesos na cash withdrawal ng OVP sa apat na magkakahiwalay na pagkakataon. Nang tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung normal ba itong withdrawal para sa isang ahensya ng pamahalaan, sinabi ni Constantino na unusual ito o hindi pangkaraniwan.
15: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
16: Wala po. Unusual po ito.
15: Unusual. yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan magagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
16: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
14: Bagamat inamin ni Constantino na maituturing itong covered transactions, dahil lumampas na ito sa 500,000 pesos na threshold, hindi ito maituturing na suspicious o kaduda-duda.
16: Wala po akong sinabing may pagdududa.
17: Kanina, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo personal.
16: Unusual po ang nasabi ko po.
17: Okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusual ito, hindi niyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
16: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
17: Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
16: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
14: Tinawag ding unusual ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano ang tatlong cheque na may halagang 37.5 million pesos bawat isa para ma-encash dahil hindi ganito ang karanasan niya sa ibang ahensya ng pamahalaan. Nasita naman siya ni Senator Judge Rafi Tulfo nang sabihing hindi sila humingi ng dokumento mula kay dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda bilang patunay na itinalaga siya para kuhanin ang pera.
18: Dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo wala. So pumunta lang si Fajarda doon, nagpresent ang sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
19: Hindi.
20: Yes.
18: So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA Circular.
20: Wala pong na-present sa amin, sir.
18: Wala. Okay. So paano malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd?
20: As payee of the check, in-honor na po namin yon.
14: Sa huli, kapwa sinabi ni na Constantino at Camposano na wala silang ideya na ang mga withdrawal ay para sa confidential funds.
21: Ipaliliwanag naman po ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi na sila nag-cross-examine sa dalawang dating branch manager ng Land Bank na tumistigo sa impeachment trial kahapon. Sinabi po ng tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Poa na wala silang nakitang damaging o makasisira sa depensa doon sa mga testimonya ng dalawang witness, kaya hindi na lamang sila nagtanong. Sa witness stand, sinabi ni retired Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano na unusual ang pag-encash ng OVP at DepEd ng mga checking milyon-milyon piso ang halaga.
22: Sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of doon naman sa naging nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga check at hindi naman natin kino-question yun. So I didn't want to prolong the proceedings and be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
21: Para naman sa prosecution, naniniwala si House Prosecutor Lawrence Defensor na yung mga testimony at dokumentong ipresenta ay simula pa lamang ng kanilang mga inihandang pasabog daw laban sa Vice President.
23: Ang unusual ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution pagdating sa confidential funds. We will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days. So sa palagay namin, mahusay na simula ito, na sa simula't simula pa lang ang mga bangko na pinaggalingan ng 612.5 million na cash ay unusual. And like I said, unusual is the perfect start for confidential funds.
21: Yung po sunurang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara at ng House Prosecutor Lawrence Defensor.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa confidential funds ni VP Duterte. Pinatibay ng testimonya sa impeachment trial ng dalawang dating land bank branch manager. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
1: Naniniwala ang House Prosecution Panel na lumakas ang kredibilidad ng kwento ni self-confessed bagman Ramil Madriaga patungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang testimonya ng dalawang dating land bank managers sa impeachment trial ay pareho sa isinilaysay ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Abril. Binanggit ni Adjong na nagkakatugma ang kanilang mga salaysay ukol sa petsa ng pag-withdraw sa land bank noong December 20, 2022 ng 125 million pesos na confidential funds na inilagay sa mga bag at dinala sa Office of the Vice President.
2: Hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description ng nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng nitong cheque na to, may kakapagkakapare. Pero I don't think this is a made up story agreed by these three individuals, di ba? So it would definitely give credence and credibility to the testimony of Madriaga.
1: Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan isasalang si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial para sa unang article of impeachment patungkol sa maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
21: Labindalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, inanunsyo na po ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang susunod na batch ng kanilang testigo para sa Article 1. Yan nga yung maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund. Ayon kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero, mag-i-issue ang Senate Impeachment Court ng Sabina sa tatlong testigong haharap sa witness stand sa August 3 hanggang 5. Kabilang dyan ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil at kasalukuyang State Auditor ng Tanggapan na si Sailin Del Campo. Ipinatatawag din ang hepe ng Legislative Archives and Museum Manager Service ng Kamara na si Maribic Pareha. Sina Wamil at Del Campo ang maglalahad kung paano inireview at ini-audit ng COA ICFAW ang mga confidential fund na inilalaan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, habang si Pareha ang titestigo naman sa siyam na sobreng tinanggap umano ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado mula sa dating Special Disbursing Officer ng OVP, Edward Fajarda.
14: Idinulog ni Senator Judge Migs Zubiri sa impeachment court ang pag-a-adjust muli ng oras ng paglilitis. Ayon kay Zubiri, karamihan umano sa mga Senator Judge ang humihiling na gawing 10:30 ng umaga ang schedule ng impeachment mula sa bagong schedule nito na 10 a.m. to 3 p.m. Katwiran ng ilang mga senador, problema ang pagpunta sa Senado dahil daw sa heavy traffic kasabay ng rush hour. Agahan ninyo.
19: Like the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to
14: Sabi nga, araw-araw na sumasabak sa traffic.
21: Hindi mo nga pwedeng i-adjust to na 7:30.
14: Oo. Pwede bang ang RMN Network News ay gawing 8 a.m. dahil ma-traffic? Ito mga to, special. Pero sa manifestation ni Senator Judge Ping Lacson, gusto niyang manatili ang 10 a.m. schedule ng impeachment trial, pero sinabi nitong maaari namang resolbahin ang issue sa caucus. Magpapatuloy naman ang paglilitis sa Lunes, August 3, alas 10 pa rin ng umaga, at i-adjust na lamang ang schedule kung mapagdedesisyon kondisyonan na itong baguhin sa pagpupulong ng mga senador.
21: Labing limang minuto na nakalipas na alas 7, tanggap muna tayo ng report sa mga probinsya. Dalawang minor de edad na pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse and exploitation dyan sa Bacolod City ang nasagip. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: RMN Police Report.
4: Matagumpay na nailigtas sa mga otoridad ang dalawang minor de edad na babae na pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse and exploitation sa lungsod ng Bacolod. Ang mga biktima ang may edad 13 at 14 anyos at parehong residente ng lungsod. Ayon kay Bacolod City Police Office Women's and Children's Protection Desk Head, Police Captain Liberty Injapi patuloy ang kanilang investigasyon at monitoring laban sa suspect na ginagamit ang mga bata sa pamamagitan ng pagbebenta sa online ng mga litrato ng mga bata. Batay sa tala mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon, nagsagawa ng sunod-sunod na joint entrapment operations ang Women and Children Protection Center, Bacolod City Police Office, Women's Desk at ang Department of Social Services and Development. Isinagawa ang mga operasyon sa loob ng tatlong magkasunod na araw sa iba't ibang barangay sa Bacolod na nagresulta sa pagsagip sa walo na mga bata, lalaki at babae na may edad 12 hanggang 17 anyos. Sa kasalukuyan, ang mga minor de edad na nailigtas ang nasa pangalaga na ng mga social workers na nawagan ang WCPD head sa mga magulang na batayan at protektahan ang kanilang mga anak upang maiwasan na mabiktima ng anumang ori ng pang-aabuso. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod, Radiman Albert Hiner, Tatak Rimen.
14: Mahigit 30 bahay ang natupok naman sa sunog sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Radioman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
5: Umabot sa 3rd alarma ang isang malaking sunog sa isang residential area sa barangay Tambakan dito sa lungsod ng Iligan alas 10:44 ng umaga noong Hulyo 29, 2026 na nag-iwan na ang tinatayang 600,000 pesos na halaga na mga ari-arian ang nasira. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 38 bahay ang tuluyang nilamon ng apoy. Batay sa inisyal na investigasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa bahay ni Naima Tommy Ampuan na tinitirhan ni Nurhaya Batunjang Tommy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, itiniaas ni SFO 413 ang alarma sa second alarm alas 10:52 ng umaga at tumaas pa lang sa third alarm alas 11:05 ng umaga upang mapalakas ang pagresponde ng mga bumbero. Na under control ang sunog alas 11:40 ng umaga habang opisyal na idiniklarang fire out alas 2:42 na ng hapon. Ayon sa talaan ng mga otoridad, 54 na pamilya o katumbas sa 108 na individual ay naapektuhan sa nasabing insidente. Mabuti na lamang at wala na italang namatay o nasugatan, kabilang na ang mga sibilyan at mga bomberong tumugon sa insidente. Nagpapatuloy sa kasulukuyan ang investigasyon ng BFP Iligan upang matukoy ang sanhi ng sunog. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jado Barco, Tatak, RMN.
21: Samantala, naniniwala po ang grupong National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc., yun po yung NASICOR, na maaari namang maiwasan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Sa interview ng DZEGLAL RMN Manila kay NASICOR President Pete Ilagan, sinabi niyang hindi ginagamit ng Energy Regulatory Commission o ERC ang ibinigay sa kanilang kapangyarihan na bantayan ng mga distribution utilities. Paliwanag ni Ilagan, pwedeng silipin ng ERC ang book of accounts ng mga power company at doon pa lamang malalaman nila kung makatwiran ba ang sinisingil sa mga consumer.
6: Wala tayong nakikitang ganitong pagtataas ang presyo ng kuryente kung merong strict regulation. Kasi napakalakas ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission. Dito lamang sa Section 43 letter S, merong kapangyarihan ang ERC to inspect the book of accounts and to visit the premises of any regulated utility. Napakalakas. Pero hindi natin nakikita yan. Wala na tayong naririnig na inaudit ng ERC on their own initiative, motu proprio, ang mga distribution utilities.
21: Bukod po dyan, sinabi rin ni Ilagan na dapat na suriin ng pamahalaan ang pinapataw na generation charge sa electric bill kung seryoso silang talagang bawasan ang pasa ng mga Pilipino sa mataas na singil sa kuryente.
6: Kung ating susuriin ang ating monthly bill, dapat magsimula ang pagsusuri sa pinakamalaking bahagi ng bill na nagko-comprise ng about 60% ng ating effective bill o retail rate. At yan ay ang generation charge. Kung titignan natin ngayon ang ating generation charge, eh more than 14 pesos tayo. Lahat ngayon ay lumalabas na yung huli kong pagtingin ay nasa 15.50 yung ating retail rate. Kung kukunin natin ang 5%, wala pa sa piso to. So napakaliit.
21: Yun po si NASICOR President Pete Ilagan sa interview ng DZXL RMN Manila.
14: May agam-agam si Meralco Chairman at CEO Manuel Pangilinan sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang system loss sa kuryente na sinisingil sa taong bayan. Tanong ni Pangilinan, sino ang magbabayad nito? Gayong bilyong-bilyong piso naman ang mawawala sa industriya. Ayon kay Pangilinan, masyadong malaki ang halaga kung sasagutin ito ng electric power industry. Una nang sinabi ng Department of Energy na maaaring higpitan ang mga pulisiya nang hindi tinatanggal ang system loss charge na ipinapataw naman sa taong bayan. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala o ninanakaw gaya ng mga illegal connection na umaabot ng 5% sa electric bill.
21: Alas 7:21 na ho ating oras, 7:21, tiniyak naman ang Palasyo ng Malacanang na agarang maipapasa yung mga pangunahing panukalang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong Lunes. Kabilang nga po dyan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung IPIRA at ang pagtataas ng taon ng income tax exemption threshold sa 350,000 mula sa kasalukuyang 250,000 para naman mabawasan ang buwis ng mga manggagawa at middle class. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro isi-certify ng Pangulo bilang urgent na mga panukala kapag naihain na ang mga ito sa Kongreso.
8: Ito po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmomonitor para maiwasan po itong losses na ito.
21: Tiniyak din po ng Palasyo na nasa listahan pa rin naman ng mga priority ng administrasyon na maipasa yung panukalang anti-political dynasty bill. Hinihintay na lamang daw, sabi ni Castro, na makarating ito sa bicameral conference committee dahil nakabinbin pa rin ang panukala sa Senado at Kamara.
14: Abangan sa aming pagbabalik, apat kabilang ng isang tatlong taong gulang na bata patay sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa Bukidnon.
21: Palace Press Officer Yusek Claire Castro sinagot ang impacta comment ni Senadora Amy Marcos.
9: RMN Network News.
21: Butag Pilipinas sa Idupos.
14: Pilipong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado.

0: ang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Hindi pa rin sapat ang mga pag-ulang naranasan sa Luzon nitong mga nagdaang apat na araw upang pataasin ang antas ng tubig sa Angat Dam. Paliwanag ni DOST Pagasa Senior Weather Specialist at Hydrologist Rosalie Pagulayan na sa mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan lamang ang naranasan kaya hindi nito kayang punan ang nawawalang tubig sa Angat Dam. Posible pang bumaba ang antas ng tubig sa dam dahil mahinang ulan ang inaasahang mararanasan sa Agosto. Kaya naman patuloy ang paghimok ni Pagulayan sa publiko na magtipid, huwag mag-aksaya ng tubig. Sa uling datos ng Pag-asa Hydrology Division, 150.85 meters ang water level ngayon ng Angat Dam.
2: Samantala, inanunsyo po ng Manila City Government na nag-invest sila sa isang teknolohiyang makatutulong daw sa pag-predict ng pagbaha. Ay kay Manila City Mayor Escumoreno, gumagamit sila ngayon ng drone na may artificial intelligence at 3D technology na nagmamapa ng mga istruktura sa buong lungsod. Matutukoy sa ginawang mapping kung magbabaha sa isang lugar batay sa dami ng ulan at madidetect daw ito 2 oras bago mangyari.
3: In under the same system that we bought and subscribed, kaya natin ma-predict kung magbabaha. Sa kwentada ng buhos ng tubig, yung volume, sa elevation ng lupa natin, at kung na-mapping natin ang lahat ng drainage, easily, in a matter of few minutes, ma-detect mo na itong lugar na to magbaba 2 hours thereafter. Kaya maaalis mo na ang tao. Saving lives ba and property.
2: Kaugnay niyan, patuloy daw po ang pag-invest ng LGU sa pagtatala at pag-iipon ng datos para magamit sa larangan ng negosyo at kalusugan.
4: RMN Police Report.
1: Apat ang patay sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Balay-Balay.
5: Umabot sa 4 ang namatay matapos ang madugong aksidente na kinabibilangan ng isang Toyota Avanza at isang motorsiklo, partikular sa Sayre Highway, Purok Tubi, Barangay Panadtalan sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Juna, nasa tamang edad, asawa nitong si alias Lily na mga sakay ng nasabing Avanza, isang alias Ruel at ang anak nitong 3 taong gulang na batang lalaki na sakay ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo. Ayon sa report, pawang binabaybay ng motorsiklo at Avanza ang naturang daan patungong north na direksyon. Nang pagdating sa lugar, liliko sana pakanan ang naunang motorsiklo bagamat nahagip ito ng kasunod na Avanza. Sa lakas ng takbo ng Avanza, hindi nito nagawang maiwasan ang motorsiklo, rason ng pagkabangga at pagtilapon nang aabot sa 40 metro ng motorsiklo at mga sakay nito. Habang bumangga naman sa isang niyog ang Avanza bago sumalpok sa isang simentadong road barrier sa gilid, dahil sa pangyayari, dead on the spot ang 3 mga biktima kasama ang 3 taong gulang na batang lalaki, habang binawian naman ng buhay kalaunan ang babaeng sakay ng sasakyan. Sumuko naman sa mga otoridad ang driver ng Avanza na posibleng mahaharap sa patong-patong na kaso. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN.
4: RMN Police Report.
2: Mayroon naman pahinante na patay matapos maatrasan ng mixer truck dyan po sa Cebu. Kasama naman natin sa balitang ito, Radyuman Jane Gallardo ng RMN Cebu.
6: Patay on the spot ang isang 53-anyos na truck boy matapos maatrasan ng mixer truck nang biglang nagkaaberya habang bumabiyahe sila sa Barangay Cambigong, Sambuan sa Cebu. Nakilala lamang ang biktima bilang si Ray, habang ang driver naman ay nakilalang si Jeff, 39-anyos at parehong residente ng Barangay Bugo, Argao, Cebu. Lumabas sa imbestigasyon na ang mixer truck ay may kargang semento na i-deliver sana mula Argao patungong Barangay Kanyurong sa Sambuan. Gayunpaman, habang paakyat sila sa nasabing kalsada, nakaranas umano ng mechanical failure o pagkasira ng makinang truck, dahilan upang ito'y umatras at mawala ng kontrol ang driver. Nagawa pang tumalo ng biktima, ngunit naatrasan ito ng truck na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, hindi naman nasugatan ng driver at dinala ito sa Sambuan Police Station.

0: Ano? Kasama mo sa RMN Cebu, Rajman Jane Gallardo, Tatak RMN.
1: Tatlo sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan sa Chaong, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Sugatan ng tatlong katao matapos magkasalpuan ang truck, jeepney at pickup sa Maharlika Highway, Barangay Talisay, Chaong, Quezon. Sa investigasyon ng Chaong Municipal Police Station personnel, ang wing van truck na minamano ni Alex Lebron, 52 anyos, ay patungong northbound, habang ang jeepney na minamano ni Alex Ron, 29 anyos, at ang Hilux pickup na minamano naman ng driver na si Alex Ayan ay patungong southbound. Pagdating sa lugar ng aksidente, ay bigla pumaling sa kabilang lane ang pickup at sumalpok sa harapan ng kaliwang bahagi ng truck. Dahil sa lakas ng impact, tumalsik pabalik ang pickup at tinamaan naman ang jeepney na nasa likuran nito. Nagresulta ng pagkakasugat sa ulo at katawan ng driver at dalawang pasahero ng pickup na kinilala sina Ayan, Bernard Sigayo at Cirilo Herrera. Agad silang dinala sa Candelaria District Hospital para magamot. Samantalang ang tatlong sasakyan naman ay nagka-damage. Kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and multiple damage to property ang kakaharapin ng may sala. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
3: Alas 7:30 po ng umaga, binanata ng Palasyo ng Malacanang ang umunay mga pagdududa at pagkontra sa isinusulong na agenda ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nakaraang SONA para daw sa pag-unlad ng bansa. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, panahon na para magtulungan ang lahat sa pag-asenso ng Pilipinas.
4: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
3: May pasaring din si Castro sa mga taong gusto lamang aniyang manatiling walang alam ang mga Pilipino.
4: Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
3: Una na pong pinuna ng ilang senador, kabilang na sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, maging ni Vice President Sara Duterte, yung mga plano ng administrasyon na inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA. Samantala, hindi rin pinalagpas ni Jose Castro ang patutsada ni Senador Aimee Marcos sa isang video patungkol sa umunay pagkakaroon ng ICC sa Malacanang kung saan ang letrang I ay tumutukoy sa salitang impacta.
4: It takes one to no one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta?
3: Yung po si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Pagsagot sa mga banat ni VP Sara, aksaya lang ng oras ayon sa Malacanang. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel sa Lazar.
5: Aksaya lamang sa oras para sa Malacanang ang pagsagot sa mga batikos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ikalimang State of the Nation address. Ito ang tugon ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na hindi na dapat paniwalaan pa ang Pangulo dahil hindi naman ito natupad ang kanyang mga pangako tulad ng benting bigas at ang paggamit niya ng presidential helicopter para makasama ang kanyang mga anak. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umiiral na ang programang benting bigas sa mga piling kadiwa centers at patuloy pa itong pinalalawak kaya walang basihan ang pahayag ng Vice Presidente.
6: Ito po yung waste of time. Sagutin, dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin.
5: Kaugnay naman ang issue sa presidential helicopter, sinabi ni Castro na napakalaki sana na magiging gastos ng pamahalaan kung ipinatupad ang naturang kahilingan. Gayunpaman nilinaw nito na wala siyang personal na kaalaman kung nagkaroon nga ng ganoong kasunduan sa pagitan ni na Pangulong Marcos at VP Sara nung sila'y magkaalyado pa.
6: Patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno. Kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulong.
5: Hindi na rin pinatulan ng Malacanang ang iba pang pahayag ni VP Sara kabila ang pagdududa sa halalan sa 2028 at pagtawag sa kasalukuyang administrasyon bilang isang dictatorship. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
3: Alas 7.35 ng umaga, trending po ngayon ang bahagi ng panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands, nang matanong sa isyu ng Pax Silica. Ang Pax Silica ay planong Artificial Intelligence Industrial Hub at semiconductor na itatayo sa New Clark City sa Tarlac na binabatikos ngayon dahil sa mga sinasabing negatibong epekto sa ating bansa. Tinanong ng ilang vlogger si VP Sara kung ano ang pananaw niya sa issue ng Pax Silica, pero tila hindi aware si Duterte sa naturang pasilidad at makailang beses pang tinanong ito sa mga nag-interview sa kanya.
7: Ma'am, any thought po about sa Pax Silica na balak mong itayo sa Pilipinas?
8: Ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica.
9: Pax Silica.
8: Hindi, ma'am. Pax Silica. Do you know anything about that?
9: Wala. I cannot comment on that.
3: Sinita po ng ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang nag-interview sa pangalawang pangulo dahil hindi man lamang daw nila na-brief ang bise sa Pax Silica. Una lang na biktima ng misinterpretation si VP Sara matapos palabasing sinabi niya sa meet and greet event sa London na lalabas na ng ICC detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Sisiwalat ng 5 case study ng team ni Senador Ping Lacson ang mga delicious detail sa likod ng mga umunoy manumalyang flood control project sa Taguig City. Sagot ito ni Lacson sa paratang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Senator Ping, maaaring makilahok ang publiko sa binansagan niyang delicious part kapag pinanood ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang maglalahad ng katotohanan sa mga proyekto ng Taguig. Isinumiti na rin ng mambabatas sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento na posibleng maging ebidensya para sa reklamong plunder, malversation at graft. Tinatayang nasa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure projects sa Taguig mula 2020 hanggang 2025 at posibleng madagdagan pa raw ayon kay Senator Ping Lacson.
3: Samantala, si Senador Tito Soto ay nagpaliwanag kung bakit nabigyan ng committee chairmanship sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta kahit sila'y nakakulong. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
10: Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Kaugnay ito ng pagkakahalal kay Senator Jinggoy Estrada bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng nakakulong ito dahil sa plunder case sa pagkakasangkot sa maanmalyang flood control projects. Ayon kay Soto, bahagi ng patakaran ng Senado na bukod sa opisina ng senador ay mabigyan din ito ng komite. Paliwanag ni Soto, kailangan mabigyan ng komite ang mga senador dahil dito kinukuha ang sahod ng mga empleyado ng mambabatas.
11: Patakaran sa Senado yun na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draw their salaries.
10: Matatanda ang ipinaubaya ni Soto ang Electoral Reforms Committee at siya naman ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Public Works. Sinabi naman ni Senate President Win Gatchilla na senador pa rin naman si Estrada at miyembro pa rin siya ng minorya kaya lahat ng senador ay mabibigyan pa rin ng committee chairmanship. Wala man si Estrada para pangunahan ng mga pagdinig sa komite, mayroon namang vice chairperson na maaaring magsagawa ng mga pagdinig. Bukod kay Estrada, itinalaga rin bilang chairman ng Senate Committee on Tourism si Senator Rodante Marcoleta kahit nakakulong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila. Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: PNP mayroon ng lead sa mga na-recover na pampasabog sa Senado at DOJ. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
12: Inihayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may sinusundan ng lead ang PNP kaugnay ng Improvised Explosive Device o IED na na-recover sa Senado at Department of Justice noong Lunes. Nabatid na sumabog sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice ang isang IED habang na-recover naman ang isa pang malapit naman sa Senado sa kasagsagan ng State of the Nation address ng Pangulo. Ayon kay Nartates, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing mga insidente at tiniyak na mahuhuli ang mga nasa likod nito.
13: Ang ating mga investigators, our progress are continuously investigating. And we made some leads to that and we are pursuing.
12: Matatandaan na unang sinabi ni Nartates ang posibilidad na magkaugnay ang nasabing dalawang insidente kung saan posible rin umanong pananakot ang motibo rito. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
3: Mga batang Pinoy na atleta ng karate humakot ng medalya sa Asian Youth Championship. Balita mo ito, Niel Santua.
14: Muling nagningning ang mga batang Pinoy na atleta ng karate matapos mag-uwi ng mga medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China. Pinangunahan ni Romeo Victor Enriquez ng Fast ISKF ang kampanya ng Pilipinas matapos masungkit ang gintong medalya sa Under 10 Male Kumite sa kanyang unang international tournament habang nakapasok din siya sa top 5 ng Under 10 Male Kata. Nagdagdag naman si Rafael Mariano Herrera ng bronze medal sa Under 14 Male Kata habang nakapasok si Ripley Borromeo sa top 5 ng under 12 female kata. Samantala, matagumpay na naipagtanggol ni Wilfredo Apiliedo ng AAKR Karate Do ang kanyang korona sa under 12 male kata sa pamamagitan ng back-to-back gold medal kasabay ng pagkuha ng silver sa under 12 male kumite. Patunay ang mga tagumpay na ito na patuloy na lumalakas ang puwersa ng mga kabataang atleta ng karate ng Pilipinas sa international stage. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: BTS po hindi sasali sa Grammys. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
15: Ginulat ng K-pop boy group na BTS ang kanilang fans matapos ang desisyong hindi pagsali sa prestihiyosong Grammy Awards 2027. Sa kani-kanilang Instagram stories, inanunsyo ng grupo na napagpasyahan nilang hindi magsubmit ng entry na nakaschedule sana sa February next year. Ayon sa BTS, umaasa silang maririnig at mamahalin ng lahat ang kanilang music nang hindi nahahadlangan ng pinanggalingang rehiyon o salita. Ang pahayag na yan ay kasunod ng announcement ng Grammys na may mga nomination category na idadagdag sa kanilang edisyon ngayong taon, kabilang na ang Best Asian Pop Music Performance. Bagamat umasa ang ARMYs na masusungkit ng BTS ang Album of the Year at Song of the Year para sa kanilang new album na Arirang, suportado pa rin nila ang desisyong ito ng grupo. Nagpasalamat naman sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook sa unwavering love at support ng kanilang fans. 2023 nang huling ma-nominate ang BTS sa Grammys bago ang kanilang military enlistment. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balit.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines,
18: ato ang mga balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo, wa na muhatag o pagtagad sa lumad KKK Alimaong Tribal Government. Samtang kagamanan sa lungsod sa Uslob, mupaygayon og tree planting activity sa Barangay Nueva Casires ug mga adlawa. Aron hulipan ang napo ka mga punuan sa kahoy nga gipamutol alang sa pagtukod sa Uslob Sports and Cultural Complex. Samtang sa tung sports, Alex Ayala abante sa quarterfinals, mupadala DC Open. Samtang SMB milubong sa Titan Ultra sa PBA. Okay na ito mga headlines.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa yod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end yod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor. Pilap

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping. Maparty.
13: Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katulo sa tutunlan ug dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, tusilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa tusilan 40, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan og masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 7:50 na.

0: Kain buntag pag-usta mga kasama, sangani Radyo Man Ken Galinea, ako inyong mga kauban, Radyo Man Marisa Abadyes. Alang sa dugan na to mga komenta o mga news updates, mga lokal nga mga balita. Pasadi pa harita sa to kansi to win promo. Laing mananaog na sa mga ito ang piliyon. Garong mga orasa, alam sa ito ang answer to win promo. Andam na ba inyo ang mga cellphone din ha? Inyo ang mga tudlo, inyo mga kamot. Alam sa pagtubag na sa ito ang pangutana sa ito ang answer to win promo. Sa dili pa, sunda ang ito ang promo mechanics ha? Simple kayo, follow sa ito ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu. Ang DY o ang Kang Attorney Phil Fernandez Banyok. Verified account, blue check mark ang aduna kang Attorney Phil nga official Facebook pages. Dili magpailad sa ubang mga Facebook page ha nga nagpailang nga si Attorney Phil. Sara gyud na iyang verified ug official nga Facebook page kay naay blue check mark. 900,000 na ka mga followers. Kapit na mag 1 million para buyag. I-follow ka na ito ang mga official Facebook pages. Unya, i-like o i-share ang ito ang Facebook Live karong mga orasa. Dayon tubag dayon sa ito ang comment section sa itong ihatag karon nga pangutana. Apil ni sa itong headlines karon lang o kaganiha. Naminaw mo sa itong headlines. Minaw mo sa itong mga balita at itong mga updates sa itong mga balita gikan pag ganiang kadlaon. Hangtod karon mga orasa. Makatubag yun mo sa itong pangutana karon. Ano itong pangutana? Ang kagamhanan sa lungsod sa Uslov. Muhimo og 3 planting activity ugmang adlawa. Hulyo 31. Dito sa Barangay Nueva Casires. Apaw ta na pila man kabuok, punuan sa kahoy nga ilang itanom ugmang adlawa. Eh, kuan man to? Doon naman to yung mga naputol nga mga punuan sa kahoy. Kay doon na itukod nga Uslov Sports and Cultural Complex. So, aron hulipan tong maong gidaghanuna, pila man ni kabuok ang ilahang ihimuon nga tree planting activity o kani nga itanom nga hulip sa maongan na naputol na mga punuan sa kahoy. Na sige, tagaan tamong clue ha. Dili mo sobras na po. Dinsab mo sobra gamay sa siyam. Masyaro naman. Alay, tubag na na inyo ang mga tubag diyan sa ato ang comment section. Atong hatagag pagtagad inyo ang mga tubag. Among i-verify kung nakasunod ba sa ato ang promo mechanics. Ayaw nag-private ng inyo ang mga profile. I-public na kay ma-disqualify mo, ana. Public na para ato ma-verify kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics. Ngayon totoo, dato i-announce ang ato ang swerteng mananaog. Ariyo na ta sa ato ang mga balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo, wa na muhatag og pagtagad sa Lumad KKK, Alimaong Tribal Government. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Wa na muhatag og pagtagad ang Konseho sa siyudad sa Sugbo sa Lumad KKK, Alimaong Tribal Government. Anis gutang grupo ni Pinaw suwat gadto sa City Council, labot sa ilang luna diha sa Barangay Kiyot sa Dakbayan. Kini doso unta sa Konseho ngadto sa tulo ka committee ban ini, alang sa pag-review, verification o guban pa. Apan kini giparaw ni Konsehal si Senyo Andales, tungod kay giingong ang Alimaong wa ilha sa National Commission on Indigenous People kun NCIP.
3: We should not delve on this request from Lumad Alimaong Tribal Government because this is not recognized by the National Commission on Indigenous People, NCIP. They have no legal personality as tribal groups. The Supreme Council of Amalong are not validated, recognized, connected with the official indigenous political structure under Republic Act number 8371, Indigenous People's Rights Act.
2: Si Kunsehal si Senyo Andales, subay sa mga kalambuan, ang City Council ni Paraplin na lang sa upat ka mga suwat ng gipada sa Lumad KKK, Alimaong limaong tribal government ug wa na mahatag og aksyon niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang na tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ko mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay hindi lang doon nagtatapos, ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Magpagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Atong dawaton, atong sports update, gikan sa ato ang sports analyst og international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Liga. Sir Edward, maing buntag.
8: Maing buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports gatud kanyo sa DTX 500. Mi abante sa Mubadal DC Open, no, ang tennis sensation sa iyang Cinderella run na si Alex Iala, no, humaniya gipildi mismo ang defending champion nga taga Canada nga si Leila Fernandez. Medyo sa permero gi 5-1 no, down si Iala apan dito sa second set, no, dito nakuha ni Iala ang maong set, no, gi pildi niya 6-2 paingon sa third set 7-6, no, og nakuha niya ang maong kadaugan. Sa maong kadaugan mi abante na siya alang sa quarter finals. Daghan malipayon kaayo ang mga fans ni Iala sa tibuok kalibutan tungod kay iyang gipildi mismo ang ligon na Canadian nga mao'y defending champion sa nagpadayon nga Mubadala DC Open nga kining maong kadaogan. Kung unsa may mahitabo paingon na dito sa finals, mas makahatag kini pa og dakong garbo alang sa Pilipinas. Arita sa basketball, gipukan sa San Miguel Bear ang Titan Ultra no sa tuwa nila kagabi sa first quarter. Mayog labok ang San Miguel Bear apan sa second quarter may arangkada usab ang Titan Ultra og dito hapit nanla maapsi ang San Miguel Bear apan sa third quarter nanginit ang mga players sa San Miguel Bear nga gipanguluhan ni George King. Si George King mismo ang nagda sa opensa sa Bearmen no, pinaagi sa iyang 35 puntos, 8 ka rebounds ug 8 usab ka assist, samtang si Jerick Ahanmisi may puno usab nga mao 20 pinaagi sa iyang 24 puntos aron ilubong ang Ultra sa Titan Ultra sa score nga 143-105. Si Ahanmisi mo'y napili nga best player of the game pinaagi sa iyang 26 puntos og 3 ka assist, samtang ang naparot nga Titan Ultra gipangulan kini ni Joshua Munson pinaagi sa iyang 25 puntos sa nagpadayon nga PBE Governor's Cup. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog.